iriri e dale to te n gbo lowo lowo bayi kan ti lagelu 96.7 fm ni felele la fin oba ibe na le tin gbo wa lowo lowo yi kan ti o pe meji ninu gbogbo gbongbon sori afefe eleyi o pe meji o okan soso na ni

0: Mr. Raf láti ìlú New Jersey. Mo ma riri yin gan ni o. Ati mi sin e ku aduro ti gbogbo igba e se gan ni oba mi Edmari oba wa duro teyin na e se mo ma riri yin oya e ba nsi a program yi daada e je ko lo fa ni gbogbo New Jersey long e je ko lo. Araja amda la Taiwo popo ola e ku pale ma titi tore yin oba mi Edmari o je ko jo ko na ba wa laye ati laye wa o ji omo sakira o e ayide oluaye mi wa ti Oladimoji Oboye Sunday nilu Texas Oboye Sunday
1: benya pe o ma jaye bo se nfe jaye ko
0: Oboye Sunday ni sunkun o ma ngba ko kan e ku aduro ti wa e se gan ni oya eyin na gbori wole bayi
1: omo ba so jo
0: ri e da o to ti bere na nu Olalekan Shamsuddin Adesina babo loye repete
1: o sa ti ma oye
0: Mr. Dele Otena Ike lati Texas e oba mi Edumare yo gba ore re fun o.
1: Aroni pe ifata iki wo sati ma oye. Amaraye.
0: Alaja Yusuf e ku aduro ti wa wo ba mi Edumare o ni feyin na le ngba ko kan mo ma riri yin o.
1: Ilara le mba won oja yika yika. Omo ba sojo mi ma oye. Aroni pe ifata iki
0: Alaji Ambali Abdullah Aziz lati ilu America baba yi o ni sunkun omo nigba kokan e ku aduro ti wa
1: igba lode lomo degbe o gbe ti e ri e ki se le omo omo ba so je mi ma oye
0: Mr. Oladejo lati Canada oba mi Edmari oba wa duro ti yin mo ma riri gbugbu enikan kan yin oba mi Edmari o ni gbagbe yin o

Alhaji Abdulrahman Agarawo onipomo lati Ijebu Ode Agarawo onipomo lati Ijebu Ode baba yi ni sokun mo ma riri yin o abu ni Mr. Bolade ni sokun oba mi Edumare oba duro ti yin e se gani o gbogbo ni to wa lajo a badunun dele gbogbo awa ta nlo sajo awa no tun ri dunun mu o Oladumoye Ogun gbemi alias Ola Oluwa bread o wa ni Boluwa ji ni ilu Ibadan baba yi ni ma ko bread fun wa ni gbogbo gba ile ise yin o ni jona ko ni di titi pa o

ba gokun oru ba ti lu bayi lodo ti wa nri bayi na le ti ma gbo pe ah iriri e da odo ti wole agokun oru nilu nigeria o lagbara pupo o agokun oru kabiyesi olohun in to lagbara lawon alagbara fi nsi o agokun oru won a ma fi tuyan le won a si ma fi deyan ma le kabiyesi iri olohun ko pa mi edumare o ko dakun ko jo ko ma ja bo sinu de aye o

dakun ba nse adua ba nsa mi adua yi dada gbogbo eti ti n gbọ mi lowo nile yi loke okun gbogbo eti ti n gbọ mi lowo yi o ni rugun akoba o akoba adaba ko ni wole wa bo ogun akoba I ma gbe eru de ogbe ewon gbogbo eyin ololufe te n gbo mi lowo loke okun patapata nidi ise te wa e ni rugun alakoba nbe o e ni rugun akoba ogun akoba a ma da ye edaru eru ti e se ti yin omo araye o ni gberu yin akoba ni ti won ba gberu ti e se ti yan ruyan akoba ni o ma wa ri ninu gbogbo eni ti won ba koba ko to bo ninu re gbogbo e da ti n gbo mi lowo lowo ni Nigeria yi lowo lowo ni bi aye kaye te ti n gbo mi akoba o ni wole wa ba yin e ni rogun akoba e ni rogun adaba dakun so ba nsa mi re gbe to re mi gbolo nkan na ni aseloba mi edumare fe agokun oru toni eleyi ta fi tag e ni pe oba mi edumare dakun jo mo je rogun akoba ninu semi mi ti mo rin lowo yo gbogbo eni ti o ko ba mi olohun o le jina si mi mo je n ba pade lona o so ti wi whatsapp mi re fowo re boju fi rara re wo aseloba mi edumare o ti rin lodo ti e na baun o ni rogun akoba o ami o eyi te wa se fun mi bayi gbogbo eyin te n gbo wa te n wo mi kedere lowo bayi dakun ba n se a program yi gbolo nkan yi o to bo ba ri fi ranse se nikan eni to fi gbolo nkan yi ranse si ko ni gbagbe orire to se fun wa gbiyanju keyan mewa o gbiyanju ko ri po si are fe eyan mewa ele okere bo ba se are fun iyin ogun kan eni to ba se ko n ge orire n to wi fun yi in to send to wa gbo yo ma ranti re gbogbo igba pe ni to feran mi in lo fele yi ranse si mi dakun gbogbo wo to wa n gbo mi lowo lowo bayi to n wo mi kedere dakun owo ni tan lowo re owo to fi n te like yen to fi n se are yen oba mi edumare o ni rowo re ko ni gbese re ko ni gba oju lara re mo wa n fe iyin ogun ni sin ti o yara ta le ni akoko ti o yara wole ba n se ami mo fe ri ami comment lori ero ayelujara wa edakun ami pe olohun mo je rogun akoba o wa sa mi si bo ba ko to fi ranse se yan kan yan meji orire nla lo fun ni tan eni to se leyi fun nu ni gbagbe re nu se mi re bi yan ba wa na kankan so mo la keji won ni gbogbo eyi to ku ti eni wa duro orire ti won da pada sodo ti e na dakun e ma ba comment ami o olohun mo je rogun akoba o ami o iwo to ni phone nla lowo to wa pe bo wa ni eyin te ni phone nla lowo eyin na e ba n fe nu wi lodo yin po olohun mo je rogun akoba o bo ba ti wi lodo re iwo na ti de o ti fe mi re fi ranse se eyan kanu oba mi edumare ko wa ni je ko wole todo yin oba mi edumare ni ra ko ba o gbogbo awa ta jo n gbora wa lowo lowo laje toni

labala labala na ni eto wa yi abala akoko na labo si abala ogbon opin sipi kan leyin labo si iriri eda gangan iriri eda yi lati ma mu awon lati ma mu awon oro kokan eda kan oni be laye ko ma ni iriri iriri eda o yato si iriri aye o won e so iriri aye loru ganjo eleyi e se nti eto ti ma deru baya eleyi e se nti eto ti e je keyin o le rorun san bo ba wa n gbo iriri eda eleyi iriri kan isele kan to sele senikan temi re ti wa n lero pe boya ku lokan eni te to je pe nronu lori oro kan lowo lowo ti o wa mona to le gbe gba bo ba mu iriri re to ba so fun wa awon ologbon oloye oni laakai won wa ba wa dasi mo se bayi inti nsio to ti temi re ti lero yi pe ko gbe majele je abi ko lo pokun so ni egbegberun awon kan be to ti seri nigba ti won o para won ti won o gbe majele je oba mi edumare pada la won ku onu gbogbo osoro na ta lo so pe won o ni bonu gbogbo nti nsio yi iku ko lo kan o iku ko ni in to kan in to kan ni pe ko soro re jade po ba ti so oro re jade yin to mu oro nu to ba so jade awon ologbon wa la ona fun o ona ti won ba la fun o o ri pona abayo denu iku jina si o ironu lo ayo ba tun de wo

0: YB store wa ni New Garage ni egbe registry ni Oluyole iya Yomade ololufe wa ni mo dupe pipo ni jojumo gbogbo gba niya yi ma kan si wa oba mi Edumare oba nduro ti yin o YB store wa ni New Garage ni egbe registry ni Oluyole iya Yomade koko onu garage o ile oba to jo ni e wa lopukun iya Yomade nbe ni New Garage lowo lowo ibe ni ti sisi aje eku aduro ti o ile ise yin o ni jona yo tun ma lo siwaju ni o YB store o ni subu ngba ko kan
1: mo ti ke u ja mo ti ke ku ra ni si mo de tu mo tu mo mo ri gbogbo asiri aye o
0: afa asiko yi ka fi ki gbogbo awon omo olojo bi inu osu kefa yi gbogbo eyan omo olojo bi inu osu kefa yi bo se ntenu bodo lo yi e kuku si opolopo odun laye
1: mo ni be eyan kan ba lo ti mi lori mo tun le yo pa da o
0: eleyi lo je ki ma ki omo olojo bi titi toni iya afi mufuli at ayinke abosede mama bi trust Mama B Trust eku ayeye ori kadun toni o mufuli hat ayinke abosede Mama B Trust eku ayeye ori kadun ojo bi toni e si opolopo odun ninu aye ninu ola ati dunu alekun ore alekun owo alekun ayo dunu nigbati o ba fi diwoye odun yi lodun ti nbo kokoro le kokoro moto yo tun ti de sodo yin ni ma ranti ojo bi yin ke busekun happy birthday to you long life and prosperity mufuli hat ayinke abosede mama bi trust gbogbo aye ma ba nki o pe won ku ayeye ojo bi toni o e so polopo odun laye o

0: Papa mi Edumare se n so lani yi o. Won pade ara won lori ero ayelujara gege se gege o. Ki lo wa sele leyin re e ma ba mi bo. Asu meji pere ni mo lo nigba ti mo wale Mr. Bolade. Nigba ti mo wale yi laarin osu meji yi na la mu ojo igbeyawo emi atoma birin yi ba se se mami imonu a se igbeyawo omo birin yi di iyawo mi emi na di oko omo birin yi iriri mi ni mo so fun yin o Mr. Bolade nigba to su meji ti ma lo to pe bayi mo pada mo ku eru ni o ti ilu Germany mo wole pada o
1: ani ko mode ma baba arugo tai omode ma baba arugo tai
0: okan mi bale pe n ta ma nawo si okuku ti wa bayi
1: Emi
0: atomobirin iyawo mi o ti kuro lomobirin yi iyawo mi ajo nsoro dede ni gbogbo gba ko pe ko ti pe losu ka si meji ti mo wole omobirin yi fun mi ni iro ayo odun o inu mi si dun bi mo se gbura ayo na iru ayo wo lomobirin yi fun mi o so fun mi wi pe ere ta ajo seun ko to lo oba mi Edumare fase si o inu mi dun nigba ti mo gbo iru ayo eleyi leyin osu kesan Mr. Bolade omobirin yi pe mi pe oun bi ma o awon ara ile mi tewo gba won si se ko ma emi na soju se to ye ki n se igba ti mo ti romo mi bayi inu mi dun pe emi na ti ni mo ti ri fun mi bayi okan mi ti bale o leyin odun kan re mo gbegbese pe ati ya atomo ki won wole wa ba mi ko ba je mi nikan abi ki ma fi iyawo atomo na si ibi ti won wa hun igbese ti mo gbe oba mi Edumare kuku gba fun mi ati iyawo atomo mi won wole wa ba mi were o

0: Sabolade mo fe ke ba ndi nkan kan mu mo fe ke mo yi pe ori ero aye lu jara lemi atomo birin yi ti pade o riri ta jo rira laarin osu meji ti mo wale o na la rira o a si se gbe yawo ibe lati jo bara wa lajo sepo o ibe loyun ti de ibe lo ti bima fun mi o
1: sawara wa jamo ti mo wi yen jamo ti mo wi yen jamo ti mo wi yen british godudu british dudu tabade
0: omo birin yawo mi ti de odo mi atomo mi
1: o ya to la sa oni gross akata la me vika ano ya to la sa oni gross akata la america o
0: se igbe ya igbe si aye single o yato si ti mari bayi ah Mr. Bolade ti n ba lo lataaro dale ti mo wole loru ganjo
1: gbogbo west african countries mo de ti kori de mo da bi jo mo lo si luga
0: ati yawo atomo mi yi gbogbo nu le pata won mo ti won ti daru ah
1: do me ni lu togo ibi kibi ti ma ba were ba
0: yi to wa se ma fun mi ti mo n po ma birin yi sake si gbogbo gba ti o si gbo ibawi ni pe omobirin yi o mara mu ko mara to se rara ninu eleyi pe ko mara to se na leyin odun kan ti won wole omobirin yi o tun bi omo mi fun mi o
1: eri bala ogun e dabi ti won ro lo leti o e ko se olorun ba bo se u sola
0: igba to ma di omo meji lodo re Mr. Bolade mo fe yara ge omo ti di meji lowo re o ariwo eyo kan la n pa tele pe o se bayi to n doji gbogbo le bayi igba to ma di meji bayi binu le se run ni kisin run
1: ani bo mode wa ba gba arugo tai omode ma ba gba
0: I see my pay iluta wa o yato si ti Nigeria
1: eye ma ba ba se yeye omo de ma ba
0: bo la ti n se bayi
1: ani ze baba na o ma ba ba we mo dije mo
0: leyi mo to gba oro awon agbalagba gbo
1: dije mo
0: ti won so yi pe elede obirin be ti en ba so yi pe elede obirin da Mr. Bolade wallahi o to se oni wallahi iyawo ti mo fe yi ah elede obirin ni wow eleyi lo je ki mo pe elede obirin wa looto o ni elede gidi lo ma birin yi o ibi ti mo wa n lo gangan ni Mr. Bolade ibi ti mo n lo to n ko mi si ronu lowolowo o ni mo ti wa de yi o Mr. Bolade sadede ni mo lo sibi ise nijo kan igba ti ma fi de mo de loru ganjo igba ti ma wa fi wole bayi sisile ko ti ma sile kun wonu le mi Mr. Bolade ah gbogbo si ti room bayi lo run balao mi se meni se meji mo gba kitchen lo ile idana bi mo se dele idana bayi mo ri gbogbo apoti ya ti awo mi fi dana lati ana se lo nbe ni le ile wow inu nje to tun wa da o na gbaraja si sinti runu yawo mi ti sun gbogbo e ti jona kuku e ti jona eleyi lo mu mi jade lojiji lati ile idana lati kisin bo si sinti runu ti mo ji nibi to ti sun yi pe kilo de kilo sele o fe jo ina ile onile mo mi lori ni mo pariwo mo arabirin yi ni o mo pariwo mo didi de tarabirin na ti o dide yawo mi ni o ti o dide si mi bayi o bu ni so ni o si fidi mi jale gba kilo de mi le ma pariwo mo o fidi mi jale ni pa mi se meni se meji Mr. Bolade mo bo si ile idana mo bo si be pada mo bere si ni lo tun ile idana bi mi se wo ile idana iyawo mi na o ku oni si jere ko wo inu ile lo ile idana yi ni mo wa ti mo n tun gbogbo ile idana yi se lowo kisin ti mo tun gbogbo be se sabu pe enikan ba sa je ewure enikan je agutan ni gbogbo leyi boya nitori pe kin to fe yawo mo gbogbo leyi mo ma se ko je kin riru baun ibi ti mo tin tun kitchen se lowo Mr. Bolade mi mo ri awon kan ti won kele kanlekun ti won wole o awon wo lo kanlekun to wole awon to kanlekun ti yawo mi silekun to wole bayi o da awon olopa o ba awon olopa se denu won pe mi jade mo jade lati kisin ki lo sele yawo mi ni ki won mu pe ah o ti fe pa mi o nkan kan o awon olopa yi won o se mi ni se meji bi won se mu mi lonu o bi won se gbe mi lonu o mo wa lo ojo mije ni tolopa yi leyin ijo keje yi won gbe oro yi won lo dile ejo nipa ta dile ejo ejo wo ni won da fun arakunrin

O seun oro labi, o seun lai, Lagilu FM 96.7. Iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, tonti orin to ba igba mole, kode igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na fi ile e. Lagilu FM 96.7 ni Badolawa. Ta tin se bebe.

0: Alhaji Tunde Rahim, the CEO no to pop fatty ba balu barika. Yako folua oni meme lati lulua. Yari ni wan lati ware. Aja ko dija pelu mi lati lu Ijebu.
1: Te ba fe ko po e teru ba po.
0: Obirin alubarika.
1: Se lu maya.
2: Olorun
1: ni se gbo e
0: ta. Teyan ba won obirin alubarika ko dija tu pelu mi je kan ninu wa.
1: Transformer to wa ladugo. Olo ebi. Transformer to wa ladugo.
0: Imam Abdullah Yusuf Imam Temi Ajijola Nabi.
1: Aran ti pe nigba to muna lara e ni. Lotu la ponle
0: eyin ogan nigbe na keji
1: awon ton
0: elewi odo road ni le badan bi
1: awon ton ton ton ton
0: ba mi ladi meji ba ni oloja mo le tenko
1: dawo no ma dawo la ko yen
0: ba mi Abdullah Aziz Balogun lati mona tan bale
1: omi gungun
0: bale mona tan mo kiyin dada
1: lo ma mo pe o ma daran ni
2: olohun ni se popo e ta.
0: Baba n kila mo kiyin o. Aji na mdi na de yemi o ma de bayo. Eku na wa na.
1: Ni pe fun mi fun mi.
0: Olorun o wo mo na yo ni albarika lagbara Olorun.
3: Amen.
1: Ni fun mi fun mi nigba gbogbo. Lo bi se ra do.
0: Mi ki omo bile Olare waju apata para lati apata ganga.
1: Ko e ma je ki bu kata o poju. O le ba.
0: Alaja mi na awere baba lola.
1: Ijoba to n gbe transformer wa o.
0: Alaja temi mama temi ya albarika Alaja Subair.
1: Soma wa o lo ba to ni wa ara lu pe lara dugo lawa to se pe.
0: The flex Akinyemi lati Germany.
1: Ebi ki transformer sa.
0: Otunba lu gege bi oba Bunmi.
1: Ara lu o so.
0: Aja si sambali n ko lati America.
2: Ise
1: gbogbo e
2: to o ta fe.
0: Aji soilo ladejo lade kupo.
1: Gbogbo e bi awa ki won ma se ku.
0: Aji Komarudin Oyinlola Oye Nike lati lu Gabon. Prince Abdulrazak Adeniran Oke.
1: Olowo ebi.
0: Eba ki kabiyesi Oba Amawo Oye Niyi Adegboyega. Eh Olorun Oyokeji Gbodo with Foritade Iwo West Local Council Development Area.
1: Ni Nigeria yi o.
0: Osun State.
1: Pe ki ma
0: de je kin se bayi.
1: Kin ma
0: laaro ibi ti mo nlo. Gbogbo awon omo ti won jiko.
1: Ilu mi ebe tati jade.
0: Gbogbo awon omo ti won jigbe. Awon omo ti an ko ni ile eko. Awon teacher ti won ge lori ge lorun. Awon ti won be nibi won ti sun mi je. Nigba ti awon sun inu yara.
1: Olorun ba gba fun.
0: Awon omo jojolo omo ti won o lese lorun.
1: Baba n ba re da.
0: Awon kan eda elu bi eda.
1: Baba faria.
0: Won si ko won lo nu gbo. Ninu ilu to loba to ni joye.
1: Baba ma
0: awa n wa won ati ri won. A be lo fun won laaro e.
1: Ki be pe ki agba fun wa.
0: Awon eto ye ka ti mo sadua le won lori lati joyin bo. Won papo bi iseju marun.
1: Igbe tolohun.
0: Eyin ara ile ba mi tewo ba mi sadua fun won. Yin ka tu utuba lagbara.
1: Ko je pe
0: ta nabi fi be Olorun.
1: Abori
0: lojo ti won mu sad. Lọjọ táwọn ọ̀tá mú wọn lọ dé mọ́lẹ̀ wọn ka kùrìsí àti kútúbà yìí ibi tí wọ́n dé mọ́ okùn náà já dànù kọ́ lọ́hún wọn láṣẹ tí ń bẹ lẹ́ra kùrìsí yìí kọ́ wọn láṣẹ tọ́ lọ́hún fi gbé kàábà dúró kọ́ wọn láṣẹ tọ́ lọ́hún ọba fi ní kí bẹ́tìlà kí tíìkì ó wà kọ́ lọ́hún tọ́ lọ́hún fi ní kí bẹ́tìlà tí kì í ṣe ń bẹ ẹyẹ ọ̀gbọ́dọ̀ kọjá lórí ẹ̀ ọlọ́hún o. Ati ama o mi joyi wa mana o mi ni ka o fi ati wa wanu paya ati wanu ilahi lo okan nikan kan balẹ mo onikalukunrin titi amo to le sele. Bẹ́ẹ̀ni kan bá láwọn ra condemn àwọn ra kinní kan ẹ̀rú sì máa bà wá. Mọ́gbà ìyànkú lè mí o condemn mọ́gbà bí. Àti wọ́n ń bẹ̀rù báyìí. Ọlọ́run wá ní alẹ́ dí àti àmọ́ ìjọ ìwà mọ́nà mẹ́nìkà o. Ìtì ń solówó ọlọ́run ló yé wọn. Ìtì ń solówó ni pé ẹ̀rù ń bà wọ́n. aya n pa won in tin se talika ni mi ju I ibi n pa won ki la fe je
3: mi ju
0: wa mana o ibi n pa talika ilu wa da ba kan amane si oja mana ma ko sen to lo lo mo
3: bi Nigeria ọrọ ati so pe ko ye wa mo
0: ko ye wa mo na kai
3: yara gbo esin e je ka ma gbo
0: ah won tete si wa
3: ani bi ti Nigeria ọrọ ye wa mo
0: ah ko ye nikan
3: ọrọ ba ni tun Nigeria se
0: ọlọrun ba wa tun Nigeria se
3: mo ma ti an be ninu igbo yi se ba won mo wa ni
0: o ma ti wa ni
3: awon to jo ni saba bi tan so buruku
0: ti won se se buruku
3: Roba
0: mu won
3: Obe
0: da Olorun da ko ma gbe mi won Gbogbo omo ti nbe lakata won en lori ibu awon eni bui awon ti se ni lokun lobirin atawon omo kekeke jojo lo omo lu ti won be lakata won agbe ni pa Olorun da ko ma gbe mi won o ko ma gbe mi won Olorun mo pa won si bi Olorun
3: Allah
0: la ilaha illa huwa ayyuka la takhusu sinatun wala naumun la awon mejeje tebe abia me ba tewo e ba tewo Eba tewe ba sani
3: ah yallama baina aidi
0: wa man qalifau
3: wala aitun nabi shail
0: mili la biman sha wa asiya kursi sama wa ti wala ri
3: wala yahudu
0: ifsuma wa wala aliyul azim len to de letan a fi to ba ile
3: inshallah
0: kọlọ wọla youtuber ta kan lage luloni
3: inshallah
0: youtuber ta fe kai lori awon omo yi atawon teacher ati gbogbo won tan ji ko pata pata pata ojo baba tu won le lo ma ro si lu yi
3: amen
0: ojo kan aya ki won ma lo le layo ba won ro si lu yọlọrun
3: amen
0: gbogbo bi tan mo na wa pata olorun ba tu won le
3: amen
0: gbogbo awon eni bi olorun ba wa mu won mo le
3: amen
0: ba tu won mo isile
3: amen
0: layo atalafia kan mo bo nle atawon oluko ti won ji ko na olorun ba se be
3: amen
0: abelon ni la gelu loni 96.7 fm olorun je ori be
3: inshallah
0: olorun je se be
3: Rabbi Rabbukum ila alaiki
0: Allah ila alaiki
3: kulli nasira ila wadi biqadira
0: biqadira
3: takallama fi limadi nabi muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
3: afola muhammad
0: afi bi olorun
3: eni to ba ni kilo kan lati pe gbo nkan ti se lori de nigeria
0: okan wa
3: o se nta ba imam ni badabada deni
0: ola
3: bi se ta ba christian ni dana wa elesi keta
0: beni
3: o se ni kankan to ni fokan bale
0: beni Bismillahirrahmanirrahim Ami lopolopo la hun ma kfini bi alalika
3: amin
0: anaramika
3: amin
0: wa ginini bi fodilika ma shiwaka
3: amin
0: allahumma inni a'udhu bika min yawmi su'i wa min laylati su'i wa min saati su'i wa min saibi su'i wa min jari su'i fi dari maqamati sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ali wa sahbi wa sallim aniyan nkan lu ko daniyan be daniyan tawon mo yesiwaju wa fiti e na le ma so jeje wola anti won kan lagelu ni daji orukutu orukutukutu yi olohun joro mi ogbo
3: olohun
0: so folohun be gbogbo tin po le kokolohun so derin gbogbo le kokan ti nkan ti wo taluba ti wo olohun le gbogbo e jade
3: amen
0: gbogbo enikan kan to je pe nsunku lori nkan kan to lagbara won lan tan ka fa won mo je ti e na gbo
4: amen
0: olorun jo sebe wo galo fe wa le ni belon omo ni won fi nbu won ni belon olorun o feru e mo aya na fi nbu won ni polohun o won feru e mo oko na fi nbu won ni polohun o won feru e mo iwo wa loke lo jabo ni olorun da o pada soke iwo ti roke gun ni olorun gbe mi doke olorun
4: amen
0: aniyan leyan aniyan ko e ti daniyan wa bi uri mati Allahumma ya batuta dawasi yata wa ya batuta dawasi ata wajudu tuta awada jata wajada kazan dakazatan Allahumma ini doifu wako wijini ridoka doavi wakusi ila lefariji lekairi binasi yatin waji ali li islamu muntaa ridoi Allahumma ini doifu wako wijini waini zalilu fainzu ni waini vakiru

0: Then on your Friday, Psalm 91, Buburuka koni subulu iwa tomore. Amen. Me agiri one woman, wotatatata. Koseba bilusi, koseba wiju abalija, maja bieni o. Amen. Me akikita kakata, leti bokbaro ye o. Iwa tofu ani tofe ateni ti ofe lo njeje. Iwa gagalabatiki liya mofe kupaje. Aro lati bokbaro ni njejake jado. Everybody, then if you don't want to go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Any tough is Yabi Yamana Ganga today, Paso Faka Yaman and Baba Labi Yamani Munja. Ni lala ye mama o ni moro ri omo o baby dada o aye koja ta o de ni ajita na wo aye fiti na ti joseph o pada de ni ti gbogbo aye fori bale fun laafin awon iseda meji ti mo daruko iwon obogeje olufe nko to ba la koja ma folorun sile nitori mo ni baba kan to to gbojule mo ni baba kan ni igbejo mo ni baba to gboro eni ro baba yi lo ngbe ni ro o na lo mu ni igbagbe ya o lo tu je ko mo ologun ori ogolo ipo to wa ye ki chopi what omo re oni dajo chapter 11 verse 6
1: wo we fu chapter pe
0: oh yes
1: wa ko le je olori ogun wa ka le koju ogun si awa ara body
0: adi ta aye ti ko sile na tu ra baba tan be yi o ituma ni wi pe iwo ta aye ti ko sile adani wa ye si ma gbe oro omo re oni misi olawuro re o so ko ni fu omo re ru omo re oni rare lojo ale opolo akobi re oni doba ogun omo re oni wora kora ogo mo ra o de ni wo bye bye o anti o ni fi oko daran ni loko ye wa so wa yo ti iyawo eleye ki ri se gbogbo ara to nsa lori omo yo pada ja so pe o mo ra o ni je wo go oko bele omo re ko ni yiwo sinu odo lebu te yin yanju omo re o ni deru ogo re nu o de ni deru ayo re nu o ayo ni fi bread ko olomi obe lo o ika o ni se olowo ise rere se ninu oja aye omo re o ni pade tanije to ba su wa ma jilayo ayo ni keyin omo si wa o wa jaye nile omo re ipe ni jade ta lori omo ipe ni ya odo won afiseyin iwa to omo re ma gboro yin je o bo mi si omi o to ko ni tele ninu marriage yi o sami eleye nikan ma bo omo re gbe eru re dori ojo de ojo ko won ogo omo re ma po ni gbangba o ye gba imole aye re pada aso anu re o ye gba pada tomo tomo agbede lọwọ o ya abọ si omo re lọrun leni o ogbo omo re ta gba loju ala o ya adani waye da pada aṣu anu ti okuku bo lọrun omo re adani waye o da pada fun leni o ogbo agbegbe ko ni bori omo re o ogun adugbo to n gbe ye ko ni bori family yin o o reti yeye omo re yeye la lo pada sele ọpọ gọjọ ro ye jade afẹ si aran si abilu ko ni ran awọn omo re o loruko jesu wa tomo re e ma rowo na o aye omo re o ni duro bi adagun odo aseyori tata ni koko ya atu sile loni aluyo omo re tata ni koko se ti aso loruko je orun tu sile mole lato sibi ti ran lowo omo re wa loju emi re mama omo re ma sori re loju emi re wa gbejo wa gbalu lori awon omo re loju emi re omo re ma toju re o loju emi re omo re ma laluyo loju emi re omo re ma loju ayo loju emi re omo re ma loju eye ada ogun ati ogun omo re pada leni o nkan omo re gbogbo a bẹrẹ si lọ dede omo re oni kawe jiya oni kọsẹ jiya o aye oni ku ọgbọn omo re jona idi ajaga ko ni da iwa tomo re duro mayole adua wa kajo adua ma gba wele kankan ire ni o pada ja si o aye oni gbagbara adua lọwọ yin o ye wo n ti o sọnu kiri ide ma ja ọna nu la fun wa tomo re

bi meta bayi na ni mo si wa nbe agbara oju ona power of the way ani joanu lo so pe e se ki ona re to esa igba ti jesu de ohun ni emi ni ona otito ati iye beni mo ti so to po fun wa nipa ona mo ti so fun wa wi pe bi aye eniyan yo ba lo gere ni oju ona iserere re mo ni rufe awon merin la nilo lati pade eni akoko ni iya to bi wa mo so yen na mo so pe iya wa ni eni to se oloko wa ta fi wa si aye enu ona akoko to si fun wa esa bi o ba se ti ya wa ni a o le koja be ni sa mo ni ele keji ni baba to bi wa mo ni a o gbodo ko yen ekere igba ti erodu fe pa jesu oluwa o lo pe iya gbo o erodu fe pomo re baba lo lo so fun tori to ba je enu ona iku ati iye owo baba le ti ma ri fun omo e so lo fa to je wi pe nigba ti Isaac gegun fun Esau ori be nigba to sure fun Jacob ori be tori wi pe ati ku ati iye o nbe ninu aran baba to bi omo re ohun to ba so lori awon me o ma ri be be ni sa ibe yen ko mo nlo loni mo so fun wa pe eni eketa mo ni a le pe ni oluranlowo ayanmo a le pe ni angeli eni ti Jacob risa ewo bi ti itan re yi pada oju ona ti Jacob ngba tele oju ona asan ni oju ona awon labani niyen odidi ogoji odun esa o ti pe ogoji nile labani e kiesi sa ko de le se nkan to da fura re at the age of 40 Jacob ro pe tin ba nba lo bayi tori odun mokanlelogun ni Jacob lo nile labani 21 years odun meje akoko fi sigba fun iyawo akoko odun meje ekeji lo fi sigba fun iyawo ekeji awon eru won mejeji o lu odun meta meta fun awon yen esa odun kan to ku lo wa n pariwo pe ni igbawo ni mi na lo pese fun ile mi gbogbo ona to n gba nigba yen ona ti o nitumo ni eyin kan gbo mi laaro e to je pe oju ona te wa oju ona ti o nitumo ni oju ona ti o nitumo teyan ba nbe nbe yo damu loju ona ti ki se teyan teyan ba gba be wahala yo po esa eyan ma sise bo yin o ni le gbere eyan ma laagun bo ko ni le je nkan to da tori ko si loju ona re eyin kan wa nbi ti eni lo lati gbadua pelu mi laaro yi esa mo wa so pe eni keta irufe eni keta niye angeli ayanmo anilo lati pade e bere lowo mose igbo mamore lo ti pade ti e bere lowo abraham pade ti ori oke muraya be ni sa e bere lowo elija nigba ti won gbe akara ti won si gbe eran wa esa e bere lowo e ibi to ti pade angeli ti eniyan e bere lowo elisha na nigba to so pe nibo ni olorun elija wa esa to lu agbada mo mi ti omi si to si bi seyin ti awon to nbe loke rere ti won si so wi pe agbara elija o ti bale elisha e bere lowo e ojo na lo pade angeli ti e na eyin kan wa nbi eni lo re ke ma ba damu lopolopo mezuda ve kwa dayana bi kwa dahana oluwa lo ran mi ibi ti ma duo si loni leleyi elekerin esa onilo wuli mi o mo bi mo se le so fun o Abraham bo ti je baba igbagbo esa o lo san ida mewa re fun woli re e kiesi nitori wipe
enikan la ma lo fun obi woli enikan la ma gbe dide fun o be ni enikan la ma lo fun obi woli onilo woli ti e na emi awon woli o le sise lati tu iwo na sile emi awon woli o le sise lati lana ni agiju fun iwo na o ti pade woli eni be ni sa obi awon ton gbadua fun o ki se pe won ni pe won ni pe won ki se woli eni be ni ojo to ba pade woli re iwo go mo wo pe adua melo lo gba ada bi pe lo magic ni ko lo magic on la ran si o be ni sa ninu idamu ni iso wa ojo to pade samuel ni idamu tan esa ibi to tin weran babe ka kiri o ndamu ni sugbon jo to pade injo to pade samuel lo so fun pe eran kon lo ye ko mo wa oba lo ye ko je so on to ye ko mo lo ma mo lojo to ba pade woli e kiki oro kan ni yo so so tele ni yo so kiki oro kan ni aye re yo de yi pada amoye awon ti oluwa ti lo mi fun esa to je wi pe emi ga o mo bi oluwa ti se oluwa pe mi ni angeli won ni be ni sa omo bere kan gbera lati ilu abuja o si wa si ilu abekuta o den ke kilode to fi sunkun o so nti awon woli se fun mo wa so fun pe wo bi mo bu won won ki se woli re ni nijo to ba pade woli re wa mo pe gbogbo woli ko la le benu atelu njo to ba pade woli re ada bi pe o pade iranse olorun ri ni njo to ba pade woli e ada bi pe adu ogba bi kankan mo ni koni se bi ti ero ti po ibi ti oluwa ran o si ni esa koni se bi woli yen se lokiki to gba mi gbosa emi ti mo nsoro igan o le ma je mi la fe lo fun obi woli e obi o le je enikan ni koro adugbo yin ti o ti e leyan pupo nu soosi won to je pe bi eyan meta pere lo wa nu soosi e o le je oni woli re be ni sa a le foju tembelu e ejo omo ijo melo ni samuel ni ta ba wo ti omo ijo e kiesi sa e wo bi a le wo yen ai moye awon to je wi pe nitori bi ero ti po waju won lo nwo wo bi o de sese ko ma je pe awon woli re wa wo bi mo si mi gbo o le je bi ti ero ti po yen o le je be na ni woli re wa tori elomi gan ki fe lo si bi ti ero ti po o le nitori pe mi o ni raye ri dadi wo bi o nilo lati ri dadi tolorun ba so pe woli re ni e nilo lati ri ra yin no samuel o ri dafidi inu ile babe lo wa samuel den so pe a ni joko nigbati dafidi o fide esa dafidi gan wa nu gbo eni ti o yan lo ba ti mo pe o ba nbo so nilo lati ko nilo lati joko waju re ani ko so kiki oro kan ani ko so tele ani ko da ororo le olori ani ko sure ani ki ase jade lenu e ani ki ore re lati owo re ko kan owo re be ni sa ani ko gbo wole olori wo bi sa awon ise ta ran woli niyan ti woli yen ba le se be wo bi on to lagbara ni o ni agbara wo bi mama gbadua pelu ogun logun awon eniyan laaro e ni abekuta oluwa fe lo mi bi woli e menabaru bi adaya gadash gbogbo ibi kibi to ba ti le ri yo oni ko wa je ki awon di je ke mi tu gba mi gbo sa aaro iku fun ise woli e gba mi gbo gbogbo eni to ba ma wonu ipade yen eni kan wa iyo didi eyo kan iwo ko lo fowo are di awon tan ba gbe fun o boya awon to ra lowo won abe to wa nbe je ki owo mi di now to ba gbe bo mo gbe bo je ki mi fi owo temi tu esa oluwa ni omo i awon ti aye fi seke seke de mole iya lenu lo ma je tori pe mo ma tu won le

betele sa ma bo ni town hall okejeun ago mefa laaro kutukutu inu hall ya ti ku fun ero wo bi ma be pe kiwo na darapo o ma ni agbara ni aro yi o oluwa lo ran mi o ani wa iyo ti won dise owo re ko ni ko fi di e wa iyo ti won ti di e gbe wa emi o fi owo mi tu ma ya de kwa da ya ma kodoya gba mi gbo sa bi owo kan ba di o owo kan le tu o be ni sa oluwa lo ran mi wa mo wi pe in ta fun woli ni ashiri bibeli so pe ashiri oluwa o nbe pelu awon to beru e me kavaru balia da ya ke damash oh oluwa lo ran mi eyin kan wa nbi e je so fun yin pe eri pe tete wonu hall yen

0: bo ni okeje o niyan be ni sa e wa wo nti oluwa fe se ni aro ike wo nti baba mi le se o pun fun agbara be ni owo bi o ati ago mefa lati bere iyo yen ni mo fe gbadua si baba mi lo ran mi o ran mi pelu agbara re o ran mi pelu ase re ni aro yi on to oluwa fe se niyan ma gba oniyanju pe ki wo na tete bi gbogbo eni to ba debe yen ni oluwa ran mi si wo bi a ma fayele fun testimony ni aro yi ba ti gba ni ose to koja iwo na ma mu eri ebo ko wa wo ti oluwa yo se okan mi sure fun eyin kan ki n to ku bi oluwa so pe okan re gba ogbe wa gbo oro oluwa bi won ba bo sami anu to ma yanju oro yen anu to ma yanju ogun yen ogun to mu o saka kiri anu to ma yanju e bo ba sami oluwa didi anu
1: amen
0: oluwa didi anu
1: amen
0: oro re dayo
1: amen
0: e je njuwe lekan si oke jeun town hall wo bi o egbe bi abe bridge sapon ta nlo yen na tele ni so akan sun si waju die ni gbogbo eyin te ba nbo te ba ti die under bridge yen ni abe bridge sapon yen e bere lowo eni keni to wa nbe pe oke jeun town hall esa oku fun agbara wa nawo esi e lokan ni ben ago mefa si ago mesan ni aro mo fe ke tete de tori wi pe o ni akoko ta le loda ni inu hall yen koda a o ni pe to ba ti pe ni ose to koja so mo gba o ni yanju pe tete de ko ma di pe gba to ba de a ti pari adua mo gbe o tete de nti o ba fi lu ago meje ma ti gba ise iyen ni ose ti ele so tete de mo gba o ni yanju wa wo ti oluwa yo se e je n pe number yi ki n dide laaro gbogbo eyin ti e fe pe fun ijuwe abi e fe ki won fi yin sinu whatsapp group ibi ti mo tin gbadua fun awon eniyan lojojumo ni ago mokanla lalale iwo na le darapo wa kan send message ni pe e add mi si group number yen lele gbogbo eyin te fe darapo 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless.

mo ki gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday. Today is 26/06/2026. Thank God it's another Friday. 26/06/2026. Eni kan le meji le pe ni be ni Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temi Dire Market, Gbagiti tun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyin omo Olorun e dide nle. Oh bi awada bi ere osu si ndagbere. Oni lojo Friday ni bi te ba wa e wa joko ni bi pepe e kan joko ni omode o joko agba o joko e mo woyi Olorun be ba add 6 pelu 6 pelu 6 18 ni o fun wa hallelujah ta fe ki mefa ni ogo ta fe ki mefa ni gbogbo gba to ba ri number to je 6 inti number 6 tumo si ni tan yen yan yan fe eniyan lo tumo si o kin leyan iranlowo kini se ojo kefa bibeli so di mimo fun wa wipe nigba to si pe ojo kefa olorun da eniyan ni aworan ara re eyan ni mo re eniyan lowo ti eyan kan na mo fi de eyan e ti e ja lo se bayi eyan omo olorun so ra anu gba bo se nbo lo ndowo po olorun ki je nigbe e joko nbi pepe mo fe ko joko to ba se ko ni pepe bo ba wa ni pepe wo na wa bi kan to le mo joko si laaro laaro lati dupe lowo baba agbalagba a fe se nton tun yato laaro yi. Oh engineer e pe pastor Mrs. Temitayo e pe won wole ki won mo kolala abolondowo po atora anugba.

0: gbogbo eyin omo Olorun te da Olorun mo to si gbagbo ko ra anugba e wa ki be Jesu o ma se a tun so ni igba mefa Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o se titi lai lo pe emi ati e lojo re eyin ayan fe ma wa ni edide ajo ki hallelujah mefa ati ogun mefa ati osana mefa odin ni 2026 gbogbo e lo gbe 6 edide mummy edide daddy somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo e wa momo se osana mefa osana osana osana osana osana osana to Jesus mummy e gbe ese kini siwaju kan gbe ese yen siwaju gbogbo bi to ba de laye wa bere si fa ire mora in the name of Jesus Christ be se duro yen mummy se ni nkan kan te fe bere lowo Olorun Matthew chapter 7 verse 7 oni bere a o si fi fun yin oni e wa kiri eyin o si ri gba oni e kan lekun olufe o la o si sile fun yin so adua mefa la gba la ro a si kan lekun le meji enikan la kan lekun e dide ke gbowo soke today is 2026 be se kigbe yen kin le fe mummy aboba semi ni woni ma so yan ya oluwa ko le femi atoko mi to ba semi ni woni ma ni baba gege bi oluso agutan fun mi ni anointing ati ogbon ti mo gbe ise ranse soke iwo lo mo nto fe ibi to ba wa bere nto fe 2026 date to ni apere ojo to ni apere igba to ni apere la wa kin to bo sori Facebook e pe oruko Jesu lekan and di pelu awon aje lori Facebook e ba mi wa dingi le miro iba se to fi mo se makeup bo ba wa ni duo legbe glass loni ibe ni o ti gbo program ti ma se ni 6:30 si 7:30 eyin ayan fe o e gbe owo yen soke eke loruko Jesu pe Jesu yen ni igba mefa emi mimo lekan soso se nkan bayi mo bere nkan bayi lowo re the promise and the pattern me gbadua enikan ni kini njebe Jesus give us three fabs oro ise meta lo jabo lenu Jesu three promises ileri meta and each one goes deeper eyo kokan awon ileri yen se njinle si enikan ni nda on lajo ri ninu bibeli bo kin to so nkan kan gbe owo soke wa fi gbogbo agbara nu e pe oruko Jesu e pe ni igba mefa wa wa so oluwa se nkan bayi fe mi emi o si fase si nbi ngba ta ba bi jade nbi o ti se se ka ti gbadua mefefa e pe Jesu le kon ya so dadua be oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko la Jesu Olorun jo ogbon tin fi sise ranse anointing toto lati jajaga ninu aye awon eyan oni mo toro laaro yi oluwa fun mi in the name of Jesus Christ are you praying iwo to ba fi omo bebe fun inti Jesus so niyan enikan ni bi bawo the promise and the pattern he gave us three verb oro ise meta kisi ni won number 1 ask o gbe check fun oni blank check bere o la o si fi fun o that is God's promise it shall be given o se leriti open your mouth lanu re Philippians chapter 4 6 o la o si kun seek wa kiri o lo fi je pe nijo Sunday am bo fun holy communion service oluwa ni ka fun gbogbo eyan ni meji meji ka se nkan kan to tun yato Sunday yi ipade agbara han ni holy communion service o fo si and ise kan pere la se ni Sunday gbogbo eyan omo Olorun 13 to 30 ati gbogbo eyan patapata ago meje laaro nigba ti o ba fi di ago bi mokan lati pari gbogbo omo Olorun patapata ni ma fun lara Oluwa emu eje Jesu emu wale meji meji ni aji ara Oluwa agbara to nbe nbe ni je ase sa ti en ba so fun mi pe isin to dabi isin 77 isin eje Jesu ni nijo Sunday. Oh my God. Only seek a wakiri. That is pursuit. And you can get in jebe. Can you wakaki? Hard an effort. Man joko so juka kwa man soku. Bibeli ni la la wa shiwere da unyuku nyuku wa lamo. Oni wa ma bie ni yase ma jade lo sinu ilu. Proverbs chapter 8 verse 17. Only those that seek me early in the morning. Early shall find me. I want to batete wa me. Worry me. He will weigh 8:17. So elekeji niye. Knock ara oro iseni. Ekan lekun. Alakoko bere oro iseni. Awon ti an ba se Yoruba. Elekeji seek e wa kiri oro iseni. Eleketa ekan kun. That is persistence. Oni Bibeli bi ni on rere oni fa seyin. Lodu awon eni to rin dede. That is because of our importunity prayer. Nitori awi iyanu re ninu we Luke chapter 11 verse 8 bibeli ni oluwa gbesan lara otare a fe bere adua keji mami e dide e gbe ese kan siwaju in to bere to ba se pe nkan mi tun wa to fe bere wa tun pin oruko Jesu ni igba mefa. Today is 26/06/2026. Wa fi gbogbo ara ke oruko Jesu wa pe ti o pe mefa gbako. Leyin gba na wa bere emi in fe nkan meji sa ju ogbon ati anointing to sise ranse agbara mi ko ito baba gbagbara wo mi eyi to koju ija sesu baba gbe mi wo mo toro fun anointing ni. Anointing makes a difference. To ba ri ti ya to nbe ninu aye ranse Olorun kan anointing kan ni sise to ba notice wi pe ranse Olorun kan se nto yato Olorun da anointing on da luni. Only how God anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Ghost and power. Who went about tin serere ejo sa in ti won na ba fe ni otoro to ba se pe ka lo kan nu le yin ko si loni 2606 ojo to ni apere adua mefa loni agba e ki gbe ni bi te ba wa ni igba mefa ni ko pe in ti mo fe re Olorun oni e bere. Oya e soja ju abe oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko ti Jesu baba iti mo fe anointing ati ogbon ni. I am seeking for the anointing and wisdom mi kaparube du shentopaya mi omo nti baba ati mama ife oni ka bere won bere bayo Olorun jule fun won loni ojo kerin o din ni ogbon osu eleke for 2026 se ninu aye wa in Jesus name Jesu oluwa wa era to ku nbe egbe ese keta siwaju enikan ni woli se fe ki njoko ni to ba le ni bi ese keta yen to ba le joko o le joko tori nto ni odide e le joko nbe o le bere nbe o le kunle nbe egbon ti mo fe so yi bawo le yan se mo bere. Enikan ni iyan le mu lana bawo leyan se mo bere. Let me say this: how to ask, how to seek and how to knock. Bawo la se mo bere, bawo leyan se mo wa kiri, bawo leyan se mo kanlekun. Ona bi marun si mefa. Number 1, ask in the name of Jesus Christ. Bere pelu oruko Jesu. Enikan ni kilo fun yin goya be on ti bibeli so ninu we John chapter 16 verse 23 and 24. John chapter 16 verse 23 and 24 also direct oni ati ni ijo na ki eyin ki o bi mi lere onkon oni ilojo tan so 2606 2026 e bi mi lere onkon o wa fi nkan kun Jesu repeat oni looto looto repetition yen for double emphasis gbogbo igba ti Jesu ba ti repeat oro o fe mu kankan jade ni looto looto ni mo wi fun yin onkon ti eyin ba bere lowo baba mi li oruko mi owo fi fun yin e bere verse 23 niye ki lo fe bere atun dide nisin ta tun bere ni igba keta e wa won ton so ni verse 24 o ni ah titi di isisin yi titi di time te n gbadua yi e ko ti bere onkon li oruko mi o wa ki me pe e bere ede pupa won eko bayo pupa won eko e o si ri gba ki ayo yin ki o le ku asenu olodun dun aso fe gbo bere daddy mi omo yeji e bere omo sister mi omo yi omo odun to ti lo nle oko bere fun ibeji bere ise bere si o ese eyin te ngbo mi nilu eyinbo bere abe se ngbo mi yen si are ni igba mefa mefa today is 2606 2026 gbogbo eyan ye dide o jesu lo so bayen mo yewo ede pupa won eko bairo pupa won fi ko amusi so nkan gbogbo bairo pupa oro to jabo lenu jesu ni bo ba gbagbo awon kan be laye won igba nkankan gbo emi o beyin soro eyin te ba gbagbo so le bere pe ki olohun ko jo ko fun oni agbara so le bere igbala so le bere owo so le bere ise in to ba bere loni oni ni apere na owo e eyin te ti duro wa ki pe baba mi o wa pe oruko jesu ni igba mefa ti leyin igba to ba ki pe baba mi o oruko jesu ni igba mefa wa tun bere emi o ni nti mo fe bere ju nti mo nda ko yi lo ogbon olorun ati anointing to to lati sise iranse oya gbe body e gbera gbera nle nibi to ba duro si tin ba ti ni egbadua wa ni baba mi o wa foruko jesu mefa ti leyin wa wa bere nto ba fe o ye didi e soda duwa be baba mi o oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu olorun mo toro ogbon ati anointing lati sise re lati da yato ninu ise re I receive it in the name of Jesus. Nti mo bere niyan laaro yi. Ma labadu wa bita shaha. Olorun mi omo ntawo eyan ibere, o da mo bere fun won. Ebe ti mo bi o ni pe gbogbo nti won bere. Olorun emi awon woli ba ngbo, ba ngbo, ba ngbo, ba ngbo, ba ngbo, ba ngbo ba nse fun won in the name of Jesus. Olufe bere pe ko ta. E ja bi ese number 4 si waju. Gbogbo eyin omo Olorun so wa dide duro eyin te wa nilu Eko e gba woli odekunle epafras lalejo ni ola o abese stadium ibe ni ma wa ni ago mejo abo o lati pe samu siba ngba jo ba bi di ago mewa abo si ago mokanla ku nbe mo so n toluwa ni wa fun yin to ni fi gbadua fun yin gege bi ohun Olorun gbogbo tori awon ti o lo bi ise oni pade won ni ojo saturday oloja council isoru lale oni si vigil lale ni church o gbogbo eyan omo olorun o si isoru lale oni si isoru lale tori ise to ran mi lo se abesan ni ola ibe ni osumare wa to ba wa di ojo sunday gbogbo wa lajo pe siba wa mu siba siba si wema ti ni gbogbo awon sona church enikan ni fun isin only communion afẹ gbara oluwa osu na tin dagbere e to kan ninu osu kefa niye and mo ba olohun gbo pe mi to nse ko gbodo mo mu eri wa enikan ni kini dani loju te eri egbebody john chapter 14 ewon ti 13 and 14 so oni onkon ti eyin ba bere onkon ti eyin ba si bere ni oruko mi o ki so ko pastor bayi ki so ko woli gbogbo eyin woli ye fanu mo ko si n to le dase oruko jesu nikan ni bibeli fi so pa le ri yanu gba gbogbo iran to ba mo ri to ba ti ku labi oruko jesu ofo ni egbon to so ohun kon ti eyin ba si bere ni oruko mi ohun na le emi o se ki a le eyin baba logo ka le ba so testimony ninu omo omo yen oni jesu e wa wo verse 14 oni bi eyin ba bere onkon ni oruko mi emi o se o ye gbe number 4 ese e gbe owo soke wa ki gbe jesu bo se wi na niyan o wa pe oruko jesu ni igba mefa wa tun so nto fe ko se fun o se re le ito ba ti wa so tan wa dakun dele e wa dide pada aya mo de asa mon lori Facebook eba mi mu dingi enikan ni kini je be mirror glass eba mi mu pade mi an sise kan lowo ta ngogun ti gbogbo awon agbara okoko an gbadura kan lowo ta ngogun ti agbara aje enowo wa ke uruko okan ki be Jesu o wa pe uruko Jesu ni igba mefa se nkan bayi wa wa do bale ma ni edide pada oya Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu baba on ti woli odekun le nbere lowo re na ni pe e kan fun mi ni anointing ati ogbon ti ma fi sise re ni aseyi ti n fi se dejobo mi o mo ti won so make sure po so ti na oye do bale e da ikun yin dele mommy e da ikun yin dele daddy afen ti ba wa ko ati driver mo da kun dele o ma ya ali abadu se to bahala bi oluwa se nbe ti emi nbe laye in to bere ni oni ojo jimo 2606 2026 ki olohun ko yonde fun o wa pada di landlord wa pada di ya beji oku aduwa meji in Jesus name edide oku meji ta fe gba e joku engineer e pe mama iwa eyin ara abesan e ma ja iro nti mo so yi nisin e ja gbo nti mama iso
1: oruko mi la bo sede emi ni omo ojo yi lori afefe ore tolohun se fun mi mo ti ni idaduro nigba ti mo ti bi omo mi akobi mi ni 12 years
0: 12 lomo yen ti pe
1: so nigba

0: last year or arugo ojo February. So mommy will introduce the program.
1: Say ni mommy won.
0: So mo sha so fun won mo ni mommy o gba ni pe mo fe lo si arugo ojo nipa oro to sele yi. So mo sha gbo program kan na teniyan kan na se testimony nkan ti mo pass through ni joye. So gba to di arugo ojo gangan bi mi ati won se wa si
1: eyin na wa be so be ni kan iwo na wa be
0: mo se wa si Jesus City niyan. Ngba ti mo sa de be mo sa mo duro gbogbo adura ta nse mo se ngba teni ka jade pe ka fi ore sile lori bi ton se lowo so mo jade mo donate mo sa jade mo gbadura e ni ka lie down ka se gbogbo everything ni mo se ojo yen go ari moto to ye pe ape ka to di mo sa so fọlọrun pe first time ti mo wa gba mu fe jerry mi o fe mu odun yi je olorun se fun mi so ko ko osu yen igba to ma di march ni mo lo se test mo ri pe olorun ti gbo adura mi
1: leyin odun mejila
2: ontunda
0: Oluwa si ndara.
1: Ah! Oluko mo mi. Won tun le o. En tin je apepi ti mu ni o.
2: That is why we gather together.
1: Eje wa bi mama yi, e mi lo mo wa gbo wole yin.
0: Ah, e gbo wole mi o. E gbo wole mi gbogbo mo se ma gbo lori program lori.
1: Se mo ti eri yin gigan.
0: Eri mi.
1: E duwo mbaju mi bayi.
0: Ara sa.
1: O nilo ko duwo. Se gbogbo awon tin gbe ma ba waju woli o nilo yen olohun o ni omo omo omo olohun ni o da jesu mo nikan ni ma fun yan ni yanu awon odu on waju mi fun ojo kan ri ran re o leyin 12 years oluwa sin dara
2: right
3: ni agbara olohun ni ojo sunday ninu isi holy communion emi oluwa ni ko se to godo mi se gbogbo eyin te wa ni ijebu eyin no se service atoti service yo tun waye yo tun bere ni awon agbegbe meji eyin ijebu ode ati ni agbara ewo bi ta ti se ni ijebu ode ni ojo sunday fun holy communion service ibe ni service yin no ti mo waye lagbara olo emi na le mo wo ojo sunday e ba n pe baba yen ko ba n juwe bi ti church wa mi to ti bere ni ijebu
4: ewe so gbogbo eyin ara ijebu ilese ijebu imusi ijebu ife owe kija isire igan ipabi imuwe waya itele atoyo ogbere waterside ijokonpo life mission international olorun ojiji o ti kale si ilu ijebu ife ni gbogbo ibi kibi ti e ba ti n bo e gbe okada tabi maruwa e so fun won pe e lo si Alpha Line Nursery and Primary School Alpha Line Nursery and Primary School ni egbe be ni ijo Olorun jiji kale si after ile pofowo bi along Itele Road adara fun wa o ami o
3: ago meje ni sin ti won na waye be ni o se sele ni agbara na 7 ni o sele ni Wema e wo moto lati woro to nlo si gbagi titun elebe sokale ni Wema e sokale ni Wema ibere church Olorun ojiji ni gbogbo Sona Church eyin ara agbara na mo ba yin yo baba yin na so bi ta agbara o ti se service won ni 7 laaro Sunday
5: hallelujah gbogbo eyin ara agbara checking points ati agbegbe re Olorun ojiji ti wa ni magbon e wo moto to nlo si magbon lati agbara e so fun o pe fe bole ni Olorun Lekki bus stop after magbon bus stop e wa soda soda side e mari comfort event hall ibe ni church Olorun ojiji wa gbogbo eyin te n bo lati oko afo John Michael ati agbegbe re e wo moto to nlo si magbon e ni de magbon bus stop e so fun onimoto pe fe bole ni Olorun Lekki bus stop e ma ri comfort event center ibe ni church Olorun ojiji wa egbe express badagi express way lo wa egbe titi gogo lo wa e ni lati yarara egbe titi le ma ti ri God bless you
3: nice ave gbara oluwa ave mu eje jesu kinidi bibeli ni dide je nitori ti ona na je fun o enikan ni kinidi idi ti mo fi so be ni pe osu mefa lo tun ku o nilo agbara gbogbo eye dide nle e je agba number 5 e lo duro ni bi ilekun eni ilekun te ba ri available ilekun bo ti wule ki ilekun yin ori e pe oruko jesu ni igba mefa wa wa mo mi ri bayi in to ba mo fe o mo fowo kan lekun yen o mo se bi igba to n gbadua to mo fi ori gidi gan oye so daduwa be oruko jesu

0: is Friday. Adi Osun ti de omo yin party yin eyan yin gangan. E ma gbagbe pe oloye gbengan laye won la o yato lolotu eto yi. Azizi Ademola da de to man se.
1: Emi ma se. Emi ma se.
0: Ori ma ni.
1: Emi ma sa ko ba ta fe temi o. Emi ma se. Emi ma se.
0: Ipo ataye to wa dupe ti e ibi ti ori gbe ode so lero opo ti e le de be gan. Mi da kon jowo je kemi na o lowo lowo. Thank God it's Friday. Barika Jimon ni bi gbogbo 13 lori ofe ati gbo ikani ti lagelu. Ah. Bori ba nfi ni dara yo si dabi igba teyin o lowo lowo.

gbogbo ara sise to feran se a gbiyanju a tiraka a lo abo be wa die da da pupo won won ki saba loko gidi to ni karama kankan mi o mo bori se npin o

0: bo abafo san le nigba ti orisa ngbe ni ori ngbe ni sugbon yo gbe eyanju ra won lo ori o gbe eyanju sa lo sa mo wu pe un ibi na ngbe otele sugbon ori na oya un lo lase olodumare gan ni je ori gbogbo orisa de nsin labe kabisi ni Momba Moti bere lakpa agba lori eto kan pe se n to loda loda bi n ti ori so eda Iseyun le meje sibe o tun loko gidi o wole oko tun romo bi
1: Papa ti fi mi lo
0: en ti o se kankan ri to je pe oko re lo so do benrin sibe na lori tun ni o ma woju olorun yi arugbo ojo ti o se da lejo
2: iye ki se temi epun go se o si fun mi rara
0: ojo to tin gbadun a moto oni moto ti de ah o de dupe lowo ori e o ba wa ni wajo wajo to sare wa ni balabala boyo kan yen ni o pada wa gbemi e to mo ni dupe lowo ori e o ori afa lomi loju fun gba die bo ba ya yo tun pada riran tori pe asiko ti ori re o fe ko wo bi ni

0: awon kan be won jo je tegbon taburo awon kan be won je ore emule yato si tegbon taburo tori pe ninu re
1: oluwa kokuru
0: ninu re ni ori wa o duro bi oga gbogbo won o si la won omo se omo iya to po nu won la yan mo wa nu won ni kadara wa ninu won ni ipin wa
1: Olorun to gbagbe ana o daju fo ma gbagbe te
0: ko si la koja to le ni ti ori o mo si
1: o bale ki ma wori baba ti fi ni lokan ba
0: ori lo ni se yanju ni ko wa nbaka bi ori ba gbe ni le da to le ri ogbon da
1: Oma po pisi
0: mo ni ori ni ma ngbe ni ka to se ori re atari lo ma nse leni ni fa won ti ori ba han le mo Bori ba se ori ke bo sise die yo kuku lowo ni nla Bori ba se ori ola yo rinan yo ko ire ti e
1: Isoro to chele si e mo so pe ti ye ko la
0: Bi eda ba yan ori idamu iru won kan ma se wa

0: kalugu si bayi
1: poju ori anugba ori ran ebeji odomu akoti eni wole e odon
0: opolopo abi ama sisi omo o doju ale orisoma ati adota kilode o se bere ko bo ori re wi

0: thank God it's Friday laaro yi e fa wo kon ri yin e ni ba won ti si ase je o
1: aditi to wa ni
0: ori oba ni ma ndade ori abiamo ni ma fun olomo ori eyan ni ma ngbere pade eyan
1: aponju to wa ninu bibeli ori ro
0: ese la fi mo rin teyin fi nlo be owo la fi fafa kuva o gba yawo yawo ebi lowo ori na ne sibe ori na won tun deruru en ti o se ti o ro ti o ba yin da si to duro ti e sugbon ori lo ba ara ese ni nsare yes je kin ki awon eyan ni iseju kan lori Facebook lagelu 96.7 FM
1: omo lo
0: Afa Alhaji Jalaru.

yin gbogbo eyan omo eyan to ngbo mi aini ko ni de ba yin ipaju ojiji ko ni wole to yin mo dupe lowo olorun alaye eni to je ko se se to mi ati yin latun ti gbo n ara wa gbogbo ibi te wa ti ngbo mi lagbaye ti a fe fe ohun yi nfe de o de ma je mu oluwa loni o bibi gbogbo ti e ti fi eti ko adua yi loruko jesu e o ni fi oju ko iku omo gbogbo ibi te ti fi eti ko adua yi mo be eni to laye ati orun soro loruko jesu e o ni fi eti ko ipaju gbogbo ibi te ti fi eti ko adua yi loruko olorun abrahamu olorun isaki ati jakobu loruko jesu e o ni fi eti ko gbese mo gbadua fun yin nibi kibi te wa emi ti ma so ni bi omo ohun apadi loruko jesu ko ni baliwa egbo o ohun ti satani gbele yin lowo ko ni ke wa gbe pade ohun ni orun apadi laaro yi baba mi gba sonu ohun ti satani gbele yin lowo ati mi ati eyin to ni ka wa gbe pade ohun ni orun apadi loruko jesu ayiraye gba sonu lowo wa elomiran oti ni won gbele lowo wipe ko ma mu titi dodo iku elomiran agbere ni won gbele lowo wipe ko ma se titi dodo ikeyin elomiran ohun ti won gbele lowo oni se oli elomiran ti ga mimu o la gbele elomiran lowo wipe ko ma se titi ti o fi wo orun apadi elomiran ohun ta gbele lowo o na ni kolos titi o ma se ti o fi so ile ologun.

Iwe Ezekiel 37 ni verse 12. Iwe Ezekiel 37 ni verse 12. O ni kiyesi emi o si boji yin, emi o si tun yin sile, eyin o si jade, e o si di ominira. Gbo gbogbo aye re ti an ti so di aye boji. Eyin te ti ku ninu emi, eyin ti na emi yin ti lo, eyin ti o gbo jade mo, eyin te nawo towo yin oba mo. Mo lo si boji re noni, iboji re si laaro yin lati gba gbogbo nkan re pada ni. Oya loni iboji re si laaro yin. O ni kiyesi, o ni emi o si boji yin, eyin o si mo yin larada, emi o si pe

aro Sunday le ma pade mi ni challenge ni Ibadan ni egbe Saint Anne ni malete loruko Jesu lo da ma kowo bo ese ese ni ki je kadua o gba ese ni ma ntako adua adua re o gba o ileri o se fun ma pada seyin o awon tan pada seyin lana ti regret o ni da pada seyin o ri ofe Jesu lo wa yo mo wa lara re o lagbara Olorun mo nlo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo ba ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jodane oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu jodane oluwa ni dale lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okun oke kan ti an pe ni Sinai ba se nlo yi mo gbadua yo dara fun o je kan obi re olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lowo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the messages imi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o re ran lowo o ore re o se be Jesu oluwa wa phone number elo phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55. God bless you and it shall be well with you in Jesus' name. No more war. Jesus is coming soon.

0: go kan oru lojo Sunday. Hey! Ale Sunday majumo Monday titi di ago meta. Bele ti gbon wene wene. Ogboro se son fitila fitina ba ku. Lojo awon oro kan ta ma so ta ma yeba. Ati pada de niyan ba nso fun awon eyan ke ba nse are. Dale Sunday. Oki gbogbo eyin tan ni na won lose yi. Oju opo yen o to bi sin wole ni nja o. Won ki gbogbo awon eyan tan je ololufe wa. E se o. Won ki gbogbo awon ara Maryland ile eko wa. E se o. Mo ki gbogbo eyin te ni igbeyawo ko ni ja si ekun fun yin o. Dile yin o ni tuka. Eyin te loku agba. Omo rere ni o gbe yin gbogbo wa. Ah, awon ebi Akinyode. Mo keyin na o. Won ti pastor Elijah Babatunde Akinyode. Yo wole tun loni. Lagbara. Eyin te ni isile. Akinyin ile yin o ni gbona o. Ile ile yin o ni gba bodi. Eyin te bi mo laarin ose yi. Wo eyin te se gbeyawo. Ni ori. Kawon ejire ti nbe ni kanin na bi ti taye ti fe taye ti kainde fe kainde.
1: Olohun yo wa pelu re.
0: Awon gbeyawo ta se lonjo Saturday nu. Prophet duro somo Ezekiel mu kiyin o. E se o. Eyin ta n pe wa pe wa ba yin dare ayeye e se. Eyin ta fe n pe wa ta ti pe wa e se. Eyin ta n pe wa pe wa ba yin so nkan si keje e se o. Eyin ta n gbadun wa. E se o Olorun ja gbadun ara wa. Alaji Kabiru yaro mu kiyin o. Eyan ti gasta baba mobe. Twale baba. Sulaiman Olaji re. Finance ti mu keyin na nbe. Ajoku pale mo ni lotun lo si. Ju gbogbo e lo. Weekend la nlo yi e ja se ni won tun won si.
2: O ka ya mi soke.
0: Lati omo eni ti wo se ranti ibi ti ori da o si. Ma se girigiri. Ori to so awon kan doga ni ile ise lo so awon kan do sise ebe o. E ma je ki omo ase o be lohun ki oga won o subu. Ma ro pe isubu enikan ni o gbe odide. Eni to Olorun fe bogo re je won ni sogo ti e mo ti e o. En to fe ni Olorun ni ji ori se mo riri se ti e won ni kan mo ti e. Eni to nbe Olorun ko ku lai tojo. Won ni se ojo ori ti e to ku mo ti e. Ronu si o, thank God is Friday. Adi Osun Kayode loruko mi ri atayo la fi pade. Oloye Gbengo Laiwo la lo loto eto yi.
3: Tori ero e.
0: Ase Ademola Lamoju ero fun satawa e. E ba lohun kon te fe ba mi so ero ba ni soro mi re 080 34 86 75 71 080 34 86 75 71. Thank God it's Friday. Runu bi ti ori gbe ode ori ni o ki se mi ma se re e wo je kan ma ti de e se o te n gbo wa
4: Lagilu FM 96.7.

kama akira wa kudade we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gba ikani yo ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele mala velele ni lebadan oya je kama leto iroyin ere daraya ni ti butoro agba nla aye lelede wa nigeria ni pinle oyo ati ni ese kukuni adupe fọlọrun oba anu o ele to so alo layu ati alafia lana akede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kazira baka na leni eni gangan lojo 26 iyen ninu osu kefa odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere o gbogbo agbawata la ma ranu olohun gba ni lo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun oni fi si bi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubulaze patapata boya ninu ile abi ile iwosan ni Olorun oba anu lo ba iwosan amuyin laada eze ayin ba ile vidide emi ni gogo mo wa lori eto laro temi o Aziza Demola AK Granizaka o nkan ni mi fi da wa ti o ma je ke lafa ti wa gba daada ni bigibi ga kiri agba nla aye tudi omo olawo olotu eto Alex Wagonsi niyan Olale Amza doruko temi di top striker ele to gallant gan mba ti wa ngba si labi omo egbalapa bi e ma fe ti ko gege bi omo eko lapodo yin be yen mo ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo Ibadan ni oya goke gajo goke gege bi omo oke ogun si waju ohun gbogbo God bless Nigeria Oluwa go bu ko lede wa Naija o ati gbogbo ti to ngbo ikani yi bo kada se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni oya papapa lati be yin asu dego e je agbera agbera papapa laaro tori e mo fe fun yin ni nkan kan to tun special laaro yi e mo fe fun yin ni nkan kan to special laaro yi mo fe wararo mo fe mu itan kan wa fun yin laaro yi to ni se pelu ajo ti FIFA ati DJ fi eye agbaye papa julo idi ti fi gagbaga eleketa ni isori to fi pada bo si akoko kan na tori pe lana ana lo pe odun 44 years ti wahala yen sele ninu idije fi eye agbaye to fanti ifi gagbaga eleketa ni isori iyen third match ni group stage to fi nwaye ni akoko kan na e mo yi pe every third match ninu awon fi gagbaga ni tournament akoko kan na ni won gba mejeji ti amerin won wa nbe abi meji to gba iyen akoko kan na igba kan na won bere re ki lo mu wahala yi wa wahala yen bele laarin olede kan ati olede kan to si akoba fun orilede kan iyen lodun 1982 baba so nipa idije fi eye agbaye se wa ri wahala to sele ni odun 1982 yen orilede to sele si ati gba yen won fe gbese won ore san gba sugba nfani ti wa wa lati gba esan bayi iyen lo mu ki n fe mu itan yi wa esan yen anfani re o waye iyen folede yen bo ba ye pe o le da esan gba funra re ni o iyen to ba di oru moju ojo Sunday laago meta loru ifi gagbaga ti o waye laarin olede Algeria ati olede Austria oru ojo yen o seese ki olede Algeria ki won fa ibinu odun 44 years ago ibinu yen o seese ki olede Algeria ki won fi mo olede Austria eni kilo sele kini to de kilo fa wahala won gbe yin debe laaro yi o ni se pelu olede Germany na o se ri ita ti mo fe so yi orisi ede bi meta bi merin ni a fi so title re
Mo tun gbe yin debe. Je ka mo leto. N to fi yato si gbogbo eto to kunu. Eyin, sube ki n to lo be. E je sare lo sinu idije San Cyprian Super League. Idije le to ti wo. Ose eleko kan le logun 21 weeks. O ti wo ose eleko kan le logun 21 weeks. Lo ba tin di lotun la laaro laaro tun la. La go meje laaro. Ali FC ati Active ni. Fortune FC ati Advance. Akinremi ati 99 FC. Ademide ati Abiola. Ewenje ati Elite ni o. Omu Yes ati Umbro. Ademola don ti Adewoyin. Ti won se jo ma pade ara won niyan. Iyen lapa be yen. Iyen ti ku mi agbe oke. Ki lo tun wa nle kin to gbe yin wole tori Infe da yin lagara laaro yi. Cash share. We go again laaro yi. Se ri leni half a million. Eni kan ni o gbe lo. Half a million. Eni kan ni o gbe lo. Bakan na lawon owo mi tun wa le mo legbe. Tori n o pin rara. Bo ba da go mewa laaro yi. A si ma calculate bi 1.9 million. Bi 1.9 million. Tori gbe eni kan o gbe half a million gangan lo. 500,000 naira laaro yi. Bakan na baba bere lori 50,000 naira bi meji nu. Half 100,000 le. Iyon na bi meji. 1,150 na nbe nbe. 1,150 from 150 to 200,000 naira. From 200,000 naira to 250,000 naira. Lati 250,000 naira. Half a million. Only jackpot ya mo pe every Friday. Cash share every Friday. Cashpot yen o ma nla ti ke. Kleni na ko tun ni yato. Star 347 star 1004 star 2 hash ni o si gbe ode be. Star 347 star 1004 star 2 hash o gaga lo ma gbe ode be laaro yi wa ma gbo o play 3 ticket get 30 ticket unlock ma gbo gbo o dawon eyan to fi n gbo penu o bonus Friday ni o oke wo na laaro inu o bo ba moju toro ara re ni o lati bi ojo bi melo kan ti wo na tin da bi ajo so wa ye ko je peje to ba kan lo adagun la mo dagun la o mo dagun la o ngbo ni o wi fun o o wi fun ni la wi o o so fun mi emi ni ngbo iyin o sinu oro o abamo kedere eyin oro ni wa e saba si ni waju o wi ko wi fun mi iyin o sinu wi ko so nkan kan fun mi na awon eyan mo kedun re pe o no si aso fun o so fun mi ngba aso fun oko emi o kakun ni a iwo lo hanra re le mo mo fi no fi je pe ko wi fun ni la wi o so fun mi emi ni n o mu se ko si empathy kankan bi yen ko si emotion kankan bi yen ni mo fi n gbe ode be bayi star 347 star 1004 star 2 hash o n gaga ni o gbe ode be bo si se sere sori ticket oni better ni amba advise ye oni better oni meta 3 in 1 yen ni amba advise ye so to ba ti se 3 in 1 yen chance re bright dada to ba ro po ma won ticket e lati bi ojo Monday o ti get ye ta je pe wo wule ti e wule se lati ojo Monday Friday target ti e mba ni bo ba le fi bi 50k ko fi nap we napping okay so ni meta bi ona mewa almost 300 ticket inu yo gbe nkan wa tactics ni star 347 star 1004 star 2 as to ba ti send e won da message pada fun yi pe ticket melo lo fe ra ibe yen lo ti 33 oni beta baba e powo agbara re gbo beta ni o bo te yo kan na ori yato sori o o le je yo ke gbe la lomi o play yo si gbe nkan wa o ngbo ni ngba ngo lowo meta ni o je nta emi ko o ko si nto ta to ta o lucky kaluku ototo ni o baba je po ni eyo ke 11 nbe meji 2 meta 3 gbogbo e lo wa nbe o kan ra 33 to ra pe 3 ni to ba ti ata baun
won wa send the message pada pe se transfer lo verse abi USSD code ibe lo wa ti mu to ba je transfer won yen ni ote to ba ti tebe won gbe bank details to ti ra ticket re wa fun o bo ba lowo lowo lori phone e to fe fi ra direct yen ni bank app e o le ra fun re ba hun ti o ba wa si o le mu bank details yen lo so to awon oni POS pe won bo sanwo be ko fun cash number 10 500 naira ticket e yo kan ticket meta 15 ni to ba ta meta yen lalatapo be yen 30 ticket ni wo fi calculate fun e le to tumo si pe bonus 27 ticket o le fi we eleyo kan sugbo ri yato sori bo se je niyan o star 347 star 100 star 2 ash ni to ba wa ja yi pe alaye mi yen o yo daada pe number yi 02013306194 02013306194 tabi 09026026314 09026026314 WhatsApp niye. Bo se je niyan o lori ti cash e aziso ya roju oja ja sare roju oja baba toju oja de ki n wa gbe yin debe e bariba baba n so nipa Espana 82 Idije fi eye agbaye to waye lolede ti Spain lodun 1982 eleyi to mu aye pada wa fun idije ninu idije fi eye agbaye e ja roju oja ka lo

0: Hello, can you ban the door of Facebook? Can you like alone at 6.7? Lori Jacob of Van Familia Wambe. Lori TikTok at Top Striker 100. Lori TikTok. Oh, yeah, Jalo. Bami dada, ore mi dada, baba oloye tutu eku mora olao. Ta banso ni ba, oloye Ismail Ademola Babalola no o. Demba bu ni bu ba anwe yamasi, ongenge ni. Alaga, ajwa koro yinyo, inye, NUJ ti ikpili o yo tele tele. Alaga tele tele no o, dembabu, ore mi dada, aku mora ola. Dembabu o joye yo tu joye lola o oloye ni tele tele yo tu joye lola tori pe lola ni ilu bioku tan gangan ni o nibe ni dembabu o ti je apesin gbogbo bioku o ni kan wa ko atohun ati yawo re chief mrs omo wu mi baba lola ana o joye a mejeji won jo joye Bore mi ba se nje apesi gbogbo bi oku ni yawo ma je yeye apesi gbogbo bi oku labi akoso baale gbogbo bi oku baba baale adeleke timoti oluniyinu o olalago mewa gbogbo eto nibe ni o ti waye a jo wa nbe ni olorun mo poku ni nsoro bo se ma je niyan o dembabo baba oloye tutun o ya papapa lati be yen awon fi gagbaga Ah, vi gagbaga to waye lali ana moju laaro yi bakan na awon eleyi ti o tun ma waye ni role yi moju ma ola ayala wa nbi yo ayala wa nbi to nti gobuku re yan na ni yo tun gba si ala won pada mu olori oro ogun emi ti mo so be re isi ni dasi
1: akudede wo ya to
0: kan akojuma
1: ife ya agbaye eleyi to lanfani ati waye lana ami ayo meji sodo liyan orilede afriko lo fina orilede curacao ami ayo meji seyo kan orilede ecuador lo fina orilede germany loru majuma orilede japan wa ati orilede sweden ami ayo kokan lo waye laarin ara won orilede netherlands ami ayo meta seyo kan lo fina orilede tunisia awon iyen tun pada borele na ni orilede paraguay won ati orilede australia ami ayo dodo ni won gba bakan na orilede turkey ami ayo meta si meji lo fina orilede usa yo la vani ati tesi waju to ba tin dagu mejo asale oni orilede norway ohun ati orilede france ni orilede senegal ohun ati orilede iraq ni agu mejo lo nu waye orilede cape verde ohun ati orilede saudi arabia agu kan oru mojumo la ni orilede uruguay ohun ati orilede spain agu kan lo na bakan na orilede egypt ohun ati orilede iran agu merin idaji ola ni yan la nfani ati waye orilede new zealand at orilede belgium agumerin niyan lo lanfani ati waye bi nkan se de ni
0: to bo se ma je niyan o ta ba so nipa idije fi eye agbaye e ma gbego buku lo gbego buku iko waju mi eru nba mi iko yi meru ba mi fura mi ni invite awon lopa yin in pe awon agbofinro ki won wa investigate re igo re iko ye mi eru re nba mi tori baba de leta won pe oluwa re na o to a di gbe won mo pe emi ni nko pe won ofurasi goyi ya ba ni kilo se ko se nkan kan igoyi na ni mo kan pe yin fun abi se n leto ati pagbo fero ni abi abasi so n leto ati pagbo fero pe igo re n disturb mi mi n ta ba we eh ah ma joko be ni uae mo si ranti dubai to ba lo to kan lo iwo to gbe oloju ko mo lo to ro mo to fine to mo wo bayi sori po kan wo lasan imbi o tin wo un to tin wo yen yo kan polopa ni yo kan se wo sin pe wiwo re tin wo un yen underu ba un so fe gbo o le je be lo gbade airport o kan wo yen lasan apa eyin oloju ko mo lo joko be okay o ya gbagbagba ana aisun ale oni gbagbo waye lana fu epro dele ayuade oludasile asego group of two ni e o ona lo tun ni asego football club aisun ale oni gbagbo waye lana lati se isin keyin fu ologbe epro ayuade dele ayuade so mo wa di leni oni gbogbo dede ne ona ni o ma wo ka lesun edin ni o ma wo ka lesun e beria service yo waye leni ago mewa laaro ni o eyan ni amuloko nile ibadan bo se je niyan ta ba so nipa ti empro dele ayuade olohun ko te won si afefe re o ya gbagba pa ka roju oja kade abi se ri ta ba toju oja de lasan ite ti mo wuye ngo gbe bale bayi se ti mura en ti o ti je ti ji okay ka tu gbera wa de be laaro yi bo se ma je niyan Niger Sportsmen Football Academy ago meta o se ni igbaradi o tun waye le ni o Monday Wednesday Friday igbaradi won ago meta ni mo ma ti e na wa okay come as your be film ngba ti o ba ni seru akoko ti o ba ni si chance ati mu wole yen mo o si nrorun lowo bayi okay o e ja lo ka loju oja kade ka gbera wa debe e ku kale
2: Oh yes, an annual 7 Wednesday prophetic shiloh. Todu 2026 tutiku. Abeka lolorun ni the Holy Church of N Akure, Aladura, Fountain of Salvation. Tuwa ni Yemisho de Crescent, Felele Express End, Ibadan. With the theme Beauty for Ashes. Akure todu yi, ewa fun eru, Isaiah 61 verse 3. From Wednesday 17th June to Wednesday 29th July 2026. La Gumari Role, Simejo Ashaleli Wednesday koko. Under the ministration of anointed ministers of God, Pastor Toby Omishaki, Prophet Adebo Waleban Kole, Venerable Sheyi Kayode, Prophet Femi Fadairo, Prophet Timothy Oyekunle, Reverend Edward K. Alabi, Pastor A.T. Williams, Awon Olori Emi, Fumi Voice of Praise, Fafore Taiwo, Iyano Oluwa Praise, Shade Taiwo, Kemi Rioboth, Bukola Ake Adesanwole Jesu, Yinka James, Adonai, Pastor Oyebola Oyediro is the host. Waka Jogba Dura Papo, Nibi Ipadi Adura Shilo Wednesday, Meje Todu Yi, Ayoma Ropo Ibanu Jere Loruko Jesu, your life will never remain the same again, in Jesus' name.
3: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R R I E
3: salary ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: lo ninu ikoni yi na ni e mo lanfani lati ma ri wa kitikiti e ja bere ni papapa won ni eni ti se oludije labi ase egbe oselu People's Democratic Party PDP dupo gomina nipinle Abia Dokita Kelechi Anozike lo tin so yanja wipe egbe oselu PDP to wa ni igun ti wike o ni kan soso ni ofi damo ti ofi si gbele ajo olomire leto idibo lawa Nigeria lowo o beyan ba lo gun mi o nton sere lo ni o soro Anozike soro ijade lasiko ti awon eyan soro lori igun eleyi ti alakoso fun olulu lewa ilu Abuja ye so wike wa ati awon igun mi to si se lalaye wipe pelu gbogbo regodiyan ko si egbe oselu PDP meji je ko nsalaye fun yin ko mo si tan yin je egbe oselu PDP ni eyo kan soso lo wa o eyo kan soso to si ware iye so wike na ni adari egbe oselu ohun ikeji ko si n to jo la won se so bi pe ninu egbe oselu PDP eyo kan soso ni ko pe meji o o salaye yi ni ipinle Abia nibi to ti gbe nse lalaye fun awon oniroyin bi pe ni ipinle Abia loni ohun ni kan soso ni oludije labi ase egbe oselu PDP se ri awon oludije labi ase egbe oselu All Progressive Grand Alliance APGA ati New Nigeria People's Party NNPP ati awon egbe oselu merin mi won ti pade apopo mo egbe oselu PDP loju ona ati ri pe won le Alex Oti kuro nipo isakoso nibi eto idibo gomina to nbo lona pelu eto idibo gbogbogbo lorilede lodun 2027 o salaye pe se ri gomina Alex Oti eto isejoba re bi eni yan epa ati guguru ni ko mo se kankan tori pe ise ni jona mo lowo gbogbo gba tori pe ko yan awon odo si ipo kankan lati mo bi gbogbo nkan ti se nlo ati lati je ki awon odo ko mo ojuse won orise tu wa lawon odo ti won benu egbe oselu Labour ori gbogbo ti fe yin rebode o won ti bo sinu egbe oselu PDP inu egbe oselu PDP na ni won si lo lati dibo ngba to ba di nu eto dibo to nbo lona lodun 2027 o salaye lori awon oloselu kan eleyi ti won na ka lebu si awon ti won je oludije labi ase egbe oselu PDP wipe ajo olomira eleto dibo lawa Nigeria ko ti e wo bi ti won wa bi ti wu ko mo o ni ro ni ko si n to jo bakan na lo soro o lori awon eyan eleyi ti won so wipe egbe oselu PDP o le ro wo mu nibi eto edibo to nbo lona ori se ko moto yin je ori gbogbo won pa lainu ni o ni oro aroye ni ko si le jo bi ti wu ko mo n to sa mo pe nipinle Abia loni ko so mo na ti o jo se leyin omo ko so mo mo ohun Kelechi Anozike ohun na ni oludije ti gbogbo awon eyan damo labi ase egbe oselu People's Democratic Party to si je pe awon odibo awon o wo ile tori igun ti ye so wike la won wa ki eni kan mo lo mo ajo yagi ni yodo pa mo egbe oselu PDP lohun ti o si ni igun ti wike o ni fe oni tohun in se redi o e lo so fun ko ku oni di ere yepe ko bo si gbangba
1: oda iwe iroyin the nation ni ayin won ni are Bola Ahmed Tinubu o wa nwa lorilede Nigeria ina lo mo ti fi oro lede wipe isakoso ohun o na ni in se akitiyan laaro losan to nti laajin dudun lati ri daju wipe eyin won wa gbodakun o fun ijinigbe to nti wa awon odaran bandit eleyi ti o ti di toromokale jake jado orilede Nigeria are Bola Ahmed Tinubu in lo fi oro idale loju ilede nigbati an se aso loju ile itura Premier Hotel ile ti nbe nile Ibadan ti an tun ti se ipa loju da fun are Bola Ahmed Tinubu eni ti akowe fun ijoba apapo le yi iyen secretary to the government of the federation SGF senator George Akume to soju fun lo nsala yoro wipe egbo se ri orilede Nigeria lasiko ta wa yi awon tin se gbogbo igbese toto atele toye koda awon nse papo pela awon eyan to nti orilede nile okere lati di daju pe awon omo to nti oluko ti won di jijigbe nijoba abile orire nipinle Oyo joni ina na di gbigba pada ti nkankan o si ni se kankan ninu won o ba kan newe won ni ijoba ipinle Oyo lanode yi ina ti kede o wakati 24 sowo waju si ninu ikede konle ogbele yun sede nu curfew ti won kede o lawon ijoba abile mewa eleyi ti won

0: Basa. Ben ya lowo loro bi kon koyo koto. Bala fi o basi ko da. Abi so wa da ni. Airorunsun. Ara tita. Sa gun sa gun. Ke yan me dagba pupo ko ma rin ko ge ko ge. Ke yan ma le gba pa tese. Ki won ma gbe yan sega. Kori o ma oye. Ki nkan ma rin ninu ara. Ogbe nu. Ifunpa giga. Iseto. Katalese o ma kan yan gogo. Ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo. Ke yan ma ru ma gbe. Opo lo ti lori sirisi ogun. Sugbe ti oro na abayo. Ona abayo ti wa bayi o. Kan si le se toni toni aba etkia. Kokoro nu eje. Ora nu eje. Paja paja ya ji jaje ri jeli. Aile mi dada idakole. Ko ma kunyo ma le se dede. Ara ma gbe pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nkia ni pataki. Kata de gbegbese ni kiakia. Kede o wa. La parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gba lo le nbe faye o. Lati ma bi arun sapa mo si. Kan si toni toni aba etkia. Egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan. E ka le se. Mo jo yin lo la complete. Iwo ro di badan. Telephone 08033715988. 08033715988. Enter tajo are. Lama toni toni.
1: Ki iroyin
2: e ka bo pada lati oju oja e do ki iroyin to nkile falafala na lo nte waju o ikanni lagilu 96.7 fm oda o e je kin se be kin gbe iroyin ile ile won ni eni ti se adari fun egbe kan ele ti won pe ni City Boy Movement ti agbon ipinle Oyo lawon ti won sise fun ijawi olubori are Bola Ahmed Tinubu lele keji won ni labe idari honorable Olufemi Onireti won ni na mashala yoro wipe awon setan o latun ti yonda awon keke ti awon eyan ti won gbe pelu ipenija kan si keji eleyi ti won ma lo wiche to to bi igbaniye awon setan lati yonde fun awon eyan ti won gbe pelu ipenija kan si keji o ti o si ma waye ni agbon ibarapa ni ipinle Oyo won ni eto na nibi ti won ti ma yonda awon keke ohun fun awon eyan ti an nilo re ti inu won si ma nu pe mo se won o ti awon na o ma rin lati bi kan si bi kan pelu irorun won ni eto ohun ni o waye o ni ijoba abile Ibarapa Central iyun arin gbugbon Ibarapa nu o ti won ni all won gangan gbagan igbalejo ilu ohun ni Ibarapa Central Local Government gbagan lu won nbe ina ni eto ohun o ti waye o won ni esi wa ma wo ke ni to ti gbo ko so fun eni ti o ti gbo o wi pe ojo eti friday loni gangan ti o ni dola in le to won waye o ago mewa aro 10 am ina ni o si bere ninu atejade ele ti adari City Boy Movement agbon ti ipinle Oyo to fi lede honorable Olufemi Onireti nibe lo ti nshala yoro wi pe eto ohun ina ni o ma je ona kan gbogi latun ti nawo iranwo si awon eyan ele to ku die ka to fun lawujo wa o o te waju ninu oro re wi pe wo eyan omo orilede Nigeria lawo na bada pe o oni se ri are Bola Ahmed Tinubu ninu ilakaka re lati mu iyipada otun de bayi to oro aje wa orilede Nigeria oni yo ma sase yo yo si aseyege ti o si mu ilapare ba awon eyan o ti wa ro gbogbo awon oludibo pe madakun yen je yo mo ni gbomo o irukeri asigba omo orun mila asato yin ni o pe baba ti di odun 2027 e di koko keke ni o fun are Bola Ahmed Tinubu ati egbe oselu APC ko le ba mo lo be lagbon be ni o wa te waju pe egbo se ri okiti eleyi ke se akota obo awon o igba gogoko yi o eleti ijoba are Bola Ahmed Tinubu ati City Boy Movement ipinle Oyo ti won mo nawo eyin ore si awon eyan ti an nilo re ni awujo wa o ni amosa lasiko ta wa yi o ni se mo ki won ni susun laye gba in ta won se yi agbon ibarapa ini kini ohun loji kan bayi o ojo eti friday lojo 16 ojo 16 osu kefa odun ta wa ti se jimo oni gangan la ago mewa ina loji kan won o ni igbu ora le local government won si ni olu gboro olu won gangan laarin ilu gangan lu ina ni si waye ni igbu ora o
3: eto oselu ipinle Oyo mo tun tin gba agbara otun palu bi omi lengbe awon egbe oselu alatako lojo bo Thursday eyun lana ti won ye so pe egbe oselu APM loku ti awon dara po mo o eyi waye o lasiko apejo po oloselu e to waye ni onu oja lomi ti n be ni joba ibile oluyale nilu ibadan ti anibi ta wa yi o won ni bi eto apejo ohun o na ni awon ti won je kanrin kanrin ninu egbe oselu APM ati awon adari ta to ti awon oludije kan bi ekeji nibi ta ti ri eni ti se oludije rupo gomina eleyi to bo lodun 2027 ni pere oyo anarabu bimbo adekanbi atori oludije si ilegbimo asofin lewa nigeria si ekun idibo arin gbigun oyo ambassador olufemi ajadi ogun toyibo won ni gbogbo won ni won peju ati gbogbo awon adari egbe oselu apm ni pile oyo won ni awon ti won darapo mo egbe oselu ohun ni lati ri lati nu egbe oselu all progressive congress apc won ni gbogbo won lo se ko gbalẹ dani won ni won ya ko gbalẹ won le peto egba igbalẹ lowo awon igbalẹ mo ohun inu egbe oselu apm e bolu yo ni awon lo ntoro ta won won ni bakan na ni awon egbe oselu african democratic congress adc won ni awon na so pe awon o bowo mo inu egbe oselu apm ni awon lo ki awon le yo ki ko awon se tandi bakan na ni egbe oselu akodu won ni awon omo egbe oselu na ni pe ha awon se egbe oselu akodu mo lodo ta won o apm la won fe se tori pe ninu ese pupu eleyi te tun wa te ta won tun ri yin o fi won pe didun lo so so nibi eto idibo gbogbogbo to nbo lona lodun 2027 nigba to ohun na lanfan lati ma ba omi legbe awon eyan ohun soro ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo o koko ki gbogbo won kaabo o dupe lowo won wipe o mo dupe ti eyan egbe oselu apm laayo nido legbe oselu ohun de ti gbogbo ti ya gba bayi te tewo gba won ha iru ohun mo du ayo mo kun oni se wa ri o eto isejoba rere to ni alaafia ati eto ora je eti oni idagba soke to gbangbonu la won gbe wa fun yin o ke le tati bele je lati tele awon o won si ni gbogbo won pate inu won dun se wa ri be ti se brara po mo egbe oselu apm yi ni toro ta won emu ese yin ko le daada aiboju we yin mo beyo ba ti toro abodo ke to so ko tutu mo mo e wa di ajo sise yi ko le je pe ki se awa nikan agbajo wa ni gbogbo re o e di ajo se ko le du ki gbogbo le kan si o o ke si gbogbo awon eyan ni ti butoro ipinle oyo oni asiko ti to e jade e tu yaya o e se atileyin to gbogbon fun egbe oselu allied people's movement apm bi o ti se nde si ipinle oyo yi orire lomode se ti igbo won lawo ti igbo ni ah ajadi ni se ri ninu oro to wa nle yi eleyi ti koja pe ti te kan se ri ta won gbede yi yo tu gbogbo eyan lara ni o leyin na ni ajadi lo wa se lalaye bi pe se ri adura na la mo gba ani simi ani dake adura awon omo wa to di awon akeko ati awon oluko won eti awon ti won di agbebo ti won jiko ni awore si ele ni joba ibile orire ni toni adura ta so pe mo gba na lati mo gba siwaju awon nigbagbo pe olorun yo gbo adura won gbogbo awon omo won ati awon oluko won won pada si akata awon omo lebi won laipe laijina te ba ti nigbagbo e se ami won ni gbogbo won se ami o leyin na ni orelebu adekanbi lohun na gba roro gede lati ba awon eyan soro won ni bi mo ti se ri ti onarebu bimbo adekanbi gba roro gede bayi to na fe ko ba won yan soro won ni won ti e ti bere si ni ko ni soro enu re aye oni mu esi won ni atewo e ba bere wa wa wa wa mo so pe kulukulu o kulu tempa won ni gbogbo won wa la ke lo pe a fe gbon ti e fe wi ni tori pe ani igbagba ni inu yin o oni se ri afojusun ninu oselu o se pataki o ati imuyanya o pelu eni kokan ati erogba wa lati je ki egbe oselu apm ko so eso rere ni pinle oyo awon si nfe ki gbogbo yin ke ni afojusun yi o ninu egbe oselu ohun didun lo so so leyin na logo suba kare fun gomina se makinde ti ipinle oyo tori pe alamu pada orere ni gomina se makinde je adari rere si ni nipinle oyo to je pe gbogbo awon to ti denu kole nigbati gomina se makinde de o mu gbogbo re ko to ni ti o si tona o ni gbogbo re ni gomina se daada ti awon si ri pe a gbogbo ohun ti o se lalaye lasiko eto polongo ibo pe won o mu aye pada ba ohun o se yi ohun o se tohun ko se kaku ah o ni o wi be se be ma ni gomina se makinde awon eyan tun patewo inu won dun se wa ri apm ta won gbe dani yi o ta won wa salaye fun yin lori re ohun ni o mu idagba soke eleyi ti e tin reti yo tun mu ba ipinle oyo lapapo ohun wa ro gbogbo awon eyan ti won darapo mo egbe oselu ohun o ni pe se ri dudu lo so so fun yin o gbogbo yin patapata e je akin ninu nte gbagbo e ma wo tun e ma wo si tori agbajo owo bayi la fin so ya o ajeji owo kan ko le gberu dori o
2: oda iwe royin the nation ni ayin won ni ojo wi pe oju opo o ti to bayi o lati se idasile olopa ipinle ni orilede nigeria pelu bi an ti ni awon abenugan ilegbimo asofin mererin din ni ogoji ele ti nbe ni orilede nigeria won ni won ti fi oro lede wi pe awon se tan o lati buwo lu kini ohun yawo baba fi le de iwaju ilegbimo asofin lodo ta won won ni se si gbagbe pe ida meji ninu ida meta awon ilegbimo asofin ti nbe lorilede nigeria na gbodo buwo lu kini ohun o ko to le di ofin nile yi won ni oro ohun lo waye be leyin ti ani ilegbimo asofin orilede nigeria won ti yanju ise lori e o tan sisi tan lati tari e si awon ilegbimo asofin ipinle kaakiri won wa ni awon ti won je agbarijopo egbe abenugan ilegbimo asofin ni orilede nigeria won ni patewo papapapa fun awon ilegbimo asofin orilede nigeria pa e mo seun igbese te egbe a ko ta ni die gan ni o won ni eni ti se alaga fun agbarijopo egbe awon abenugan ilegbimo asofin orilede nigeria iyen eni tutun wa se abenugan ilegbimo asofin ipinle delta iyen dennis guwo lo wa sala yoro pe se ri igbese eleti ilegbimo asofin agborilede nigeria gbe lasiko ta wa yi o to o si tona lasiko yi ki eto agborilede nigeria ko le ba fi ese mule si gan ni o won ni oro ohun lo fi lede lana ode yi ni ipinle ni odo re pelu bo si je pe gomina won ni ipinle benue asintia halia senator ayo arise koda eni ti o je ambassador orilede nigeria si le mexico renu omokiri ati opolopo awon eyan ina ni a patewo ipe egbo igbese te gbe lasiko ta wa yi nto da gidi gan ni o
3: to e je tun lo tarata ipinle oyo ti adibi ta wa na la si wa ati lo o tori ipinle oyo dun gan ni ilu ibadan si ni ha o de ilu ibadan lo ni mo pe oyin ne
1: oyin ni won fe fi ile ati gaba je
3: ehe mo ri won to nko won kiri lo ni
1: o yo pankere
3: sorry don't ti kan ba wo ngbo ba ni oko oko
2: emi na duro daada ni mo ti duro re mo ti
3: mo ri je no pe o ya ko melo lara re to ba ko ta o yan ti awo
2: ile ma le ale mo ko ne
3: boya do ba yan
2: tori ke ngbo mi pe o wo pe n yorun le ade
3: ah
2: mama mere sa Comment le bouton? Il y a mon nom.
3: Avis Uru. Allez, t'es à la gare, j'entends les soirs, à moi, si j'ai 20. Nick Miller, yo, et yo, honorable, Akim, Ademalaike, Ige again. On ne parle pas la roue. Tossi tout d'un coq, pas à l'épo. Mati maman, Aliaja. Oloye, ye yelua. Madina, tu as bossé de Adé Dibou. Maman, pe, adroni, adou. Loke, pe, 70, 500. Ele to na to ninu ise ku orire ti ayaya ejo ebi yin eleyi to ka ta iko niroyin lowo ni honorable ige lo tin se lalaye lori ke ti olorun ba muyan to le o adorin odun loke epe ko ma dupe ni tori pe olorun oba lo je ko sese ki se eniyan ki se arba mo we eniyan ti ba se pe olorun oba mo fi emi gigun ati alaafia o fi tarufe oni to nlo lo re o oni tori pe ewo ni ta ba soro nipa eni to mu yanyan ni di oselu to si se daada to je adari rere ni pinle oyo ati siwaju si ha alaja oloye yeyelua modino to abosede adedibo ni tori mama se daada won ni ewo lati bi odun mejidin ni ogun seyin ti oko won ololufe won eni to je eyan takutakun ni di oro oselu ni ipinle oyo ati lorilede wa nigeria gbadugbada oloselu ni aliaji lamidi ari ibi adedibu to ti dagbere fun aye pe o digbo se won ni gbogbo aye ti baba yi wa fi sile mama yeye abosede adedibu won duro digbi sibe to ni kini ko ni mi o ye ko si ni ye ya kini ko si le ye won ni gbogbo ojuse to ye ki won ma se ni di oro oselu won ni mama iduro won awon amo won duro sirimu te ba npe duro dede won ni won duro dede ni di re ti alafo yi o ti e yo sile bi ti wu ko mo lati gba ti alaji lamidi ari bi adedibu to ti dagbere fun aye yi pe o digbo se bákan náà ni wọn ṣe lálàyé wípé àwọn dúpẹ lọwọ Ọlọrun o fún ìgbé ayé mọmọ àti ọrọ wọn nídìí òṣèlú pẹlú bí wọn ti ṣe ń lo ìgbésí ayé wọn ó ní kìí ṣe ohun tó jẹ kèrémì bí èèyàn bá pé 70 ọdún lókè èpẹ wọn ni ẹjẹ ká kírúfẹ onítọhún ká gbìn láwo pé tó Ọlọrun fún ní okun àti agbára o ẹni tí ṣe agbẹ́sìngà àdínì ti ilẹ̀ ìbàdàn wọn ní bákan náà ni wọn tún jẹ gbogbo àmúbòye tó ṣe pàtàkì tó ṣe kànrìn nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn islam wọn ní gbogbo èèyàn wọn wá ń ṣùgbà wọn ní gbogbo ìgbà torí pé ẹni tó lawọ́ ni tí kìí jẹ́ pé bámbámú ni mo yó èmi ò mọ̀ pé ebi ń pọmọ ẹnìkọ̀ọ̀kan ni mọ̀mọ́ ń ṣe wọn ní rárá wọn ní wọn ìṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀ o ìdàgbàsókè ará ìlú ìdàgbàsókè ọmọnìyàn àti àwọn èèyàn tí ń bẹ ní àyíká rẹ̀ ni mọ̀ ń wá ní gbogbo ìgbà kìí sì gba nǹkan kókó wọnú yàrá kọ́ ní pẹ́ńpẹ́ òwò ẹkú bá ń jẹ́ tàbí tí kòkòrò bá wọ̀ ni ó tó kó jáde wọn ní rárá kìí ṣe irú mọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́ dáadáa ni mọ̀mọ́ wa o na wa màmá bìdí sí o wọn ní orin tí wọ́n ń kọ rè o wípé mọ̀mọ́ dáadáa òun náà ni mọ̀mọ́ alájà olóyè yeyelua mọ̀dínẹ́tù abọ́sẹ̀dé adédìbú lẹ́yìn náà ni ọ̀nàrẹ́bù igè náà wá ní kò sí méjì o tí òun ó ṣe ju pé ẹjẹ́ gbàdúrà ẹ panupọ̀ gbogbo yín ẹjẹ́ gbàdúrà sí ọlọ́run ọba àlá wípé kó túbọ̀ fún mọ̀mọ́ alájà olóyè yeyelu amọ̀dínẹ́tù abọ́sẹ̀dé adédìbú ní ẹ̀mí gígùn àlàáfíà tí ṣe ogun ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye àti ìlera pípé láti lè fi lo ìtọ́kù ọjọ́ ayé wọn kí ọlọ́run ọba kó tún dá wọn sí o torí a sì nílò wọn nílùú ìbàdàn ibi tá a wà yìí o kọ́lọ́n dẹ̀ jẹ́ kí wọ́n máa tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ àlàáfíà ara pípé àti láti máa ṣiṣẹ́ sí ọmọnìyàn.
2: ọ̀rọ̀ ìwé ìròyìn the guardian ní àyín ni wọ́n ti mú eléyìí lórí ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ iná ni mo mọ̀ sí wa o wọn ni ọtí ọ̀tán àlejò ọlọ iná ni ọ̀rọ̀ wọn bá dé lásìkò yìí wọn ni lẹ́yìn tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí tó ti buwọ́lu àbá òfin ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà wọn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ti ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò ẹni kó wo àwọn mọ̀ tí ń rí ẹyọ kan sí kejì sọ ní orí ọ̀rọ̀ ọ̀hún o wọn ni pẹ̀lú bí kó wo àwọn sí òkè ẹ̀dákun àti ẹ̀gbọ́n wípé ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀ dá lóòótọ́ láti fi kún ìjọba àwọn ọlọ́pàá eléyìí tí ń bẹ lòdì lọ́wọ́ kí ló dé tó yẹ pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà àsìkò yìí gan ilẹ̀ wá sí àgbékalẹ̀ kínní ọ̀hún tá a sì ń wo ètò ìdìbò lọ́ọ̀kan eléyìí tí a fẹ́ ṣe wọ́n lára àwọn èèyàn eléyìí tí ń bu tí ń yọsù tètè sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún wọ́n ní láti rí ẹgbẹ́ òṣèlú people's redemption party PRP kódà wọ́n ní àwọn èèyàn eléyìí tí ń jẹ́ alátìlẹyìn fún igbákejì ààrẹ nígbà kan rí Atiku Abubakar tó fi mọ́ ẹni tí ṣe ajá fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tó tún jẹ́ agbẹjọ́rò Fẹmi Falana tó ń ti àwọn kan eléyìí tí ń pè ní ẹgbẹ́ Yorùbá ronú wọn ní lánàá òde ìkówa wọn ni wọ́n mọ̀ rí nǹkan kan sí kejì sọ lórí ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọn ni ẹgbẹ́ òṣèlú PRP ní tiwọn ni wọ́n kéde wípé àwọn ò nígbàgbọ́ nínú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu àti ìṣàkóso rẹ̀ rárá pínrẹ́ bíi ti wùlé ọmọ láti dá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ẹlẹ̀ wọ́n wá ń ṣe kìlọ̀kìlọ̀ wípé ẹ̀gbọ́ ṣe rí n tí ẹ fẹ́ dálẹ̀ wọ́n lè mọ́ ṣàmúlò rẹ̀ bó ti tó àti bó ti yẹ o wọ́n lè dánbarú rẹ̀ wọ́n lè lò ó lọ́nà tí ọ̀tọ́ fún ọmọ Nàìjíríà nínú àtẹ̀jáde eléyìí tó fi léde lánàá ẹni tí í ṣe alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú PRP àti ẹni tí í ṣe Hakeem Baba Ahmed wọn ni ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ó yẹ ká yẹ kíní wo fínífínífínífínífíní ká sì wo ipò tí ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà ká tó ṣe àgbékalẹ̀ kíní oníṣẹ́ rí ìṣàkóso tí ń bẹ lóde lábẹ́ ìdarí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọn ní ìgbàgbọ́ àwọn èèyàn mọ́ láti jẹ́ kí wọ́n wáá dá kíní ọ̀hún lẹ̀ ẹgbẹ́ ìjú lẹ̀ ìṣàkóso míì ni ẹjọ́ ṣe bí wọ́n bá débẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní ìtàn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a nílò lásìkò yìí ẹni kí ẹ rí dájú wípé ètò ààbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó túbọ̀ gbèrú sọwọ́ iwájú sí ẹwọ́ náà míì láti jẹ́ kí ètò ààbò ọ̀hún kó tún nítumọ̀ wọn ni bákan náà ẹ̀wẹ̀ ńlọ jẹ́ wípé lára àwọn ogun míì eléyìí tí àwọn náà fi ọ̀rọ̀ léde lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún pé ìjọba tí ń bẹ lóde yìí agbára àwọn ọ̀ka àwọn onírètí tó mọ́ nínú wọn péré bíi ti wulẹ̀ ọmọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà tí ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lánàá òde yìí ẹni tí í ṣe ọ̀kan amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí ìròyìn fún Atiku Abubakar ìyẹn Paul Libe ń ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé ṣé rí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásìkò tá a wà yìí a mọ̀ pé a nílò ètò ààbò tó dáa lóòótọ́ ṣùgbọ́n Atiku Abubakar ilé táwọn ń tẹ̀lé yìí bí àsìkò ètò ìdìbò ṣe ń bọ̀ lọ́ọ̀kan táwọn èèyàn wò pé wọ́n ti fẹ́ mọ kó bẹ́ẹ̀ ètò ìdìbò dé yìí Atiku Abubakar ni so wipe o n fe da olopa apinle ele ni ru asiko yi nigba won mo soro lo si owo waju won ni afaimo ko mo je pe opolopo awon oloselu oni ijoba tin be lode yi won wa gbe gbogbo agbara li awon gomina lowo won wa lo mo mu awon omo jankori ko omo wobe won o ko aso olopa si won lorun pe awon olopa apinle nu won wa mo fi he mo ha awon eyan lorilede Nigeria ninu oro ti e na ni ti se are fun agbadijopo Yoruba ronu orilede Yoruba ronu leadership forum akin mola olu nlo wa se kilo kilo pe e gbo se rin ta fe dale yi e mo wo wi pon gangan ni o wa tan isoro eto abo orilede Nigeria eyun ba nlegbe kan ni o isoro eto abo si nbe legbe kan o orilede Nigeria
3: to o se se laipe laijina ye lo re fi okan bale o tori pe ijoba apapo orilede Nigeria ti n gbe yewo lati tun atunse ba owo osu to kere julo e ti se egberun lona 70 naira 70,000 naira to je owo osu to kere ju ti awon osise n gba o atunse yo ba eni ti se olori fun awon osise si are Femi Gbajabi Amila lo yojo ore sita lana ti se ojobo Thursday lolulu lewa ilu Abuja nibi eto apero kan to waye nbe nibe na ni honorable Gbajabi Amila to tin soro soke wi pe se ri igbe aye pelu bi awon eniyan ti se ngbe papa julo awon osise o fe da be ni pe nkan mi o ti bere si ni wo yato si oju ti joba apapo lede wa Nigeria fi nwo tele tele lasiko eleyi ti won se afikun owo osu to kere julo ni odun 2024 ninu osu keje odun ohun won ni are si buwolu bi pe e lo re mo gba owo yi yun ti se bi da meji iyan ilopo owo osu ti awon osise ngba tele tele ri to je owo osu to kere julo won ri sugbon ni isin pelu ilana ti nbe nle ka fa imoni ke atunse ko mo ba ilana pe iye odun ti a mo se afikun owo osu to kere julo fun awon osise re tori pe ipo ti ati di ati mu fa awon osise wa o ti yato o si bo ti se wa tele tele oni se mo pe tele ri bi odun marun marun ijoba apapo orilede Nigeria la kale pe atunse yo ma ba owo osu to kere julo nigba won se atunse si won ni won so di odun meta yi pe atunse yo ba won ni sugbon eto ora je lasiko yi o da be pe nkan ti gberun soke egberun lona 70 naira e ti awon osise ngbaun o da pe kini ohun ko fe mu mo o pelu ijoko ti awon agbadejo pe egbo osise yo wa bere si ni joko lati bere iforikori fikulukun lori kini owo osu ti awon osise yo mo gba ti o kere julo ni asiko yi ijoba apapo no ti e wa dore mo ijoba apapo lede wa Nigeria ti joko won ti bere si ni se fikulukun pelu ara won bi pe nibi ti nkan gbere duro yi o atugbeyawo ye ko ba owo osu to kere julo eti awon osise ti won mo lanfani lati ma gba lati asiko yi lo Gbajabi Amila ni pelu ipo ti eto ora je wa lasiko yi se a mo tora wa je DJ Spider iwo ko yi bo ti se mu owo leran to mi lo soke to mi lo sile fi okan re bale ha owo osu to kere julo lorile de wa Nigeria nigba ta ba diju bayi ta laju we atunse ti ba
1: se gbogbo Nigeria
3: o nbere o nbere lowo mi ki mo odo
1: lu se lo
3: e Gbajabi Amila lo so be ki ti temi
2: mi ti mo pe mo na
3: Gbajabi Amila lo so
2: e royin di guide ani
3: le mo guide
2: e mo
3: guide e
2: woni pelu bi eto odibo gbogbo orilede Nigeria bi se nsun mo wa ti awa na nsun mo woni to si ku ojo mokan le ni ogun 21 days ti ofin orilede Nigeria la kale wi pe ajo olominira ti seto dibo nile INEC o gbodo tewo gba owo ti o fi se eto dibo odun 2027 won ni won mo ti ri nkankan won ni emewa ni won lo yewo alati won pe won refresh app pe owo yo mo ti jabo sinu apo asun awon won ni ajo olominira eleto dibo nile INEC in lo isi fi oro lede sajo wi pe epa ko sinu eto suna yin o owo ta be lo seto dibo odun 2027 won ni orin le ni egberin bilionu naira o din meje 873 billion naira ini awon fe lo won ni amosa ja asiko tan soro re ko bo kan tin dangbirin won ni ke bo si apasun won o won ni esi mo gbagbe bi ajo eleto odibo ohun ina ni awon fe se eto odibo lati se igbaradi le pe kan mo pe se gbogbo awon rin si awon se na lo duro daada o won ni bo tile je yi pe osu kini si osu keji ina ni ajo ohun yo se eto odibo ti ireti si wa wi pe ẹyin ni kọpẹ kọpẹ yi won yonda eyin kokoro eyun access code fun awon egbe oselu bi pe lo re tari eyin awon omo oye yin ele ti won be kopa ninu eto dibo e tari o ko mo sibe ke lo re yonda re si ori aye lujara won won ni amosa o pelu be na won ni owo won isin ta won lo o won ni sesi gbagbe wi pe iye so wi ke lo soro ni kope kope yi wi pe igun ta won ina ni eyin won lanfani o lati tari o ko sori eyin aye lujara ti awon omo Nigeria ti won si lanfani ati bi pe awon gangan ina ni egbe oselu PDP ele ti awon mo orilede Nigeria ti an da ma sa o won ni koda gajo leto di bidenk won ni o ti oga awon won ni o lo si china o se de ni pe awon fe ra awon bibas mi tori lara awon tan lo njo ni an kan be te pe awon awon eyan gbe fo gana won da wo e pada tan si fe ra mi ama sa o won ni 21 days lo ku o ojo mokan le logun si gbede ke ojo ti won te kan fineck lowo ti won bi se to dibo kobo kan won iri gbada ti ko
3: eje lo tarata o de olulu lewa ilu abuja pelu oro ti eni ti se are fun ile igbimo asofin lewa nigeria gosio apabio to so oni ogede awon ti won je ota alakoso fun olulu lewa ilu abuja ye son wike ni oni rise rere tin se ise atunse to mu ba olulu lewa ilu abuja o apabio to se lalaye wi pe se ari awon ti won ti koja lo ti won je alakoso fun olulu lewa ilu abuja a le fi we ise ti wike nse o ngbe ti o je gomina tele fun ipinle rivers ise iyanu gba lo gbe dani lolulu lewa ilu abuja o soro yi lasiko to lo re se si awon okopo oju ona e ti won se solulu lewa ilu abuja ti atunse ba nigbati gosu apabio ti se are ile igbimo asofin to debe won lo ko kawo lori ni he ise re ah iwa gan lo ye ka lo ka ma pe ni onise iyanu won ni sisi awon ise akanse yi lo ni un se pelu odun keta ile ti are bola ahmed tinubu ti lo lori apere e to si je pe apabio lo lo re soju fun are nibi sisi awon oju opopona hun o won ni nigbati apabio to yin e wike lawo won lo so pe ha mr deliver e wo agbosuba fun o se daada o koda ati e mo pe o le se to ba ase olorun lo so we pe ki are olede wa nigeria ko ran yan o gege bi alakoso fun olulu lewa ilu abuja so wa ri mami kan ma fojo ma beru ma won eyan se senu so ri awon ta are pelu gbogbo n ta ri won pe ki lo se gan kini se to se ti e yin amo se mo tora wa je o o gbiyanju o nibi ti eyan gbiyanju de o bi mireku o na ni kini ohun lo se nje ise iyanu gba ni gbogbo n to n se ta won ri tori pe loju ese ka to laju ka to diju o ti se gbogbo yi ka to laju ka to gbogbo ele to ti wa ni imuse la won se nwo bi pe ah ise onise iyanu oni ye son wike won loyin lawo o pate fun bi pe gbogbo awon ojuse re to da wole lati gba to ti je eni ti se alamoju to fun olulu lewa ilu abuja won ni ko teti tori ileri to se fun are bi pe gbogbo nti o ye ko hun se na ni ohun o se ti e si lanfani ati foju yin ri won ni gbogbo re patapata lo se awon to wa yin laruo bi pe fowo so wopo pelu are lede wa Nigeria lori eto isakoso to nlo lowo lowo lori lede yi ti o je koyingin to je pe bi are se ngbe fun be lo nu on gba ti o mo ta are lenu pe eh ohun o le gba bayi ni ka se se won ni gbogbo awon ojuse re la won lanfani lati ri ta won si so bi pe hey wike oku ise wa je bi ti awari mo fun ti aro to
2: a si mo ki
3: eh ja kiye
2: je olojo bi o
3: ni eh olani olani won se olamo ti ojo bi yeye ros odika akiyin o ko pataki lara won tampa nipinle oyo eh ati lolede wa nigeria akiye ye ros odika ola na ni gbogbo mo pade lati ma ba won se weje wo ninu ojo bi won agba ladura pe igba odun ojo kan na ni yo je la se ledumare e se opolopo odun laye o to eh
2: e si jiri omo
3: e jiri ara yin na
2: afi ara yin o ni sonu
3: ami o e wa ara yin o si ni baje e si ni eni ti o ba yin baje lati eledumare ami
2: mo be se
3: pe olohun o tanu re titi laye akisola na ruko se bi ti je spider lo da le nu mi iwo lo da le
2: oni iwo oni e diwo
3: oni e mu o
2: se wa bi demi lo ko ti bi akande lo ko wa to bi mi lo ra gba bi o ba se loro o ba pe ti amose lojo le se mu oni yo san wa si dada
4: Lagilu FM 96.7

0: tu abi mbola layo layo atawon to kun atawon to kun be
1: olohun ko se ni to ni bukata tolohun
0: ko ba wa pele nikan
1: ki pelu ekun e tolohun
0: a se papapa laaro yi
1: tolohun ateyan to wa ni be tolohun
0: pa wa muhammad jamiyo lalere lasisi
1: tolohun e ran ko to wa
0: mo fin ki gbo awon lojo ibi
1: gbo eye to wa ni be
2: tolohun
0: ajo ojo oni lojo bi yin baba
1: o wa ni be tolohun
0: iyi oni ja se monu aye oja yo tada ni waye da fun yin e ni ba won fe kunna e ni oja ti yin dale gbe ale oni fo awole o de ni faya awon mo aye won ayanju emi ti yin na ogun fun wa lasisi ekwa ye yori kadun o a se ise todun to nbo lagbara olohun
1: keji oba to dogbon to ni kago keji
0: abi e be na
1: obirin ni keji oju eti
0: mo to di pa ma lo eka ipolowo oja
1: fun alapa fun wa lese
0: mi pe yara ki gbogbo awon to je pe oririn ajo sile mi mo
1: kan ka bi amo le re ni keji
0: opolopo ti wole de Nigeria awon to tin wo moselasi jima won selasi jima
1: ye
0: joko ya abi je edogun
1: oba to dana to
0: alaja shakiro adebo adeola
1: olohun wa ni ke
0: Aja Shakiro Adeola Shadari.
1: Eba

0: jẹ pe looto loro awon agba pe gbogbo en to ba ti bonire yore o kan ohun na Oba ma je ki ti wa na o soro se
1: Oju anu Olorun laye wa eni sunku pe
0: Ati to ma rai toro fun wa lori Ati ta wa gan ti kala wa ro pe ohun to kan loro wa re
1: Ni
0: ben pe so to fe ni kokan wa albarka nabi wa muhammad lukmano ma ti jan loruko temi je
1: oba dan pe loni
0: kan wa agba ile agbara pelu mi laaro yi omo la ni wa mbi ko si ni pe mo gbogbo e te wa loju oko mo dupe dakan ba mi share program ye daada e je o gbera ni papa pa oni pa ko ni jina mo ta bo sabala la kokon lori eto Agbara Olorun laaro ya lanfani si abala kilo Olorun wi kila nabi so. Leyin igba na a satupale lori oro ijira. Ojo Sunday la pe jo biba. Gbogbo muslimi. La fi pade. Papa asiri Adamasimo.
1: Sali sabi Olorun o yan ni.
0: Sinu kaluku ti ndun tara kaluku nya.
1: Nto ba ni ti o tun se ni to tun ni.
0: Ayeye odun
1: ada elohun
0: ijira 1448 titun
1: olaye atawon toni
0: joda komiyo eku ase yori o
1: emi eru pela
0: oni ja se monu aye o
1: ogi ni gba ku gba ji kile
0: iwa yo si gbadura yin yo gba ni ijosin ni du gbogbo wa nlada re ka lo joko ka gbesan wa lalujanna
1: ayeye

0: brother mi dada coach lati ile ruwa
1: faju onuko
0: pepe wa nbe pelu mi ashi waju segun salam
1: awara
0: sura tabi ona
1: oba to da
0: lori ti jani fati
1: pamo fa samo
0: wa mojo afusa tade pukan
1: aseda somo olo
0: kala
1: o tun tele
0: pe awon to wa loju pe mo dupe lowo
1: mi to pin si o si ure ni
0: baba wa gba alhaj ashe kalimam abiola nabletif
2: ti rain
0: grand chief imam fun ilu omi atagbegbe re aba oloriire barika ojo nla baba mi aminat mustafa
1: Brother,
0: me dad, Abim Bola Lukman. From River State. Aro won lati ilu Isanyin. Bola ki wale abose de. Says Ruth Iman. Ẹ̀fọ́ ìsun àná àní ṣe lásán lágbàre lédìmọ̀lẹ́. Àwọn yẹn ti ń wọlé sójú òkú mo dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́.
1: Ẹ̀bá
0: mi ṣe à programu yẹn tààrà. Ẹ kọ́mẹ̀ntì kẹ̀dẹ̀ láìkí ẹ̀.
1: Ẹ
0: ṣe Ọlọ́run lọ́wọ́ látara mi rẹ̀.
1: Ìdúró ti kúnlẹ̀ mi.
0: Ẹ̀yọ̀ ládì méjì.
1: Màá tún forí balẹ̀ máa kí.
0: Ṣé o?
1: Oríṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ fàkíkì.
0: Ẹ ní dání kan ṣayé.
1: Bàbá olórin kì táwọn ayé ń kì
0: láwọn. Ó tẹ̀ bá dáwọ́lé ọ̀nà máa là ń bẹ̀ fẹ́ nìkan kan yín.
1: Jésù.
0: Ìjà ni mo mọ rírì yín ga.
1: Tàbára
0: Oye Sikiru Ajiboye.
1: Mo ṣe tó tọ́ Ọlọ́run lábí.
0: Bàbá àgbà látàpátá gàngà ńlẹ̀ Ìbàdàn.
1: Kí mo ṣe tó tọ́.
0: Ọ̀kan nínú àwọn àgbààgbà.
1: Ọba tó tóbi tó ga jù ní kìkì. Kábíyèsí Ọlọ́run ò lọ.
0: Pẹ́ mo mọ̀ lórí.
1: Kí o kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Mo tó kì í.
1: Ìbáwọn Ọlọ́run ni mo ń kí mo ń gbọ́ ọdẹ aláàsì.
0: A ní ìròyìn ayọ̀ a sì ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àti àfojúsùn ayọ̀. Lórí àdúrà tá à ń ṣe lọ́sí ọ̀sẹ̀ lórí àwọn ọmọ àti àwọn olùkọ́ tó ń bẹ láhàámọ́ ìyẹn àwọn ajínigbé. Kò ní jìnà mọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè.
1: Aláṣẹ́wọ̀n
0: ó fi gba ìdáǹde.
1: Àjọ
0: ọmọ Nàìjíríà ó fi gbà lórí wọn. Àtàwọn tó wà nípò bẹ́ẹ̀ ipò bẹ́ẹ̀ ipò bẹ́ẹ̀. Àjọ ọmọ Nàìjíríà ó gbà lórí tiwa náà pa wa náà ò ní bọ́ sínú àhámọ́ láyéláyé. Lágbára Ọlọ́run. Sísàmì Alájà mi dáadáa. Alájà Látífọ́ Agboọlá orílẹ̀-èdè Sierra Leone. Jumat Mubarak. Nígbà ẹ̀ máa kórè oko délé lágbára Ọlọ́run. Àtẹ̀yìn àti fámìlì yẹn ní lójú ẹkún. Ẹ̀pẹ́ ìwọ̀ ọjọ́ ńlá o. Ìbínú ọmọ Nàìjíríà bó ṣe gbà láàárọ̀ ìlà ṣèdọ́gbọ̀n. Ẹ jẹ́ ká lọ sábala kìlọ̀ Ọlọ́run wí kílà nábì sọ. Nígbà tí mo bá padà dé ká wá dá ọ̀rọ̀ ìjírá kalẹ̀. Ìṣí sẹ̀ǹtẹ̀lé. Àrò wà láti ìlú Ìsẹ́yìn. Bá wá rí bẹ́ẹ̀ ńgbà náà jẹ́ ká ṣe é báyìí. Akóni ẹ̀sẹ̀ Adélakùn bàbá Yorùbá láti ìlú Èrúwà. Bàmí ẹkú tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀. Ẹ ní fọmọ kínú ayé. Ẹ sì ní lójú ẹkún. Ẹ ṣe ẹkú ìtọ́jú ẹkú àtìlẹyìn. Elédùmarè ò ní fìgbà kankan padà lẹ́yìn tìyín náà. Tó ya Sheik ó yá jẹ́ ká lọ sábala kìlọ̀ Ọlọ́run wí kílà nàbì sọ. Ọmọ ọlọ́run bismillah ya Sheik torí àsìkò.
3: A kí wa jákè ìjádò gbàgbá ńlá ayé o, a sì ń kí wa nílé lóko lódò lẹ́yìn odi. Ipe Ọlọ́run ọba Allah kò ní jẹ́ ká fi jùmọ́ ti tìní, kò ní jẹ́ fi dágbére fáyé.
0: Àmì Ọlọ́run.
3: Ọlọ́lá ilá ayé lọ́lá o, wọ́n láì nípò mi jẹ́ Ọlọ́run. Bàbá wa àgbàlérú wa. Allahu akbar. Ọlọ́run ní iná ìdáta sùúrù, ìdá lọ́hì, ìfinà aṣárọ̀. Fi kitabi lai yauma khalaqa samawati wal ardo miniha arba'atun urumun dalika dinul qayyim Ọlọ́run ọba
0: dalika dinul qayyim
3: bi Ọlọ́run
0: pari oro si
3: bi Ọlọ́run pari re si mi
0: o soro
3: Allahu akbar
0: oya
3: Ọlọ́run ni inna idata shuhuri indallahi ifina ashara Shaharon fi kitabillahi. Yauma khalaqa samawati wal ardi. Miniha arbaatun hurumun dhalika dinul qayyim. Ọlọ́run ni inna idata shuhuri indallahi. Ọlọ́run ni àwọn òǹkà. Osù. Ti ń bẹ lọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run ọba. Ifina Ashara Shaharon Mijilani o.
0: Ifina
3: Ashara Shaharon Mijilani. Abawa. Se an kwen ti mo fi dari di ole. Information. Education.
0: Bene.
3: Adi entertainment.
0: Na.
3: Ikani nou re la wafe mouleni. Turi a woman musulumi to se kwe January, February, March in lama. Ki wani o su to jwa onon gagan ni. Olon ni mejila, ini beni no siya awolon, ino Kurani. Una ni Muharram, Safar, Rabi Ilawal, Rabi Ithani, Jumada Liula, Jumada Thani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawal, Zulikida, Zulihija. Olon ni mejila wana ni yo. Olon wani, ojoti ada, sama, mejeje, ati ile mejeje, lati jona lati pari kwe osu mejila wana ni yo maje. Osu mele kwa wan beni nore wa ba watokon. Alaji, olon le ekbodo jagumbe.
0: Toje osu awo.
3: Osu awo. Ten bele kon iwa ote. Ekbodo simbe. Jagidi jagan. Ekbodo simbe.
0: Ala.
3: Iwa inu ni bini. Ekbodo wumbe.
0: To. Awo osu owa ni.
3: Osu mele ni. Akoko, ona ni Zulikida. Osu tokan gosi osu ta fi se aji.
0: Se aji.
3: Osu ala kokon no ni. Olorun le gboro janbe. E gboro da wa ara kankan le be.
0: Tori
3: osu owo ni.
0: Ye jala kokon.
3: Osu elekeji ohun na wa ni Zulhijja. Zulhijja.
0: Osu aji gangan.
3: Osu aji gangan ta fi ma se iliyaye. Olorun le gboro janbe, e gboro da wa ala kankan le be. Osu eleketa o wa lo su ta wa wa ni inu re.
0: Ti susu Muharram.
3: Ti susu Muharram. Osu elekeni wa ni ohun wa lo takiti. Sibika osu woni ona ni Rajab
0: la hapo
3: Rajab lele kerin
0: ti awon Yoruba ma so pe awon ma ngbawe arugbo
3: ma ngbawe arugbo eyo inu osu ni aba wa tokun awon meriri o wa sele ninu osu ta wa yi
0: na osu mererin
3: ni osu mererin eyi ti awon jele nu lowo lowo yi to bere osu kini odun Islamic Ijira tuntun ti se Muharram awon meriri sele nbe aba wa tokun
0: la hapo
3: Anabi wa Musa ni kan la ma da ko pe Olorun la lowo Farao
0: Alayhi
3: salatu wa salam aba wa to
0: ninu osu yi ni sele yen sele
3: ninu osu yi ni sele
0: ki wa so un nikan
3: ki wa so un nikan kuda won po sugba won mo kan la kan Olorun fun won ni ma jo so mo we yin re ke se pe o ti si
0: free
3: o wa yo so lese re o wa ni ko ma lo Olorun fun awon nabi Olorun oba me wa kan to se mi wo kan la Olorun fun won ni mo jo so mo weyin re
0: to duro ti won
3: marun kan Olorun tun wa tun specialize won awon ni won pe ni wulu le asimi mina rusuli
0: laarin awon ojise
3: ni awon ojise awon ojise ye po o
0: ala
3: awon to Olorun da ko nu Qur'an 25 ni won Olorun tun wa tun select mo kan la kan ninu won aba wa tori ijoba asiko
0: to
3: eni ala koko to se wi pe Olorun ni mo gbadura re ninu osu Muharram yi oni Olorun ni fastajabuna lahu wa wahabuna lahu ya ya wasina wasila ana lahu saujahu Olorun ni inu osu yi ila gbadura ilawo Olorun oba ila gbadura anabi wa sakariyahu aba wa tokun inu osu yi ila gbadura anabi wa sakariyahu to se wi pe iyawo re baba o ti lo si period egun baba na ti le
0: ko se nkan osu mo
3: ko se ko osu mo baba Olorun ni awon Olorun la wa ni di re o ye sumo ara yin en to ti gbagbe to se pe baba ti dagba iya na ti dagba Olorun de se inu osu yi Olorun sanu
0: mo osu Muharram
3: ye fasta jabuna la hu
0: Allah
3: awon Olorun ba si
0: gbadura
3: awon awon bijeji awa se kini awa gbadura awon lasan awa fun won ni omo adunu odo to beru Olorun ju ni awon anabi Olorun oba anabi wa yaya ni ati keke Olorun ti sanu re kuda awon afa so fun wa pe ti anabi wa yaya ti ba nso ko bayi omi je oju re o ti lakota si bi oju re bayi
0: tin gba san koja
3: tin gba san koja
0: oluwa o
3: iyun anabi wa yaya
0: alayhi salatu
3: Olorun ni nu asuku yi ila sanu anabi wa sakadi yawo
0: ta fi yaya
3: Papa to sanu anabi wa sakari yawo Olorun da ku sanu enu kokan wa
0: na amen ati gbo awon to nruju omo na
3: amen ninu osu ta wa yi Olorun gba tutu ba anabi wa adama
0: alayhi salatu wa salam
3: ati yawo re na
0: mo haram yi na ni
3: ninu mo haram yi ni olorun anabi wa adam kola atoko ati yawo mo so pe to se pe o enikan ni kola ni olo mo to se pe awon meji ni kola olorun ni atoko ati yawo wa so pe robana salamuna anfusana wa illa mutakfilana wa tarahamuna lanakuna anna mina alhasiri olorun ni asuko inu osu lasanu won
0: allah
3: o wa fa so fun wa be pe inu osu ilorun sanu
0: osu muharram yi na
3: osu muharram yi
0: allah
3: o ba to sanu anabi wa adam
0: ati yawe
3: tolorun si sanu to si gba tutu ba won
0: allah
3: gbugbu awa na gbugbu to ti doku ninu aye wa
0: amen
3: olorun o da ku mo sa wa ni so dara aye
0: amen amen
3: aba elomi gbe good lowo sa good ireye bọlọn lọ so di panda ni obo ma nabi
0: adam
3: lọ
0: so di panda
3: koda ko se pon gangan lọ so di panda fun
0: ara re lowo
3: olorun oba oba sukuda la yi lọlọn oba ti mo yi nkan pada ti mo so nkan diri lọlọn alimudabiru olorun o gbogbo good ti nbe lowo ta wa na to di di panda olorun ba ni tamale re
0: lo si amen o amen
3: olorun ni de de asiko yi eni olorun oba sanu anabi wa yunusa aba wa awon agbalagba ni eja gbejami eja mi tun gbejami eja mi na tun gbejami eja mi na tun gbejami ni lopo bi 19 abi 90 nto ba sai ko sa ti eje aleja sa gbe anabi wa
0: yunusa mi
3: eja gbe mi
0: period oro oju be lo
3: oju be lo
0: o gbe nu eja
3: aba
0: ora ni eja to ba ri ko ma gbe ra won mi
3: yen ko ni
0: e sa sa gbe yunusa mi
3: aleja sa gbe anabi wa yunusa mi
0: lo ba tan
3: o wa wa ninu okun o wa nu okun mi o wa nu okun
0: eja
3: o wa nu okun eja dede asiko tolorun sanu anabi wa yunusa ni
0: tolorun gbadura
3: re tolorun gbadura re olorun ni wa sanu ni idha ba ma godiba fazona la nakidiro ale ifanada fi zulumati ala ilaha ila anta subhanaka inni kuntu mina zalimi kawa fo le ba wa mo pe olorun wa ni fasta jabuna lahu olorun la olorun wa gbadura re wa na jeina awa lapo ninu eja ye mina ligami ninu banu je ti anabi wa yunusa to wa nbe
0: pe to unu wa wonu eja
3: wa wonu eja ba inu oku oru wala olorun la wa sanu anabi wa yunusa o ba to sanu anabi wa yunusa
0: ijo
3: kini ana olorun na ni nbe du ni olorun gbogbo nu wahala ta wa na wo eh olorun da ku sa mu wa ku nbe o
0: ami ami
3: olorun ni awo olorun ninu dedu osu ila sanu anabi wa ayuba alafia lo iyawo lo dukia lo owo lo omo lo gbogbo kan ti nbe lara o lo olorun wa da anabi wa ayuba pada he a pe wo olorun anabi wa ayuba wa pe olorun
0: alayhi salatu wa salam
3: olorun ni wa ayuba ifinada rabbahu anni masani yaduru wa anta arhamu rahim fastajabuna lahu sey ko so ko fastajabuna si wo tan wi fastajabuna lahu fakashafuna ma bihi min duri wa atayna wa lahu wa mithlahu ma hu rahmata min hidina wa zikran lil abidina olorun awo olorun oba eni igba ti anabi wa
0: ayuba
3: to pe olorun lohun rere pe alafia kokoro kuda awon fa so fun wa pe awon kokoro ti won wonu ara anabi wa ayuba yo o nka luku ti ni aye si nwo
0: pe iwo
3: aye temi leleyi o mo gba bi wa yo aye temi leleyi aye temi leleyi o awon fa to so fun wa pe en ti o ba tu sina gba bi to ye ko gba anabi wa ayuba anabi to ye ko se kini
0: e ma bara nja
3: anabi to ye ko to gba
0: wo lo sina na ti e ko niyan
3: alaji wa doko
0: aya la ku ba
3: wa ta si ko kan o fe de bi okan re o fe de bi emi re aisan ye fe mu emi re o ti fe de bi emi re pe ah iwo olorun wo lona mi se olorun wa gba mi olorun ni fa kashafuna ma bi mi duri asi kanira tin be lara anabi wa ayuba asi kaku
0: salatu wa salam
3: gbogbo dukia anabi wa ayuba to wa lo olorun si da pada
0: o da pada fun allah akbar
3: gbogbo wahala ogun tin ba wa na fira olorun oba allah subhanahu wa ta'ala ko seyin olorun
0: allah
3: olorun ma sa ba ni se ni ronu fun wa pada
0: ami ko da kan ni wa pada fun
3: wa da gbogbo nkan ni wa pada
0: ko lo kaluku ko olorun o da pada fun
3: to wa ba sa ta wa imu olorun sa da pada fun wa
0: ami
3: won la agbara re olorun
0: o kan ti lo gba lana ti ori gba lo mole ni o
3: se ri no ni
0: olorun ma ja fun la
3: pe tan ami anabi wa ibrahim
0: alayhi salatu wa salama
3: inu osu ta wa yi la wa fa so fun wa pe olorun sanu re
0: ala
3: olorun ni kulina ya naru kuni baridan wa salama ala ibrahim farodu bi kaida fajalina hum la akhsarina olorun ni kulina ya naru awon olorun ba so fun ina nigba ti won ju anabi wa ibrahim
0: ti won ju
3: sinuna kuni
0: baridan
3: oya iwo na yi o oya ma tutu wa salama se n pe nkan le tutu ti o tun ma niyan lara tesi ba ti ba wa nu esi tutu
0: to ba poju
3: eyan mo gban sa o eyan le gban o
0: wa salama
3: olo ni wa salama tutu ta wa ni ko tutu yo mo ko ni ra ba bure mo
0: alaafia ni ko je o
3: mo ko ni ra ba o
0: Ala Ibrahim
3: sori ola ni ojo je fun gbogbo ti je ko omo won juyan sinu na to ye ko ma banu je to ye ko ma so ko eru olohun o ba si dunun ninu re
0: pelu ayu ati dunun
3: fa arodu bi ike idan faja ina mu la akhsari
0: Allah akbar
3: aba wa inu sui
0: lorun
3: sui ti na murusu aba wa inu sui lorun so fun ejen fi kan pari re kama ka gbugba moko kan lantan
0: to
3: iru osu yi lorun sanu anabi wa Musa
0: alayhi salatu wa salam
3: anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ori mo ni lumaka ngba to pada si lumaka o wa ra mo kan ti awon yahudi ti won dunun ti won yo kila awon eleyi nse o wa bi won leye pe kini won se won ni koda lataro won mo enu duro duplicate ti won duplicate awon dunun ni iru dede asiko yi ilolohun la anabi wa Musa lowo
0: Firaun
3: ni aye re lati gba ti anabi wa Musa ti dele aye bayi lo ti ni Firaun
0: lo ti ni alatako
3: baba o ti ni gbogbo wa na ba se wa yi ateyin eyin gangan atemina emina ni Firaun nu aye temina
0: iyan won tin gbo wa nu ile na
3: ko se ti o ni Firaun ninu ese Christian won so pe farao ko se nti o ni laye gbogbo Firaun nu aye etenu ko kan wa na
0: alatako
3: na aye wa ti o fe ja
0: ni Olorun
3: ba je adun ni ma aseni bani daro amani seni afaimani seni awon kan tun wa tun moyan tan won tun wa tun joko ti pe asi a tun joko ti
0: oluwa o
3: iro ti ojo wa ti won pa mo wa meji won pa mo wa
0: o Olorun o
3: Olorun ni iwa nabi wa Musa ala Olorun Firaun e gbo tin Firaun pera re ni o ni anna rabbukum li ala kus Olorun wo le pe emi lo ba agbaye na e ko selomi leyin Firaun ma be tun ma Firaun e to wa so pe o ti fori gba aba wa tokun anabi wa Muhammad ni ki mo wa nsi won won dunun ni won yo tori pe ibi ti Musa gba koja ibe ni Firaun wa se kene
0: be lo pare
3: lo ngba teri
0: be lo gba parun
3: won ni kini won se anabi won ni won gba we ni lojo kewa ti Olorun pa Firaun re ninu aye anabi wa Musa
0: alayhi salatu wa salama
3: awon ni se ti won se nu anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni baba to bi sokoto lo bewu Oma baba kana le mi ati anabi wa Musa
0: alayhi salatu wa salam
3: iya wa lo se kini o
0: loya
3: toto a je pe mi kan emi gan mo kan gun se anabi wa Musa ju
0: eyin lo
3: lagbara Olorun lati odun tin bo lo awa na o ma gba awe asura a wa fi ya panta won yahudi nse o
0: ti se ojo kesa ojo kewa
3: Tolorun ba wa so wa di Tolorun ba so emi gangan di
0: asura
3: eyo Tolorun ba so mi di
0: odun to nbo
3: odun tin bo lo awo wa gba tasua ati asura
0: aje meji
3: o awon aje meji
0: eyo kan la won gba
3: meji la won gba ta fi ya pa ti won awo gba tasua ati asura
0: ti sojo kesa ati ojo kewa
3: baba wa tasua ye oro ta wa nso leni oda bi gba to se wi pe won ti kabutan awon ese wa n kampi sugbon ke ti lo tori jeta ini tasua anani asura awon tolorun ba tun wa yonda fun to se pe won sare gbo lana awon le gba asura ti won lana ki won gba adi asara leni
0: mo
3: ko ti lo tan ani 13 14, 15 ninu osu na lo
0: beni
3: awa tolorun ba wa kadara ka le gba ninu osu yi a je pe awa na congratulate ara wa ti o fi di jo mejo ta tun fi ma pade labala ki lorun wi ki la nabi so eyin o ni doku awa na o ni doku o pe se n gbadun wa olorun je kayin o le ma gbadun ara yin awa no si ma gbadun ara wa Abdul Salam omo teni olalawali omo lani loruko mi o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: baba
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oluwaji olumide leka boda barika ojo nla ade umi kasim adeka amina mustafa message route amos Shola akurete ajibole lati lu oyo alaafin Tunde be lobami Nija ala lobarika kwi wojo nla o Omodin Akingbade Oladile Sunday mu yi wa Bibi lati ma dagbere fun titoni Won mo bi gugu ele fun mo laare fun teni Nigba to ba tun di jomejo a ma pare lase lowo Eledumare Eyin oni doku awo oni doku Wa adura ta ile ta fi se adura ta fi se prayer point wa fun tose yi Ilu akosile to fese mule Oba to la Oba to to Anabi Musa ko lowo farao
2: Olorun mo gogo ki Oba to mo ba de ko mo gori ki mo wa ri fo ba de
0: Oba to so ibanuje Anabi Ibrahim Adayo Oba to segun aisan Wa Anabi Ayuba
2: Ma to fori bale ma
0: Gbogbo kudie kudie Ti nbe ni ago ara kaluku wa Bere lori ori fifo iba Ati gbogbo ohun ti won pe ni iran isan

0: right. Je ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani yi. Ikani ti lagelure lagelu 96.7 FM oke gajoke. Ile fufu ba la velele ni le Ibadan. Oya kashe kashe kashe kashe. We go again la aro yi. Gege mo se gbe yin debe. A tun lanfani. Awon eyan tun lanfani lati gbenu si. Iwo yi jeta ko yi jeta na ni tawe eyan gbenu si media passport eleyi to waye ni bi ta ti na ro million kan fa awon eyan eni kan gba million kan naira ati awon opolopo owo mi na to tun lati ke ewo iyen oto eje n tun gbe yin debe pe se rinu osu ta fe bo si osu keje yi on gangan ni kashe ma pe odun meji July yi gangan ni kashe ma pe odun meji ati pe ya ma awon eto kekale to lagbara gan o ati awon ebun owo tawon eyan o tun gbenu si to gara dada e ba ma gba o laaro ibi nse nba yin soro lowo lowo e a tun ti pese owo kan sile laaro eto tun gara e ti mo pe every friday ni kashe ma n gbe passport wa nibi tawon o to gara ti won o ti ganun le fawon eyan laaro yi gege ba se piya ma re kale nto de je ori be laaro ni pe owo tun po si laaro yi tori pe awon draw kan be ti a lanfani ati se lana latari ti network wa fe tawon draw kan lana awon de leleyi iya eje ogun moyan eh ko sinu idea wa pe en o ti wa lo na nun ko lo a da pada mo draw mi ta ba fe se ti o fi jayi pe awon eyan to ye ko je to ye ko je to ba iru anani si to ye kan je bi marun abi mefa to pe boya bi merin abi nkan la le se abi meta ni a wa da po mo ti jo keji pe oya eh instead ti o fi wa je marun bayi o ye da meta mo ko je mejo eh eh le jo ma gbe mo se ma yin soro bi eyan mejo ni o pada je laaro yi ati da awon to ku lana yen mo ti teni eh eh ti o bi je yi pe o fi ni je yi pe a chitara wa ni chitara wa bo se jenu o sugbon le ni iba ba be lori 50,000 naira ta gba be bo sori 100k ibe la gba bo sori 150 a ma lori 200 ka to bo sori 250,000 naira lati be la wa wole sori 500,000 naira 500k half a million eni ko tun je laaro yi nile agbara pelu mi nbi mo ni awon meta kan to je pe lojo Wednesday yen won wa lara awon ti Olorun kaye pe ki won gbenu si iyen ni aya ajeta awon meta kan be nbi pelu mi oruko yin sa
1: oruko mi Ibrahim Adegboyega Yoruba mi
0: Mr. Ibrahim Adegboyega Ayoba mi adugbo
1: apata
0: apata le ti wa eyin se ti e je ka se ri sa
1: ara sa
0: e de ni e fi gba kan mo
1: a le se ka ma play
0: eyin ni awon mo n pariwo legbe eyin ti bo n gbo ti an jubilate bayi
1: be sa ifu do kan mo igba ti mo lo sim mi mo lo ra sim mi tori sim yen mi ri fi jeri so mo lo ke ti sim
0: e padi oreda
1: be ni pe kin yewo
0: ibi te jade lo won ti so fun yin pe e change sim
1: no mi o jade olorun ni
0: e jade senu lele wa olorun ni awon eyan oni so asiri fuyan won ma ni e gbigba adura na ni o ti e to ma nkan ba hun e meji lo ti je lodo mi e mejeji lewe ni ma wa mu ni aye aye o se bisa bisa ya ma ni akan akan coincidence ni akan bosasi ko mo ti gbo ati gbo ati gbo egbo bi tadu eyan ba sa ti ngba olorun sa ma ji odi mo kokonu o ai pe kristiani ni o gbigba adura re ibe lowo olorun ni ji odi musulumi ni o gbigba adura re ibe lowo olorun ni ji odi onisese ni o gbigba adura re ibe lowo olorun ni ji odi obasi ma gba nkan kan gbo pe ti ekan na ni pe direct na sa ni ti sa ti e ti ngba olorun o to ni ji odi na mo se jenu o so so ibe won la iso fun pe ke ra sim mi
1: no emi mu ko
0: eyin le kan ro eh o ti ada ko si wala mo ti gbo eh oruko ti yin sir
2: eh oruko mi ni ori olowo adedokun joseph
0: ori olowo so mo le ori olowo ni yin ni
2: oruko ti daddy wa nje ni
0: okay ilu wo ni
2: eh mo wa lati ilu ekiti
0: ekiti kete
2: beni sir
0: okay se yin o le
2: ah ko se kiti ti o le
0: eh ibi ti mo nbo na ni mo gbogbo nkoko bi yin pe seyin o le
2: ko se kiti ti o le ireje lako
0: ke se pe e buru
2: ah buru
0: e le ni
2: a le
0: ni le tori wickedness o yato si strictness
2: be ni sir
0: eh e le tori pe e ko wo si
2: be ni sir
0: e kun dun yan o
2: ah o je wa niye
0: eh ani kan na bi idare na gidi po gidi po kilo te ma lagidi
2: idi ti a fi ma lagidi ni pe se mo eni ti o ni ku to yan to ba fe jeun ju yan lo
0: eni gba
2: a ni gba
0: we me lo nkun re to a je ju mi lo
2: eh eh idi to fa nu
0: adako buru iwo sile ko da be ilo le je
2: mo je 200,000
0: 200,000 naira eyin ti je ri tele na
2: be ni sir
0: ilo le je ri
2: mo ti je igba ti mo ko je 100,000 ni Splash FM.
0: Okay, okay.
2: EKG. Mo je ni lagelu 150,000.
0: Okay.
2: Eketa 150,000. Okay. So this is the fourth time.
0: Ah. Customer gidi ni eyin o. Melo ale man, melo mele le man ble.
2: Igba mi mo man ta meji, mo man ta meta, mo man ta yokan. So bo ba si wa lo.
0: Bo ba si wa lo yin si ni. Congratulations 200 leje lele yabi. All right. Oruko yin sir.
3: Oruko mi ni Aluyo Oluwafemi Joseph.
0: Enulu ni.
3: Olorin ni
0: mi. Olorin ni yin. Won ta ba ti bo aye e ba wa kan n gbe ti ni Aluyo. Ah ah. Aluyo yen o gbodo ni juju abi fuji abi rege.
3: Juju gospel juju.
0: Gospel juju ni. E fun mi lowo kan.
3: Okay. Oluwa o se Olorun to ba mi se.
0: Eh
3: aye raye baba baba to sogun mi dogo
0: eh
3: olowa o se ogba ti ko dojo ti mi
0: otito otito olorin ni yin looto e ba fe mu olorin ma so nkan kan fun kan so yo ya sare fun alakapela nbe o aye ni ah emi omo ma wori ma wori aye laye re to ba tun pera re lolorin abe fe mu soro soro o ke wa ni event kan ani ah eh ko ya prepare tele tele kini ke e ba wa anko e po a je yi pe event yi pe awon eyan re ni oge se pe kan ma re eyan lori ko pe ba to na kan o gba ko si kini yo si anko re fine ti o da gbe o always guide ija wa ija o si eh elo le je
3: 1,000,000 naira
0: 1,000,000 naira e ti jeri
3: mo ti jeri
0: elo le jeri
3: 100,000
0: ana le jeri
3: be
0: ni eh hey, gbate gbo pe je 1 million yen tori mo ri te so pa dari wo so gaga
3: bo tori ngun bike lowo ni mo fo bon le ni
0: so ori bike le wa tori 19 lomo kan se papapa mi mo kanju mi ibo le den gba yen
3: mo ti kuro ni le tori alakuta ni odo mi
0: omo
3: wa ti wa ni ologun eru ni
0: ko
3: yen wole tori mo gbe radio sapo ti mo ngbo ah mo ngbo bo se nlo ni
0: e gbo radio sa ori phone abi
3: ori radio
0: radio gidi gangan le gbe sapo abi a tun gba mi ni
3: kini ma gbo bo se nlo ti mo gbo 97515 mo bu bo le lori bike ni
0: eh
3: emi lo npe yen ese ese
0: e gbe eyan seyan abi eyin nikan le ha lori
3: mi ati eyan lajo nlo mo fowo tap e bayi ti yen ta bo le bayi mo fu tele ni
0: ah wala congratulations, congratulations, yes, congratulations. Yes, so I want you to watch Jenny Jetaniye. I want you to watch Jenny Jetaniye. I want to say that you have a video. I want to come on that video. I want to say that you have a video. I want to say that you have a video. So ni have a video. I want to say congratulations. So I'm a gender. You do wrong. So ti wole abi o ti wole.
3: Kote
0: wole. Eyo wole. O be se pari, be se pari ti an duro deri. Interview ti an fe ke se tan re. Be se tan ni isin. Yo wole ko se je niyan so e free be yen eje ka se eje ka wa lo bayi papapa ka bere teni star 347 star 1004 star 2 hash play 3 tickets play 3 ticket get 30 ticket so gora re play 3 ticket get 30 ticket se ma gbe nlo wa nle eh eh play 3 ticket get 30 ticket eja bere bayi eje bere bayi ka be lori 50,000

0: oya ta lo lowo eleyi o ta lo lowo eleyi a ti bere bayi o ti si niyan 070 lo bere re 070 o no bere re 070 lo bere re o wa pari pelu 8521 ta lo lowo yi o connect gbe won debe hey ogo hello e karo ya lati kan ni lage lo ati npe yin oruko yin ati adubo te waisa
1: oruko mi ni boda
0: samuel mr bolu wa ti fe samuel lati bo
1: lati bo
0: iwo rodu nle ibadan igbawo oni e tin play cashe
1: o ti ti jeta
0: se ti jeri
1: mo ti le mi ta
0: e lo le je ngba yen
1: 100,000
0: naira ara congratulations e tun ti je laaro yi congratulations e tun ti je laaro yi 50,000 naira le je la won ma pe yin customer care ma pe yin se ti gbo so bo se je niyan bo se je niyan lapa be yen Another 50,000 naira. Another 50,000 naira. Ejawo. 090 lo bere re. O pari pelu 5277. Another 50,000 naira niye. Another 50,000 naira. Another 50,000 naira. Ejawo en to tun wa nbi yen. Ekaro. Akojuma. Lati gani lagelu lati npe yin oruko yin atadugo te wa isa.
1: Sodiki ogbon.
0: Adugbo le wa Leko.
1: Yaba,
0: don't like a little
1: while
0: they're
1: driver. No, I take
0: you to the day. Okay, Yaba, and I let Bessie see.
1: Yaba,
0: Iben, I let him go.
1: Iben, I'm going to go.
0: I'm going to go. Ilo le je ngba yen
1: wasu
0: e tun ti je waso mi laaro yi e tun ti je waso mi laaro yi congratulations so customer care ma pe yin e ti ati wule ti je ri na e ti mo bi an se ma pe yin be na won o se pe so bo se je niyan congratulations Amio, congratulations. Ja ba sori 100,000 naira bayi. Ja lo sori 100,000 naira. 100,000 naira. Ja lo sori 100,000 naira. Ja lo sori 100,000 naira. Ja lo

0: Jazzarewo 150 yi. Jazzarewo 150 yi. Jazzarewo 150 yi. 150,000 naira. 150,000 naira. Jazzarewo yen. Jazzarewo yen. Ati delete 100 yen. Ati delete 100 yen. 150,000 naira. Jawo. Fisi.
1: Please check the number and try again.
0: Number dada o. Number dada 080 lo bere re o. O pari pelu 3547. 080 lo bere re o dada o. O pari pelu 3547. O ya ba ntun pe 150,000 naira. Ekaroma.
2: Ekaroma.
0: Ikani lage lu lati npe yin oruko yin atadugo te wa ima.
2: Asifani.
0: Ma?
2: Asifani de loko.
0: Anti kainde adugo wo.
2: Asifani.
0: Asipa, tipa garage okay. Igba wo le tin play cash e? Ma?
2: Asifani.
0: Se ti jeri.
2: Bene.
0: Elo le jeri, emi lo le je. Ati jala meji. Ele lo la je? 100. 100.
2: Then.
0: Ato ti je 150 la aro yi. Jesu seun. Jesu seun. Bi a se ma npe yin won tun pe yin 150,000 naira o wole. Bo se je niyan. Je lo sori 100k. Ti a delete le kan yen ta tun se oya ba ngbe ati se mi 070 onre onre onre 070 lo bere re o wa pari pelu 9571 070 lo bere re o pari pelu 9571 oni yen 100,000 naira ta se mi yen on lele ati se mi.
3: Hello.
0: Ekaro.
3: Ekaro.
0: Aku ojumo o.
3: Yes.
0: Ikani lage lu lati npe yin oruko yin atadugo te wa yi.
3: Oruko mi ni Adekanmi wa si o.
0: Mr. Adekanmi. Lati tipa garage. Igba le tin play cash e.
3: Ah, for the studio send me ntan o.
0: Se ti jeri.
3: Mi o jebe o.
0: Congratulations eyin le 100,000 naira laaro yi. Emi ni emi na ko Olorun si tun wa ni congratulations customer care ma pe yin o e mu fo yin dani won pe yin won bere account details yin 100,000 naira bo se jenu e je lo sori 200,000 naira 200,000 naira 200,000 naira star 347 star 1004 star 2 hash lẹ́yìn eléyìí la lọ sórí 500k mọ́sùn ta lọ wà ńbẹ̀ ẹgbẹ́ kọ̀ yìí o. Hello.
4: Hello.
0: Hello, ẹ káàárọ̀ sà.
4: Yes, sir.
0: Oruko yin atadugo te wa isa ikani lage lu lati npe yin.
4: Ah, Boluwa ji ni mo wa sa. Avis oruko mi sa.
0: Ki le gbo oruko yin?
4: Avis oruko mi.
0: Sa Avis yowo.
4: Avis Hassan.
0: Hassan Avis okay mo ro pa Avis yowo ni ma. Iba o le tin play cash.
4: Ah, mo ti gbe ojide lati last year.
0: E ti jeri sa?
4: Mo ti je 50,000 ye.
0: Lẹ́ẹ̀kan.
4: Lẹ́ẹ̀kan.
0: Lẹ́yìn ìgbà yẹn báyìí ńkọ.
4: Ara mi ti jẹ.
0: Ẹ̀dá. Congratulations ẹ̀yin lẹ jẹ́ ẹ̀yin lẹ jẹ́ 200,000 naira láàárọ̀.
4: Kai.
0: Kai. Kai kai kai.
4: Ọlọ́run ṣeun.
0: Ọlọ́run ṣeun. Wọ́n máa pè yín customer care ó pè yín. Ẹ kúkú ti jẹ́rí ẹ ti mọ bí a ṣe pè yín gbà yẹn.

wassalatu wassalamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Okay, olorun oba oba leke ola oba to da somo to da ile to da aye to da orun to da okunrin to dobirin oba to da gbogbo nsin be ninu aye patapata porongodo oba ilo sheda emi tin je konikaluku wa ma je eyan na lo sheda iku ti o so po to ninu aye enikokan wa to baya iyan la se ntoro lodo olorun oba aleke ola fun gbogbo awon to ti para sodo re ko lo nda kan ba ni se ike ati ige ko ba ni se alekun gbigba adua fun won ninu sare bakana ko lo won oba aleke ola ko siju anu wa wa ta ku lori le epe ko ma ja kanju lo ba won to ti lo akola j

0: ya boro de ni jejo lori oro anabi wa adama
1: alayhi salatu wassalam
0: eri pe anabi wa adama
2: alayhi salatu wassalam
0: olohun ka ba ma po hun da
3: allah akbar
0: olohun ka ba ma o
3: olohun ka ba ma po hun daada
0: olohun ka ba ma po hun da anabi wa adama
3: alayhi salatu wassalam
0: awon to olohun ka ba ma po hun da olohun so ah oni o ta lo ni da firia o na o
3: allah akbar
0: olohun ni lati wa ka en ti ni daru wo firia o na
3: allah akbar
0: ninu awon to lohun ma ma se le ma pe ah o ye mi le ona pe mi na mo daru
3: yin
0: anabi wa adama
1: alayhi salatu wassalam
0: anabi wa adama dada amaza iton olon je ko sori bu po lara anabi wa adama
3: a billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
0: adama
3: wa idhi kuluna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa
0: agbada lo njo kemi yogo
3: amina ya allah
0: ebo lo wa ri pe ohun da nabi wa adama
1: alayhi salatu wassalam
0: dida ti moda adama tan ki loju ku fe mi olohun olohun wa pe gbo malaika olohun ni gbogbo yin pata usijudu le adama
3: isijudu le adama
0: olohun ni gbogbo yin oye fori bale fun anabi wa adama
1: alayhi salatu wassalam
0: saitoni si man pa bi mo ti da adama looto
3: naam
0: lo je pe baba gan ni ka so pe lo ti je fun anabi wa adama
2: alayhi salatu wassalam
0: ama to nti be malihunu rabbahu olohun fun saitoni le pe kan yin
3: allah akbar
0: olohun si fun le pe ni pe e ri ke mo so pe eru olodun ni saitoni
3: na
0: gbogbo sama mejeje lo ti loko ni bi ti saitoni ti sin olodun de sama koko habidi ni je eru olodun ni bi to sin olodun de te de sama keji te ki wallahi to be eru olodun sama keta bo ti loko nu ibilisu ngbo ya lori anabi adam loko re fin yi pada
3: izi judu le adam
0: anabi adam ta olodun si judu la adam olodun gbogbo yen fori bale fun
3: faza jadu illa ibiliza
0: iwo na to ma so pe lagbaja yen ke lo fe teri ba fun
3: eboju wa ni ati bi
0: eboju re ni ati bi nbi olodun gbe si nu
3: omo odun melo ni faza jadu illa ibiliza
0: olodun wa la ni ama malaika gbo won wa teri ba fun anabi wa adam
1: alayhi salatu wassalam
0: jadu illa ibiliza olohun wa si sitan si ya re pe a fe nikan to je pe olori ibu lohun je
3: allah akbar
0: oni fa sa jadu illa
3: ibiliza illa ibiliza
0: ni teri ba fun ile itoda o
3: fa sa jadu illa ibiliza
0: oni la je ile teri ba fun
3: abba wastakbara wa kana min al kafirin
0: wastakbara o gbera re ga
3: wa kana min al kafirin
0: olorun tenu ni lo ti wa ninu e ti mo se bi le lori
3: wa kulina ya adam
4: baba olohun je ko ye pe latoni lo
0: latenu ni lo
4: o ti wa nu awon ti olohun o ma se bile
0: o ti wa nu awon ti
4: e ma gbagbe bi ta de duro eja yara lo se ka pele oja ni papa pa ta ba para de eyin ti mi a tesiwaju ni bi ta ba de e ku kale
5: Lagilu FM 96.7. The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray!
6: You overwhelm me. This love is too much.
5: Team, House of Glorification. Come, let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, championed by Faith Church. Eja just celebrate your godu. Ise ranse pe woli ti o laba won, woli agbaye ni. Prophet S.A. Arogundade, bere ni Wednesday.

0: ni soro anabi adam ta ne dabi ti anabi ne
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ko ba se pe anabi sai to ni o ba ri mali anabi lara anabi adam ne ko ba teri ba
1: allah akbar
2: tori ki ise waju la fi si
0: olohun wa fi pamọ fun olohun wa fatakarrar imale wa yin waju anabi adam
2: allah akbar
0: se mali anabi e wa yin waju ai eyun la ma re ka wa ri awon sa awon le te wa fori ba
2: allah akbar
0: adam ko la won ri ma mo ti ri mali asaju aye
2: ato mo ti ri
1: kan mi fatakabara
0: Allah
1: akbar
2: fadhalahuma shaytanu an yafakhrujahuma mimma kana fihi wa kulna ibitu
0: oni ma si won lona ni
2: Allah akbar oni ba mo ti olodun ba pada dalatara awon
0: anabi dalatara
2: so re
0: emi ni jota fun
2: Allah akbar
0: e ma ta ti won ni
2: Allah akbar
0: e ma baye won je ni
2: Allah akbar
0: e ma doro won ru ni e ni je mo nisin mi e ni je mo ni fokan bale
2: I want to be like min shaitani rajim
0: Allah wa an won
2: Allah akbar
1: za lahum shaitanu an ya
0: ya wa dan lorun po n po wa da ko ri re tan wa ansa o minasa olohun wa gba mi ko da olohun gba ni gbe pe
2: olohun je o gbagbe
0: ko mo le da ko samo
2: Allah akbar
0: to wo fi ta malaika na
2: Allah akbar
0: awa to da ko lori ile njo na lasasi re mu o wa gbagbe ko le da ko samo ni dona
2: baba e ja sare pada wale abe ki wa ni gbogbo eleyi wa abe ki la pe sabe kadara ni abi abe igbagbe abi abe imama
0: abe kadara olohun atayan mo ni
2: tolohun ti kadara le tele pe we saitoni o sori ibu
0: o sori ibu lata ra ni
2: nkan bayi ni o si pada se yo tun koda yo koja aye lode mi olohun gan
0: ko ra gan o tun koja aye re
2: Allah akbar
0: enbi to ti ama po won oja ma nkan kan eyun olohun so wa olohun wa nbi anabi adam leri olohun wa ni adam ma doju ti mi o tori eni bu yi o ma doju ti ma ji o fi mi rerin o elen to do en to ba jo to rerin o fi re sese oro po lori arin
2: baba oye ja bo bi pe bo la anabi adam se wa di meji to se di meta o se di merin gbo je po nikan le po lo fi amada lo fi yepe da baba wita wi eni awa ma anabi adam gbogbo ayin na lo ma anabi adam bo le mi ti wa bo lo n ti wa bo la se tan mara wa
0: olohun ni gbogbo yin pata kamisiru adam olohun ni mo ti da anabi adam lo to o mo da latara yepe ama latara anabi adam ni gbogbo yin o ti ma jari
1: allah
2: baba se ka wo be yin lo se to nbo
0: pelu ase olohun ati anabi
2: wa ora anabi adam yi yo mo gba wa lojo to po die bi mo se nwo yi
0: ni agbara olohun
2: ah olohun mo kan alowo o Olorun ba wa se o. O da tori mo ri oga mi kan ti won wole na si nwo bi pe koda iwole won gan fe ma deru ba yen bayi ko lo usanu. E je ya ki aba mi kan le Haji Abdulwahid Oyewole baba Alubarika Bale to se ti makade won tun so jo bi leni. Olorun da kun je sopolopo dun laye laye ati laye de rabi tin ba nja tantan. Emi omo yin ololufe yin ore yin ati aburo yin ehe ya dare o na ni o nkiyin o. A sopo laye o titi je mejo ta tun fa yo pade lagbara olorun ako gbogbo apata sabi abi olorun ba leki ola kolorun da kun ko fi anu gba wa ko ja ni pade ayo lose to nbo aburo ni se yin ko ni se yin te ngbo ikan ni yin ko ni se awa te ngbo ola nabi lode olorun DJ Spider God bless you temi ba tin dire tan loga wo wole lagbara lowo olorun a ni fa buru pade ara wa subhana rabbika
1: rabbil izati amma yasifuna wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

ekule eku eti gbo wa ati de ikani le ise radio lagelu leleyi oke ga joke. Thank God it's Friday. Oni ojo kerin din ni ogbon osu ekefa odun 2026. Ojo melo loku ko su ifi tenu bole lagbara Olorun yoku to ku yi daada tin be nbe Olorun bo yojo je titiwa bo ba wa tenu bole tan atun mu osu elekeje e tumo si pe odun yin ati lo jaji kuro nu e wa ku abala kan yoku Olorun eledua yoku to tuku nu odun ta wa yi na ayo ati alaafia alajo lo ko si kankan nu date ti toku nu odun yi ti aran ti ti o wa je ojo buruku esu gbomi mu fun wa ayo ta fi bere odun yi la fi laja ta ba wa laja tan lodun to nbo na inu ayo awon odun to nbo inu ayo lagbo osere leleyin

e kaabo pada latojo oje yin eyan te ngbo wa a si nbo lori e an so an fun yin lawon royin to ye gbo nipa ti nipa awon osere kaakiri ni o be ni to yin aimaku ti soro ni eyin eyan kan wa awon ni tele tele ologun mo struggle awon wa opolopo awon ni gege bi on bayi lati gbogbo odun to tin be ninu cinema to tin se cinema bo je mo ye pe odun mejo seyin on lo to bere si ma so pe boya on ri nkan je ninu cinema daada be se re on tin be ninu cinema lati 2001 25 years ago ba 8 years ago ohun to nbere fi ma fi gbogbo e ma jeun gbogbo e to bureke daada seri loyalty a ma pe okan lara awon influencer ti won be lori TikTok ni Instagram ni pe O01 obi oni ti e gangan seri nikan fi se yeye o pe iwo o kan tele Davido lati yejo ini o kukuri nkan kan awon ti won ese ntele David gan won ti fun won ni nkan alaanu e si locate olorun je ki David Davido bo se busy to o wo chat yin o si pipo ya send the account e send the answer si mi 15 meter for you o ti fun 15 million naira emi gangan wa nko bayi ke mi na follow enikan gogo won ni ba mi na to si olodun kuku nse nbe dati e mo e je n wo eleyi gbo yin le mo alapo meji yun ni nice ke se o be wole lati sa o abo lore o ti soro ni ko si eni na laye yi olodun ohun kekere meji ni won oni baba ohun ati ya ohun ni leyin awon mejeju o tu believe ni eni

0: o ti soro soke be yan ba ti koja 18 years nkan to ba wu lo le so o soro ti onise re mi lemi se wa yi o on bo on se wa yi o on o le ever ko n se iyawo keje eyan kan abi ko n wa se iyawo keta anybody oni o le se iyawo iba o mo be ni na se fe lowo to laye to n to n wa e o le se nkan to jo mo ba nkan to n fe se laye to ni pe ko je 001 to do gangan be si re yoruba so pe alara oni se kini oni gbara ni adiye won lo bo nu le bayi funra re ni bere n te yan ba fe na ara e so na be na ni ore e se wojo ni ti awon alejo kan be nle agbara ba ya wa la pe won oga mi e kaaro
1: e kaaro
0: e ba n soro soke o
1: e kaaro sir
0: ah e dakun se ki le wa se lori eto yi
1: awon sagbo osere
0: awon
1: daraya
0: iru eyan wo le je
1: olorin ni mi
0: olorin ni yin gospel ni abi
1: won kan gospel mo fuji mo basis
0: ah ibi ti mo n bo nu fuji le basis le wa se bi awon ti pe god bless you ti to si wa nle rekereke si ki wa do de ten pretend fun a nigba ti nkan be nle e je ka won yo mo pe olori fuji ni ki se ki boya won package yin wa bi
1: alabi ni temi o owo mi funfun nene ni
0: e je won owo yin
1: alalabi ni temi se
0: e si bayi
1: owo mi funfun nene
0: se le funfun
1: mi o ba won pe jo te mi o si ni di iko baje o
0: mi na o si nbe
1: alabi o

0: jẹ n bere bere kan ejo e like sport abi
1: bẹẹ
0: eh fan wo ni
1: ah partially ni sha tori mi sa ba bo ba
0: eh
1: ri ma didi mo
0: se olohun yo yin pe ti e je kin yo yin kuro pe so pe partially mo ti gbo tori en ba se sport pe chelsea ni mi eh kini kan alabosi ni so e de so pe ba won si bi abosi olohun ti yo yin pe ni partially yan tumo si pe e se sport person en ba je sport person alabosi ni iwo to ba je sport person to gbo mi alabosi ni so ni isin bayi pe ki le ri je che mi nbe te nse abise e fuji o ti orin nikan le
1: se orin na la mu nise a tin ka we si legbe
0: o da baun ibi be igba ti e te bere sin korin lati be abi 5 years ago ipe ni jawo le ti ri nbe
1: a ri pe ni jabo sori pe ife ta ni si nkan yin boya to si pe won ni ka lo se awa lowo ta fe se so gbogbo awon kan ta ri nbe boya bi ko sori ko pe gba mi wo nikan lo ma da gbo
0: so ninu le oke lo ma be awon eyan
1: so a mo pe atal go son o ma ni lo
0: se yo pick ba lo be se wa le se wa le se ye ri yo pick daada bayi e ibo wa le ti awon bullet mo nkorin
1: ko si bi ti mi ti le kan mo ti ma old life ma lo si life so mo ma
0: e ma se jump ka kiri na
1: se na so mo ma se birthday surprise any kind of pardon occasion to make me
0: ta to si pe e tun korin ki le tun se leyin pe e ti fe korin e lulu le mo lulu ni abi e mo guitar ni abi orin nikan yin na
1: nikan na
0: so ni si ma be yan ba fe se birthday surprise ni sin e le ba won lo se bo ba fe se party ode aroko agbanko e lawon ba alawon bad boys eh ta won na ma wa pelu yin te jo korin orin ele te wa se se ele ba album ti mo play yi abi single ti mo play yi bo lo se je igba o le release le drop e
1: mo drop orin yin nisin boya 2 months ago ele a tun si drop on mi ni online
0: o ba online ki no Facebook le mu
1: Alabi Foka said lo pari Foka yen
0: okay Instagram na nko
1: Alabi Foka
0: TikTok nko
1: Alabi Foka na
0: eh o ti je bam lori account number ina Alabi Foka lo abe

eyin eyan wa je ise oju opo le fe yin eyan nipa awon royin le te ti gbo lokan ojo kan aja yin si nipa iroyin ayo ta mu wa fun yin nipa ti Femi Adebayo aja yin si nipa iroyin ayo ta mu wa fun yin nipa ti tipela aso fun yin na pa tipela aso fun pa ti

0: ni iku ni be
1: ya sin pe ga lo ja lo o de fi kini sile
0: gbo gbo o de nule
1: o de nule o de nwo ah ki lo fe fa gbogbo yen
0: ma binu ja
1: so fe ki oga wa ma soro ni lo fe fa gbogbo yen
0: iwo to de ti de lati daji
1: eh ah asipo ti wa pin sobo lowo ni lowo le yen
0: ini ini se one of them sobo ni
1: mo ti gba se mi ki to wole mo ti gba se mi ore mo ti gba ki to wole
0: ni
1: ah nibi dandeko
0: ah
1: dandeko wo ti fun mi ni sobo
0: lage lu nse bebe
1: ah
0: nibi da wa
1: eleyi ti to se kan wa lo fe se o yen nikan ni mo si
0: se yen
1: eh
0: se o gbadun dada
1: koko olorun ba gbo
0: but am be lo fun
1: ni ti o gbadun rara am be lo fun bi
0: to ko mo je kikiri yen mo ne be ko o la gba to se ku ta gba fun wa
1: ah
0: se mo ni yen
1: igba to wole ni oni olorun omo set awon omo kan si
0: o ko mo pe ki lo sele gan
1: ti won gbadun rara
0: oluwa je ki
1: mo ni awon ni pe yato wa
0: aye mi ya pe odo re wule ni won ti ri toju fun
1: ah eh emi mo
0: ko mo wo pe iwo na ti won fe ri toju fun gbe la fun gbe nga la todo re bayi nisi na nisin ya bara ko lo ba ko ba jo ki o foju
1: se emi na fi gbogbo ara gbadun
0: omo na tun ni ya bara na tun bi
1: eh
0: eh ara tun ni ka tun so iwo ina lele ni isi bayi awon alajo fun e iyen ni mi wa roporo gbe nga fi le fe gbo tori wo gan na ti a foju su pe iwo lo toju e wo gan oni lo toju
1: iran ni
0: ah
1: imo po mo
0: ah in se ni mo
1: ah
0: ah
1: dare
0: eh eh
1: market
0: okay
1: ogunleye
0: I told Ed
1: I told him
0: be
1: this afternoon where eh iran leko
0: eh eh
1: be I do eh you can ni eh
0: is that
1: oh no undo no me
0: kon te bi be
1: where oh anytime
0: ko le wa o be ko ge bonkan
1: eh
0: bonkan o ge ko fi o be ge yen gbe
1: see me
0: kai
1: he now send it. Kaka! Kaka!
0: Oh, yeah, go. Da. Oh, okay, da.
1: Eh,
0: go up, Jay. Go up. We're out, Binny.
1: Ah.
0: Irony!
1: Yes.
0: What did
1: they?
0: Ah.
1: Come home. I don't goof.
0: Oh.
1: Goose.
0: Oh. He said, you need to get
1: it. Yeah.
0: What did
1: I? O get ye.
0: Oh
1: no.
0: Demo nga to lo.
1: Ba
0: ba do e to te we je ye. Ko e ma foju e bayi pe.
1: Dada.
0: E e pe o ma to wo.
1: Okay. O no. Si sa ti wa get mi bayi.
0: Ah ah.
1: Sare ti mo mi gan.
0: Aba ni ni. Mo mo ni. Ota eni ni.
1: Ah, sare ti wa mo mi to.
0: Loko yi.
1: Olo.
0: Se gbe ke soko yi gan ni gbogbo everything wa ti do be.
1: Baba
0: ti go wa.
1: Ti be. No mi from bikini.
0: Sajo oko yi.
1: Oko yi.
0: Ah. Mo me gan.
1: Mo gbe o suba kare mu e.
0: O kare. O kare. Ati ti la. Oga mo ti de.
1: E bo se n to pe no, I'm telling you last night. Yeah, see me laughing.
0: Oya ja lo.
1: Eyin la mo ri.
0: Abi.
1: Eh ayo la mo yo.
0: Ame o.
1: Tuesday.
0: Ah, iro. Oni mo Friday.
1: Eh yes. La gelu na.
0: Ah. Eh.
1: Mo ti get bi ye o.
0: Kiri e ti da o. Olorun ba ni da si o. Gbogbo eyin afa e ba ni.
1: Gbogbo gbo n to wi. Oni la.
0: Emi ni o. Olorun la ke pe.
1: Eh.
0: Da ko ro ba ruyan lo
1: di. Ah, ro ti bi olo.
0: O re Tuesday ke lo
1: ele. Ah, wo gurugba ro ilagbe ka imo
0: gbo bi te ba wa. Agbede jare.
1: Ikoni la gelu won pe bi 96.7.
0: Yes, ke.
1: Tisi la ya kisola loruko temi.
0: O da fo lasade ajala loruko temi ti mo nje iroyin gudugbe. Eleyi ta mo mu wa yen. Ade to ti gbede losan to ni. E ta fi kokko wole yen ti mo wa. Pe aniki gbogbo n ta ba n pe ni eje ruru.
1: Kokko
0: fi sha lodo. Kokko kuro ninu agbo are eyan na. ola afi ma fi yen ba wole pe kini eyin nikan kale wa nu aye ade jo wa nu aye na ni olorun oba
1: oni
0: ko di ai mo se si gbogbo wa
1: ba mi
0: e to ba dabi pe ko to ninu oro wa olorun oba yo ba ni yanju e oya e je ka tesi waju lori awon oroyin
1: iwa oroyin ojojumo lewa nigeria wa de punch wa daily post na lanfani lati wa the nation na ogbeyin awon na wa e je ki emi mu pelu akori to nbe ni owo timi won ni eyan merin o na ni ile ise olopa lewa nigeria ni awon o se afihan ni waju ile ejo o iyan awon afurasi latari bi eyan mejo se dagbere fun aye pe o digbo se nipinle kebi won ni wahala waye laarin awon agbe atawon daran daran
0: olohun ba yo saanu lo se iroyin yi to wa ni bi ipinle ogun ni gudugbe re nlo ti jade
2: kilo wi o
0: ile ise olopa ni ipinle ogun nlo ti ja koro ko di mo wi pe owo ohun ti awon eyan meta kan ti won duro gege bi afurasi won ni koda gan awon meteta won enikan be to je osise leto abo tele fun enikan to je agbohun safefe ele ti won poruko re ni olaki tan oye siku won ni lori oro to ni se pelu ise kupa ni okunrin ohun le se olopa obirin oja re dakun le se olopa pe owo ti te awon eyan meta kan eleyi ti won mo kaburuburu bi oro yen se je olohun ko da koko jo ko fa
1: ko ko gba nu ko gba wa
0: e wo iroyin yen losan to ni
1: gugu gbe mi ri folasade ni pe won pe lowo re pe kilore to fi pe yen len o lawon fe ko leko ni
0: itori ikini
1: se igba
0: iku okun won keko
1: emi o mo
0: ko se ko kankan to ku o lo mo ba
1: emi ko je mi mo
0: oku ti lo baun
1: ele fe ko leko pe ko
0: gba e te ba fe ko leko ki so ni kude
1: se iku lo fi wa ko leko bo no ti ma change wa
0: awon elomi o ti eni mo pe o ti ka won na won wa sare mo pe ni eleni
1: be
0: ba pade olohun ni jo keji lesi o gbeji ti o koja odun kan ti o koja osu mefa te fi ran dan mo le saye yin
1: mo le se fe se e je asora lori oro ipani
0: o palapada
1: palapada lo lagbara ju olorun oba ko dakun ko faanu gba wa lorilede nigeria ni o ninu wero yi daily post akori kan tu wa nbe won ni ile kan o dawo lule won ni nipinle eko ni o eyan meji dagbere fun aye pe o digbo se awon merindinlogun ona ni won yo laaji ewon gbo
0: iroyin yi to wa nbe emiri lati nu weroyin daily post akori iroyin yen salaye oro wipe ajo to ngbogun ti gbigbe lilo lila dedin bibo jije tita ogun oloro lorilede wa nigeria ta mo si ajo ndlea ajo hun lowo re to tete awon eyan mefa kan won ni se ra awon eyan mefa yen won fura si won pe ise ka ma gbe ogun oloro ka ma ta ogun oloro o lo dabi pe awon mu bi ise ni ipele kasina bawo loro yen se lo yen tele mi ka lo losan toni iroye le ta pe ngodogbe inu e lati salaye fun ile kun re
1: to afi ke olorun ko siju anu wo wa ba se nbe to lorile de wa nigeria
0: ni
1: won ni awon mole bi omo odun merin la kan ti bo lori ba ni ilobu won ni ile ise olopa lo ti se lalaye pe owo ti te awon eyan mejo ti won di afurasi lori isele yi won si daruko won sinu iroyin ohun tori pe won ni won yibon fun omo odun merin la ni ibo tesi o si si lori ba lọmọ ọhún bá ṣubú lè dágbére fáyé ìpòdìgbò ṣe àwọn òbí rẹ bú sẹkùn ha kò sẹni tí yóò rí bàbá ọmọ yìí péèyàn dorí àwọn ẹkún ògbón tọhún gbàwé elédùnmáre
0: o
1: ha ṣàánú wa ní nàìjíríà
0: yìí
1: ọrọ ètò ìdìbò yẹ kó dogun dọdẹ àwọn èèyàn tí ẹ ń tẹ ń jà nítorí wọn ẹ wọn ń bára wọn ṣọrẹ a mọ ń rí i lórí ẹrọ ayélujára àtàkùn àgbáyé lágbájọ lọrí bátàmẹdùnú ilé rẹ wọn ò jọ mọ jẹ wọn ò jọ mọ sí wọn ò ti ẹyin mọta ni ìwọ náà gbàdúrà kíwọ náà ṣe rere ilé ayé ju pé kó wá gbà ọ gẹgẹ bí ẹni tí ó mọ pààyàn kiri kí náà léwu díẹ o ẹ dákun torí ọlọrun ẹ jẹ àfàtúnṣe sí o mọ pààyàn nítorí ọrọ pé òṣèlú dé òṣèlú ó wà yóò tún lọ ni ẹ jọ ẹ ṣàánú ara yín àti àwọn mọ̀lẹ́bí yín torí èní kọ́ torí ọ̀la bẹ́ẹ̀nìkan bá lọlẹ̀ pè nù yín ṣé èyí ráwọn ẹ̀rọ ọmọ ẹnìkan tó fẹ́ dupò ló jẹ́ pé kì í ṣe orílẹ̀-èdè nàìjíríà náà wà tó bá ti rí pọ́ńbọ̀ wọ́n ń kó wọn lọ́nu ẹ̀yìn wọ́n kọ́ síwájú kó gbàdá àti bọ́dá ní kí wọ́n máa sáré kiri ìwọ́ gbọ́ rí wọ́n tẹ̀ ń ṣe torí ọlọ́run àwọn tẹ̀ ń gbèjà wọn yìí wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀ wọ́n bára wọn ṣiṣeré omo ilo si o ewo e mo gbo ninu iroyin losan yi o
0: iroyin yi to wa ni waju temi lati nu iroyin daily post o na ni mo ti ri akori ohun ile ise olopa won ti pada soro sita lori ibugbamu kan ile ti ohun kan to bugbamu iyen ni musin ni ilu eko ile ise olopa ti salaye oro lori awon oro hunrunrun to ni kaluku nso won ni kini se bi awon kan eroja ero kan ile ti won fi ma nse awon se mo ero ti won kopo kopo to je pe bi ke eru ti pa kini ohun kokan bu fun rara re ni ki se nkan ibugbamu oloro elei ti awon eyan kan ti won fokan si wi pe o sele nbe bawo ni won se wa tun se alaye mi inu royin gudugbe leti gbegbo fun tosan
1: to to nipele eko ni sele le ti sele o to ti di gudugbe royin won ni nipele eko obirin kan tohun ti nurse ti dokita onisegun oyibo to ni ile iwosan o na ni won wa dokita bayi sugbon wo ti tenosi atobirin won ni iwo ko yi
0: emi re
1: omo ya fe lobirin ba di oloyun losan gan ni ba n gbowo lowo ololufe re pe ohun ti loyun o e wo korobo won ni ara o
0: ha
1: e wo irin ti won ni ara
0: ti won pa ro loyun ni
1: irin ti won ni ara o
0: to
1: won ni ba ta wa ti je o kara mi o e wo pofpofu ni won tun ni kara ni
0: won tun ni ke tun ra bayi
1: iwa tun do lawo
0: ibi
1: apinu ni o
0: eni eleni
1: won ni amo je fo to ni ru nu
0: gbogbo he he edo ateyin
1: iru oyun wo wa lo mi ohun
0: ko ye
1: ti wa la wa
0: ko ye airo o mo so be o bi iru oyun ti e yato si oyun ti e lo bi mo
1: ni telo mi mo ni
0: ah ah lo sele
1: ha
0: lo papo
1: nọ san ko gbogbo re le
0: eh
1: ipari rara won tun ni ara
0: se lati nu oyun
1: won mo ni ara eh
0: se o ni ora ri ni abọ mo ni
1: eh ju ora le
0: o de omo
1: won gba do sibisu de ni won ni ara tanpo won kan nu le ko pin o tun ko le pin pin won tun ni owo isapo ngba won osijo owo to ti gba lori oyun 16 million
0: eh
1: e gbe number wo wo ti e mo
0: tele okay
1: iwo mo sele sele
0: se pe awon to le sanwo oyun wa ba ohun
1: olohun gba mi na ko ri mo ni awon eyan sanwo oyun to
0: to
1: million lona meri di logun lo san o
0: ha
1: nigba awon jojo ka fun oyun wa le
0: oyun wo lo wa le pelu ipari ati ipara ah olagba
1: ah iwo ko yi o le san se wa pe eyin e wa ni won ni kade
0: eyin o san se yi fe gboyun
1: to so da pe meme ateko won ni kade
0: se yi fe gboyun
1: wa pe elo ni meme ateko
0: elo ni meme ateko
1: o ti won o
0: elemi 48
1: eh meme ateko ti won sin o ni Nigeria meme ateko ti won ilu wa no ta my dear ti ba ni paro kini tun ti wo si
0: o ti egbe bi
1: egbe bi be lo wo si ale lo ni meme ateko na mo fe so fun
0: ah he he o ga o
1: 52,000 ni meme ateko melo iye ti ba le de na ni wa wa de meme me wa
0: ah
1: mo ni ki ma je die die
0: elo mi o si mo fo yun so fo awon kan ni ase da lati kowo le
1: mi e lo wi re o
0: o
1: le lo pe eh o bere ti o bere ti mo di tose nu ko wa ju mi ja
0: ogbe ni wa fo so yi
1: ko lo kokko ma loyun ni
0: ah gege
1: mo ni ko lo ba o o re o a ro loyun ri ni me mi loyun gan na aburo mi na loyun to fi bi mi ma fi oyun kokko ke kini kokko si mi ko ya di de si ko lo danu je ti ma je o o lo danu je o ibere pe egbo nu ni ki nje mo le ti wa ma re egbo itri ni won ti nte egbo se gbo to ba ti je gbo kini to nse yen oni se mo yes my dear ku ni se mi mo egbo ru ewo so lo ru abala o wa ye oda
0: olorun mo ju ku are na won wa ye to da o
1: se n ko le bi se n sanwo lo ba ko se iwo ko e fola sade
0: kai
1: ge a lo si oke lo
0: oda
1: abi
0: o wa bi
1: ah
0: o lagba
1: ti oyun to oyun ga gogo to to ma wo oyun nu film bayi pe to ma wo oyun nu camera bayi
0: to ma yi ka
1: se tu wo bi to ma yin yi si
0: eya
1: e wo bi to e wese
0: abo yin o barun lo ni mi o ya ngba iwo nti e ja lo
2: Lagilu FM 96.7
3: Flash FM Media Academy. Nibe lawon eniyan tin fi igba bu mi eko eto iroyin sori. Astamba gidigba soke tente ninu igbo safefe pelu ikose mose ati iwo moluabi. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgálà ayé.
4: Ẹyin tèmi báwo ni o ṣe wá.
5: Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ Òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ́ wa ṣe ń ṣe fún wa? Láwọn náà ṣe fúnra wa.
6: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọ̀kan. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
7: Babatunde Ajayi ló kọ́ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi ni ńlá wọn mi lọ́wọ́.
3: Ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nọ́mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jèǹkì fún ọ kúkú mọ́ nínú. Mìíràn máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
7: 0807-112-4000.
3: Splash FM Media Academy, ṣíṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.

0: melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo charity health foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni charity health eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 1000 naira pere lowo kaadi ofe se layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity health eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko mo deni ti won fa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo tin fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
1: Ranko Travels and Tours ti de o irorun de po ireti otun ti de bayi fun gbogbo eyin te fe sirin ajo tabi irin ajo a fe lo sile okere ki mo tan yin ko si kalo kabo loro ti wa nile ise Ranko Travels and Tours omoluabi e form eniyan se pelu akoyawo la fin sise wa visa processing tour packages flight booking hotel booking koda proof of funds assistance wa fun gbogbo eni to ba fe ba wa dowo po gege bi akeko nile ise Ranko Travels and Tours iru anfani banta banta yo wopo bakana amba ni seto ikeko sawon ile eko Ganile okere bi United Kingdom, Canada, Europe, United States of America ati bebe lo ni Ranko Travels and Tours. Olorun lo nba wa se o eyan ko. Gbogbo e lo ti dirun gba ni le se wa. Kan si won ni number 14, Are Avenue, New Bodija, Ibadan. O de le pe won sori ero bani soro 08126277773 tabi 08188418800. Ranko Travels and Tours wa lawo ju opa ye lo jara ati abadidore gbogbo. Ranko Travels and Tours. Oga patapata ni won. Kabani shit on your silly okiri.
2: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
3: Dara o ji pepepe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi komo korin o ma mu na lo gbari airo run sun dede bi eti bangoye abo fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba Ibaruba oba isanra iyana UBA bank ni malete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

0: e kaabo pada latojo oja lohun o iroye leyi ta wa pe ni gudugbe yen o si ntese waju iroye yi tin be ni waju temi bi ma rora o mo ri lati nu we iroye punch to salaye oro wi pe ni ipele ogun won ni ile ise olopa ni ipele on ti salaye oro wi pe owo ohun titi awon eyan meta kan eleyi ti won duro gege bi afurasi won ni to si je wi pe enikan to je osise eleto abo ti mo ba ni sole eyi to je ti agbohun safefe lori mo ma woran kan yun ni ologbe olaki tan oyesiku won pe onitohun na to ti ba olaki tan oyesiku sise tele to si je wi pe osise eleto abo re ni won pe owo te ohun na o wa lara awon afurasi meta eyi ti owo te o won ni ati enikan na eyi ti won pe won se ku pa nbe gẹgẹ bi oro bo ti se nte si iwaju won ni eni ti se commissioner fun ile ise olopa nibe yen bode ojaju ni on lo salaye oro yi lasiko to fi n ba awon oniroyin soro iyen lolu ile ise won tin be ni ipele ogun ni elewe iran ni abeokuta ni ojobo thursday ojaju ni o salaye oro wi pe owo te awon eyan yi lati pase ise akose mose awadi nkan eleyi ti o gbemeku eleyi ti ile ise olopa to gbe kale to si bere si ni se won ni ninu iwadi alagbara eleyi ti ile ise olopa nse iyen ni ipile ohun lori ologbe na ati enikan to ohun na je osise re to je osise ti n ba sise to jo se leto abo pelu mi adetayo won ni ninu ise iwadi igan o ni ile ise olopa ti wa ri pe awon meta yen ti won je afurasi oro ti kan won gege bi oro ohun ti se nte si waju iroyin salaye oro wi pe oyesiku ati adetayo awon mejeji yi o na ni won ba o ti won ti dagbere fun aye pe o digba o se iyen ninu ile ologbe na eleyi ti o nbe ni owo de egba ni ipele ogun won ni ojo kokan le ni ogun ninu osu kefa odun o na ni won ba awon oku mejeji ohun nbe o won ni koda gan oko eni to je ologbe to ni ile ohun ti oko na to je ayokele ti Lexus RX330 won ni won ori oko ohun na mo leyin igba ti isele isekupani to ti sele ojaju ni o salaye oro si waju si wi pe ile ise olopa kan le tin be ni owo de egba o na ni won mo mu oro yi lo won ni nkan bi ago merin ni irole lojo kokanle ni ogun ni inu osu kefa o na ni awon onitohun ini won ri igbo iyen ni ile ise olopa yen pe nkan ti sele o iyen ninu legbe ti oyesiku nigbati eni ti se commissioner nte siwaju ninu oro re oni logan eleyi ti ile ise olopa ti gbo soro ohun o na lo ti be si oju ise o ti a o si bere si ni wo gbogbo korokondu ninu ile ohun pe kini to le sele won ni nigba ti won de ninu ile na won ba adetayo okutu ara re o ngan na ni a tun ba pelu elomi na to je wi pe ohun ni osise eleto abo ti nbe ninu ile re ti mo moju to won won ni iyun nti ere laarin agbare eje o na ni a ti ba o iroyin salaye oro lati pase eni ti se commissioner ohun si waju si wi pe oko eleyi to je to loogbe ohun ti a pe won ori won ni nigba to di ojo keji le ni ogun ninu osu kefa na won ni ise akose mose ati ise iwadi alagbara eleyi ti ile ise olopa ti se o mo je ki won ri oko ohun won pe won bere si ni topase re titi ti won fi mo bi to wa gan ojaju ni o nte si waju ninu oro re oni ise tun fe gbo oni awon tun ri iwe kan eleyi ti won ko won ni se ri iwe ohun ti won fi owo ko won ni o mo se iranlowo gan o fun ise iwadi eleyi ti ile ise olopa to nse tori ile ise olopa pada ri iwe ohun gege bo se wi oni gbogbo awon nkan yi o na ni awon kojopo gege bi ise ta won ti owo fi kokko te nikini to je afurasi afurasi gan gboogi san poruko re ni sodeinde olajuwon philip won ni eni odun mejile ni ogun o ni ojo ori ti e won ni ni ojo kerinle ni ogun ninu osu kefa o na ni a ri ni ilegbe kan ti nbe ni ibaraji are ni abeokuta nibi ti won pe o ti nsise gege bi awon ti o je lebira gege boro won ti se wa tesi waju latene ni ti se commissioner fun ile ise olopa won ni ngba towo teyun lowo to telomi eleyi tan poruko ti e ni sakirudin abdul Rahim Ayola eni odun metaleni ogbon ni ojo ori ti e o won pe ohun ni eni to je osise eleto abo ati enikan ti poruko ti e ni Sabu Obafunso won ni ohun ti eni odun merindin ni ogoji ni ojo ori ti e o birikila oni won pe ohun ti e o won ni oja juni salaye oro wi pe Philip oni o bere si ni jewo to si gba pe looto looto ohun jebi oro yi o ohun lowo nbe abi ahun ko mo nibi ti ohun ti ko awon meji mi ijo ti awon fi jo se ise labi ohun gege commissioner to fi se kun oro re commissioner salaye oro wi pe awon ti awon se ise iwadi alagbara awon gan la won pada bere si ri awon gangan o eleyi to je wi pe ori bakan loju eyan won ni se ri eni to je osise tele to je le osise le to abo fun en to ti ku o pe kini se ri gbogbo awon nkan yi ohun kan dede ko won jo o ohun ko won jo lati pase awon nkan ti oju ohun ri lasiko to n fi n ba eni ti se ologbe ohun osise ni o ni idi gan re to n fi gbe awon igbesi alagbara nitori wi pe kini ah agbara awon kokan tin be nle yi o ni se wari adetayo nti e o ni ohun lo ohun lati ri aye wo inu ile lati lo ba ologbe eni to ti dagbere fun aye pe o di gba o se nibi ti an ti se onito ohun suta ko lohun oba ko da ko kojo
1: ko sa no fun
0: o sa no fun a ko ma ja mo daju mo ara eni so pe teyan ba n ba yan
1: ka ma fa so bo ka mora
0: ami adu ayen gan niyan teyan kan ma ba yan sise dandan ni ki eni ti won ba sise ko ma toju e loju ko ma ke ni to ba je pe ota lo wa nke loju tin
1: kani se pe le yin wo wi pe ma fun mi lo nge o ri do tin se fun o ri tin se fun ah
0: aye ri ba
1: o si ti ye ki e ba wa da si tori pe ojo ti lo eto ti wonu eto
0: ojo ti lo
1: ya ba so lori ti
0: asiko si wa kini bi kini ni se ko le je ka pe awon eyan kene
1: o ya
0: kene ja pa awon eyan ka awon eyan ba wa so
2: hello
0: o tun fe san won siko
2: hello
0: jare
2: hello ba fe pe to
0: e ka san jare
2: baba lefa baba la saidi ake kakaka tororo gbo loruko
1: mi oju titi le wa ni
2: latolo sogo
0: won gbo la lu lo loju
1: se oju titi le wa ariwo po nbi te wa yin
2: mo n gbo mo ti wo ni po ni ko nbe
0: o ya o
2: hello
0: awan gbo yi bayi
2: en ti si tafala sade kata mo da ti da olorun ja ten ti kalagba olorun o e ka ma se ka won ka ma ke dara o se baba la ke kala to sogo ni toro
1: o da hello
3: hello e ka so
1: e ka so
3: o fa sa de mo ti yawo le re si ro yen ka o oruko tele le ogun tade se ila ta so lo eke aya ni lalwa wa mo da si le se ala bo se si ro gba e le se si le jo le ra o wa ti lo si ba si wa kan da ko kan wa ji wa bo lo re o ka le se keko o e lo si pa e le po ga re le o ye ka lo be o ri ko e ko ri be o ti gba le ni sai se ra e si ro yen ka o ogun tade o ma le lalwa wa
1: Eseun. Ta lo wa nbe?
0: Eseun. Hello.
2: E pe to egbon daguro, ni baje. E ri pe e ma gbon ni nke dogo. O se kini ko ogun 16 million. O ra gbo o se ba mo nje ni lo, koko mo oye. O ma ba yi. Pa ti mo nje bi mo ba kan o ro mo fo lomo. Eyin okun yi le ma ro, okun yi le gbon le ma ro yin, e mo na wona kun na mo. Eyin obi na eso ra yin e ma be mo n lo be e ri ni bi o e ko eto o lo to
0: e se mo o ti n juwo si wa lebelebe bi oga akorin o ti ni amo re le wa omo yafe
1: awa na
0: si ti n lo ko si wahala kankan
1: e pade wa ni ago meje si mejo laaro la ti ojo simi sunday lori eduke gurugbe tun jojo aje monday amerika jimo fun to ni opo re lase loke pe
0: o da o lagbara lowo olohun oba awa ti yin látòjọ pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ láṣẹ ìdùmọ̀rì a mọ rírì yín ò bẹ́ ṣe wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wa ẹ ṣeun tẹ̀sí ń gbọ́ wa.

0: Ejama kira wa ka so ka bo sori eto yi. Hello to jameju to jameta. Ama oru de bi pe. E ka bo sori eto ta pe ni o wa nbe la pa bi. E ba wa wonu yara yi lasiko yi. O tumo si pe si yara wo ibi to e ke wa na le wa yi. Lagelu 96.7 oke gajoke le ibado. Awon ton ja si komo riri ori tuwa. Ibi gangan le wa te ti lanfani ati gbadun party yin lowo weekend. Party ti yin lori radio.
1: Mo fe gbo music to je fuji tuwa tuwa. Ora mo fe gbo music to je fuji tuwa tuwa.
0: O ma dun gbogbo ma ko si ki sere ki sawada. A tu jo ko je bi nodus 100 naira pe latarodo 1000. Rabale ko gba mi dada. Lagelu won pe bi o wa nbe leto
1: bo se je lu boyan pati ti ko dara wa odoro dori olohun
0: a se gbogbo e papapa bi awon baba asona
1: o supa kan wa le de
0: sori pe kini eyin tin reti e lati gbadu e
1: o ma ro ke to sa
0: a wa si ti se to lati seto fun yin
1: ni se bopo lola wa lu gbogbo rin tin ba
0: nte kan se fa wa ni pe ke ba wa pero soko yi
1: owo le ni lola to be la re
0: a ti fo ko olohun ba mi oke siwaju
1: o supa kan wa le de lo ni ke ma se bere
0: a ti fo ko olohun ba mi oke bere o le eyan to ba nlo si bere ti ru won o ba fo olohun bere iru won mo sare bere mole ni a temi ateyin ani sare bere mole be si la ni rin bere bere loko lotu eto ikere te gu ejeke bugi
1: sori to ba lo lo jaun yen ti ma tun gbo to so pe kuro mba
0: loko mo ya fe Aregbe splash Onirugbon yeuke
1: Kaka ki kuro omo mamu
0: Abi fila bi Congo
1: To ba tun lo lo jaun yen ti tun la
0: Loko tun di Adegbe Ramo OTP MCP TP to ta lenu
1: Ti ma tun gbodo so pe kuro ba
0: Keke Loko sike oke Itola
1: So mo pe mo jota gan
0: Alaga to tuna
1: Kaka ki kuro omo
0: Kola wole Adeni Kola Des International oko mi o Faji weekend ibere lapa bi Faji famia igbadun e rebutu lori eto ta pe ni
1: ifera nla ifera gidiga
0: o wa nbe
1: ifera ni badun omo awajayo awo yoju baby o de pa wa
0: e si ti mo pe lori eto wa nbe lori lolokan ojo kan nilu lolokan ojo kan e le nbe won e ku kale ka bo sori eto e je ma gbadun so
2: gudu gudu kan

0: Hello, baby Alpha.
1: Wow, okay, o ba ju ni.
0: Mo ti pe number ele kan kan drop ni. O lo gbe fun si.
1: Ile je network.
0: Okay, network na inja bo se ma nse niyan. Eh mo ti send 1,250,000 si inu account e. Eh sanwo school fees awon junior. Eh tori o da be npo so fun mi je lo pe o ye ko ti sanwo won. Sanwo school fees awon junior ro nje sile parowo drop won se awon kan to ye ko se fun. So
1: se inu 1,250,000
0: yen. Eh na o se bo ni iye to je o ni iye to calculate fun mi. So
1: mo kan fe ke mo pe nkan ti won si sa. So bi mo tin ba se fun yin estimate o ye ke ina te le ro temi na pe ah biya nkan le won abi ko o le
0: ma tori e na lo je ki mo calculate gbogbo on to sele gbogbo owo school fees awon junior ta n so yo fe run je sile ni gbogbo e na oju 700 lo mo si se 1,250,000
1: ni ke ma paju e de si bi 2 million naira
0: bo ko si wa la ko ni o be wude sha ti e kokon yanju ile ina ka ti e kokon ma mo bi nkan se lo so ti ye be yen jo n to le lo jo
2: Mommy,
1: Junior,
2: me mo kwesi ti run lewa mo tin wa yin lataro. Mommy, school fees mi won tin da mi la mo school.
1: Ebi won e ma le yin.
2: Ah, mommy,
1: so le e wa le ni.
2: Won ti le mi bo won tin so fun wa pe
1: pa gba. Mo pan ti yin ni last week o mo ti so fun pe ton ba ti en le awon omo gan won ogudo le e. Daddy e o si ni country currently.
2: Mommy, every time lo school temi ma le.
1: Won ti send owo si mi.
2: Mo de mo ke daddy ma ti send e si yin mommy.
1: E bo ni phone pe ba be ko.
2: So won ton ra fun mi se be na le gba lowo ni. Se
1: ko
2: le
1: gba ni. Mommy mo fi si ni.
2: Mommy ko da be se ma se mi yo ko da tori pe daddy o de
1: send. Mo la be o ti send owo. Abi checking sora mi dowo ni.
2: Ni gbogbo awon to wa nu class mi ko temi ni nkan lo ko ti mi ti so.
1: O ti send owo mu de ti pe anti yin mo ni tan ba nle gbogbo omo kan ma le e.
2: Oju ma anti yin omo mi jare.
1: O mi ze le fowo ara mi san. Ki je pe biyowo yen o si lowo mi ati ni o le fowo mi san. Tori week ta wa yi party meta mo ni. Ore mi mommy ni ke o sa mo won. Won fe se wedding. Iya wo ti oko won fe lele keji ko to wa fe awon. O fe se wedding fun mo. So a ma so o de mo ke mi ni best friend eh
2: mommy
1: koda you know lodo ti e ba ya so meji ni
2: mommy
1: gbogbo en lo bi almost 700,000
2: mommy e se ma nse bayi
1: mommy fatima omo won fe se kini ta mo muslim man
2: se gbogbo party soju future temi lo mommy koda be se ma nse
1: future ti de future e bi present e mo wo ma ro mi lejo ejo e ti ma npe gbogbo nkan lo ma toju bo bi eni pe bi ba be na se titi to fi travel no
2: wa
1: le ti poju nti mo mo ni pe mi o ti ri owo number 1 number 2 won ile yin wale so ti e ja ni suru o wa ti wa di pe won le awon omo wale ehn a se wa mo pe owo ti di karangi da bayen sugbon so ri lowo ti mo wa yi gbogbo to wa lowo mi lo se party ni mo fe fi lo se tin ba ti pada wa ti party yen de o awon ja ti mo ba wa ta le yin gba yen mi o le so o mo le be san sugbon babe ko ti send owo
2: mo ti gbo yin ko si wahala ko ti gbo mo ti wole lo ma
1: lo pon mi fun mi o
2: mo ti gbo ma

se ti ra won mo ta nbi lodi oni yi sa a ma toju bo nti o kan won se ki ma jaye mi ko mo abi oluwe kutu esin o pari ti enu o mo jaye se ke mi mo wa jaye temi ni eh ki yo legbe egbe ta tin kora wa bo latopolopo odun seyin kin wo kan wa ni party ke mi mo wa ro wo aso abi ki wa ma lo be mi o le damu ara mi o aso meta ni mo ra lo se yi gbogbo ode meteta ni ma de lo todo mo mi ni kegan meji ni tin ba tun ka yen mo o je merin merin rin ni mo si wo ko si nkan kan ti mo fi mi sa ti baba atomo won jo mo ran

0: ba se nawo kowo mo yo lori omo ta bi o eyan ba ti gbe egun elegun le to pe eyan mo tewo si yo si mo re owo si ofun yo mo re owo si body yo mo fi pepe awon yo mo fi pepe awon eyan gboro eleyi te n gbo lowo yi awo orin tutun latowo princess nike olowo kere ọkan pataki ara wa ni iya yi agbo safefe to se daada onkorin emi to se daada ni won tutun yoran fi aja abale ni awon tracks yen po lori sirisi nbe keji lori eto yi pepe dem roke don te waju lapa bi o ye hoda e hoda e hoda e hoda e hoda e hoda e mo hoda o kilo wa nle today
1: ekuru le mi gbe wa o
0: lo sa so gbogbo e lo sa rerin muse
1: ekuru mo gbe
0: se won fo nje si oni
1: won fi se mi ni o sori aro ati funfun
0: se bo ma je pe bi na ti fo nje si oni won te paro nkan tori ke se mo ti bi o lo se
1: pe en to fo nje se mi si wa laye se be lo ba nbe o ti lo
0: iya kata ekuru nikan nbe
1: ekuru ah ekuru nikan ko mo tun ba saro na wa legbe kan
0: ahan
1: in te ba ti fe ni
0: iya si kemi kini nbe
2: okunu wa nle
0: eh
2: wasawasa nbe
0: eh
2: kundi wa e fi je to ro ni oko te kundi o nye pe o eh amala wa nbi ele babulale lori eran gbe nbe
0: barbecue nbe lapa bi o
2: to goat meat
0: na wa
2: so gbogbo anything you want we serve
0: te ba fe ni es kan so fa wa ticket is test if you wole orin aba ti pe oi
2: e ma so pe ola
0: koni ju be lo o ko ju be lo ko ju be lo ko ju be lo ojo opo te pe sire 0912370875 0912370875 lati le okere +234814249106 lati le okere +234814249106 lojo opo te pe si oi
3: ola
0: o kan ibele tin pe
3: Mama
0: Oyo
3: ni
0: mo tin pe
3: Mama Oyo ni assist me back lori kan.
0: Mama
3: Oyo. Then.
0: Etabo. Sorry dokunun
3: le
0: mi
3: fe.
0: Okay.
3: Sorry dokunun. Atawiwe ni won ma fi je o.
2: Beni.
3: Eleja dede.
2: Beni.
3: En ti mo fe.
2: Ati opolopo alubosa.
3: Yo da fun, yo da fun, yo da fun.
2: Se ko la ta dudu.
3: La ko re die. Baba
2: mi ti je.
0: Ki le fe? Ki la won nkan te fe fi je gan? No, nti won fe fi je won ti so. Okay, okay, okay,
2: ja dede. Ko se nje ni.
0: Okay.
3: Ti a se je atariwe, atatutu. Rodo tomato alubosa.
0: Eh, ki le fe mule lori?
1: So mi ni abi
0: e. E mu nbe o, elerin dodo nbe, eleru fun nbe. Ororo nbe, omi si wa.
3: Rara, rara. Awon dudu nti da.
0: Eh?
2: Oni didun ti da.
1: Didun.
0: Didun elerin dodo.
3: Elerin dodo dudu ni mo fe.
2: Wo kan yin lara tan.
0: Eseun, eseun.

0: 喂，
1: 好啦，
0: 我可以没来先回。
1: Victoria， 我来不过啦。
0: Lati bo.
1: Lati challenge.
0: Lati challenge. Mboyin.
1: Amala.
2: Amala.
1: Inu ero.
2: Iru abe wo le fe fi je Abulabi ewe de
1: lasan.
0: Wedu lo mo lo lori amala
2: ti tun. Amo badan leni yo je.
0: E mo wa fe ba yin fogun fe si abe fe ni.
1: Mo fe, mo fe.
0: Oni mo fe, mo fe.
3: Awon ti inu ero nko.
1: Eh eh, awon bi saka saki ati abodi.
0: Awon pon mo to ma n ka yen nko.
1: Eba mi eh eh
0: wo. Awon pon mo jebu.
3: Ki le fe mu si ba.
0: Ki le fe mu si. Elerun fun be. Elerin dodo n be.
1: Elerin dodo ni o to tutu.
0: To tutu. Elerin dodo.
3: Yo kan la.
0: Eyin isa won tun de.
3: O
0: ti da eja mu lapa bi. Oi. Oi.
3: Ko hoi.
0: Ah, oi.
1: Hola, hola.
0: Iya. Iya re.
1: Emi gaga le mi.
3: O ni pelu mi si o.
1: Eh, ni da mu si ka lo ki o.
2: Mama e ka so ma.
1: Ba re o ba ba na.
0: Mo gentle o. Yes.
1: Iyan
2: lele.
3: Pelu obe egusi abi.
2: Se yan onisu ni abi yan koko.
1: Iyan onisu pelu obe efo.
2: Pelu obe efo, efo riro bi elemi meje.
1: Ka ba ti bokoto ati eran gidi si.
2: Okay.
0: Bokoto ati eran gidi.
1: Bene ni.
0: Ki le mu si. Ah, o lerin.
3: Ki le be musi.
0: E soro.
1: E mo bi la dojo.
0: Se lerin dodo ni abi elerufu, abi ororo, abi omi, abi emu.
1: No, emu, emu, emu.
0: Emu. Emu oguro, oda, oda, oda, oda. Ko si wala, e se won kokoko lerin na. Won mo bi won ti so Olorun.

eto ton ni yo to se party eni o e ba mi ki ari kan ori because me ni disturb yin e ku joko e ku mimu e ku kira yin e ku bowo e ku denju ma denju ma dasaya to ba sa ti ba ola mu ko si wahala ejo ni won ma ro nti e ati ku le festival ji afẹ gbanu e wo lejo bu monka monka ye komu mi even if na dani ni okan bangbola dot ni omo ghetto mo ni won monka o wa lanu o le jomi o le je lerin dodo ah ah

0: nton sin ni opa o
1: give me power to step on that telescope yo go pa
0: o be ko sami o
1: look sharp that the past me lo ja mi ton to na gara mo gara to ki lo se ki
0: nton sin ni o han le mo se nton sin o da ni Olorun ni opo o to sami se bo Olorun lo da o to nsin oni pa yan oni jiyan ah ese le o fe ku awe se san go lo nsin ke lo go ni opa o ah ba ni ntan nsin ni ko pa wa yo le Olorun gan ti ma pa yan ko ni pa wa bayi ojo bi awada anu te ko so kale sinu gbo orire logbo ma so oluwa anu re so kale owo to won lokan ki won defini gala ambe won lo ni o a lagbara kankan awon le ma lada to ka ma be lo na lo idunnu yo pada gbo kan aya gbogbo eyan bi amoto mo yin wa nu won

network yen se bakubaku ma se be se be e ma wo o yo wa le pe yemi ba wa si gona e da ni lohun se o e da ni lohun lo o re to dupe lodo olohun oba re kusu o to pari yote olo eyin sami sami yi da mo ti wa loju se o

0: Ade Oladeola lodun yin lagbare Eledumare. Ngbo.
1: Ami Jesu.
0: Bi odun oye lade. Lati Madena Adebolu. Ogun ni ma lana. Nle yo ba ta gbagbo. Eh lade, Olorun o la ona fun o.
1: Ami Jesu.
0: Ya. Tere, tere waju. Onda. Orin kan bayi bi. Lowo kan.

0: nígbà tí wọ ìṣe sisi ọlọ́run bó ṣe rí orí ẹyọ ti hàn màdúgbò yín bọ̀ wá sisi ọmọ tí wọn pè yíyan a ti yan o kíni
1: oni wo ti din mi
0: won se kini
1: a ti din
0: won din
1: be ni
0: won ni din won yan ni ke se yiyan won yan yiyan yiyan fai fai oluwa mo takun sa ta o ndo yan wa

o se beyan se le wa ninu aye to laye o ma ba yan gbele o ba yan gbadugbo o lore ko se bo se le to ma ka ko si le ibi to ba ku si lobe lobere o

Susan Akinboye from USA Denver. Mo gbadura fun adun okan aye e. Ebi mo nlogan re o. Won soro lori oro ta. Boni wa ba ma wi ane ota mi deyin leyin mi. Beleyin o ba soro. Ane ota mi deyin leyin mi. Olukuluku wa wa nsepe fun ota. Mo wa sun mo ronu. Se iwo ki se ota enikan. Se o ma soro yan leyin ota eni. Se o so fofo re. So so won aburu se nigba ti o si nbe. Ota lo je fe ni yan. Bi wo ba wa jin daji ku to hai. O wa lanu. Bai ko sa bai koro ni ko ri fota mi. Iwo kede re won na je ota enikan. Eni ti wo je ota e. Won na ji laaro ku to hai. Ba n da sere afota mi. So pe won ti daran be. Won dota e won dota enikan gbogbo e da tin se pe fota ye owo re wo dada soma se ore buru ero to ba ti re buru ero ta eni yen ni e so n je ki owo ti alaja pa n pa ko ba won dele to ba ti din lona ota eni yen ni o fe ko ni lo suwaju so ma damu awon loko laya so da le o leru ile to ti toro o fe nu tuka ota adile yen ni e won wa gbadura wipe ki Olorun mo ta re ki abuku kokan ta re ki nkan o se ota re won se to je ota enikan a je pe epe to se fota kan ota kan na se pe fota ti e ota di meji ota se pe fota ta le pe o mu ru sadaja la nisin tin ba so ta re nkoko ti mo so ro e leyin mo di so ta e to wa ji loru ganjo oluwa o gbogbo ta mi ban ban wi all right ni wọn bá bí máa yẹ sẹ ma ọlọrun lè bá wọn lórí ẹ tíntín sáré wa jẹ nìkan náà tóun náà lẹnìkan kó lé ọkọ pẹlú ẹjọ all right ẹni tí a lékun ni ẹni tó lékun bí bí ó se ọ náà ń sépè ọ̀tá ń sépè fọ́tà tá a lè pè àtọ́ ọ̀hún ó láfi ń sọ fúnra wa pé tá a bá sépè ọ̀tá ẹ jẹ́ ayẹ ara wa wò.

0: be wure ba boju wa yin yo fe pe pelepe ti wona yin ba so ta enikan
1: babuton ba boju wa yin a fe pe pelepe
0: eto to ni o ti gbe opopolopo sinu gbe kun aye be wure o se ma pe ara awun lo nse ara awun taye won o fi lojutu emi o tu opo le
1: babuton ba boju wa yin a fe pe pelepe
0: Ma tu ojo opo le. Njo so ta enikan ri.
1: Ota mi je leyin.
0: Njo so re yan leyin ri. So ko ba yan ri. So tule oko ri. Awon kan la nla ti kaluku nse nkoko. E je atuka le ngbangba. Kabe so Olodumare. Awon ori kan be won se kolu. Njo te yan ba kolu ori won aye on ton won o to lojutu mo
1: abajeni
0: jo o ko se nema pe awon ton e kolu lo n kolu awon abori ko gode opa meta ira ibi ti egbagiti ye dipe mama kolu okay ba mi tu oju opo yen le

0: Maja. Ba n gbe ogun mi nbe yen. Maja ba n gbe ogun mi nbe yen.
1: Wow! Boy is stupid, sha.
2: Ah, je ki. Maja ba n gbe ogun mi nbe yen now.
1: A kilo ti n pariwo be yen, kilo se yin. Kilo mu yin.
2: O so gbogun kan ti mo so ba o gbo.
1: Mi gbo. Kilo se yin a epele, epele, epele.
2: Ba gbogun mi do ki n pariwo ni bayi.
1: Ah, mi mo. Ah, sorry. Egba. Egba ke logun. Ah, egba e ma ye kikini.
2: Ah. So mo se se lataro yen o gbon ti mo se wu ko lato. Se ko ye ko gbogun mi fun mi straight. Ni se re ni ki to pariwo ko to mo pe o wa nawo ogun si mi ni.
1: Eh, bo my dear. Ko o teyin wa teyin na le dide ngba te mo pe e ma wuko o ye ke si gbogun yin segbe na e sha like e ma disturb eyan ah o like e ma disturb eyan jare
2: okay o si wa na

0: ah my dear o gbon kan to ga mi so lo ni bi se ni o ga mi gbe iwe kan jade so ri iwe yen gbo ise ti mo tin se for the past 13 years lo ga mi gbe jade won bere si ni credit ni won bere si ni ba mi soro won fun mi ni awon kan risirisi oda ebun to fun mi gan liwa o iwa lenu ni eyin boot so nkan to wa ni inu ebun to fun mi yen olorun wo mu like gan ago wa nbe tin wa nbe mo ro bi a bia tin yen bia kin fun e abi ki loro my dear
1: oni bawo ni oko mi
0: se gugun nkan ti mo so lataro so o gbo bayi
1: ki le so
0: o nkan ti mo so lataro yen for the past 1 hour o gbo kankan nbe
1: soro se nsoro ni
0: ah olorun ma je ki fun ni han ile mo bayi ah mo nsoro mo de nsoro for the past 1 hour
1: my dear wa wo style ti mo wo lori fun wa wo style ti mo wo lori fun wallahi in fact olorun lo ni ki mi dia wa o in fact wa wo oko mi wa wo now oh they down now
0: so mo ke mo le fo fun yen mo le sa
1: ah ki lo ma so pe mo se to fi ma fo fun
0: mo mo ma gun be fi le wo mo le fo mole
1: ma wu le wu ngba
0: e je mo soro de
1: se ba mi soro ni
0: ah oro ti mo tin so for the past 1 hour bi bai eh mo ko to ga mi se fun mi bi se 1 hour ni mo tin soro nbi
1: oga n se nkan fun mi bi se oga n se nkan fun mi bi se e jo so san se pe won sa ki sa se o ko n se pe won o se o se pe won fun yin query
0: Oh
1: my dear, ma je kan gbe kini ilojo je kin sare pari. Oh my god.
0: Aso ti mo ni ko ba mi lo nkan.
1: Aso. Ah! Mo plug ayo la te ni omu kan ni kin sare wa wo phone mi. Eji!
0: Ah! Aso ti mo won lo fun conference meeting.
1: Ah!
0: Lo ti jo yi bayi. Aso lo ti jo yi bayi. O ti jo aso bayi. Abi?
1: My dear, je ki explain na kan explain ni suru omo nkan to sele omo mo plug phone yen mo n charge so bi mo se wa plug ayon yen mi ti e wa mo pe mo ti gbe ayon lori aso yen mo kan gbo ti phone yen dun mo ni ki sai lo wo message yen mi mo ti gbagbe mo ti wa
0: so ke mo ni meeting ti mo wo aso yi lo
1: omo oko mi omo nkan to ma sele je ki sare be wo mi ninu kini ti mo kin sare be lo yen
0: to pe ko color to mu lele ni bi se
1: ko mi ko se dandan nigba ti o n se party ko se dandan ni ke wo color kan na
0: okay kini ma okay ma ko
1: ba gba fa ba o lo se n se bayi so wa fe gba phone lowo mi

Ile-ise omo ologun ori omi ti ile yi Nigerian Navy lo ti gbese le jala epo robi eleyi to tobi egbeta o le ni egberun meji le ni 50 niye to nti awon nkan mi eleyi ti won ni lerongba wipe awon eyan kan fe lo lati ma lo re fo epo lona ti oto ni ipinle Rivers atejade yi ni adari fun oro iroyin ninu ajo ninu ile-ise omo ologun na Captain Abiodun Folorun so fi lede ilu Abuja ninu oro Folorun so oni awon osise ile-ise omo ologun ori omi ti agbe kale kan eleyi ti won pe ni Operation Delta Sentinel ti won se na ni won ti se aseyori na o te waju ninu oro re pe leyin ti won fun won ni afin toni ona ni awon osise won ni won tamara ti won si gba awon eyan mu ni agbegbe Ogoloma ni ijoba bile Okrika o te waju ninu oro re pe awon nkan elomi eleyi ti won tun mo lo lati fo ipo lona ti oto ona la won gba pada

0: dade o le jani mo pe
1: olorun
0: only kili kan to gboju le
1: remi
0: remi bajide
1: opo gba lo je pe mo le mo yi nti ani
0: mo ti sona mo sona
1: o sana wa
0: mo sona
1: ta ba lanfani ati
0: mi gba te yan ko bread wa ni wa fi ko yan lomi obe
1: e won ra leko ni obe ti won o fi je
0: mi wili ko de yo ma lo be o boke bo se so
1: ninu eni ni se ni
0: just ordinary info
1: kila fe gba
0: ke yan kokan wa wi e oba to
1: awo obe lo nko je guest lori eto wa ko kan so fun a ka de mo to ra we se omo de ito ni
0: info la so be e kan wa wi e sile o
1: mo fe fo lati bi kan wa si ori eto yin o ko si so
0: remi ati remi e se gaya o
1: eto ta ba gbo npe olu dai ko
0: ko yo lo be o ma ri be yen
1: o ja gbo ja mo
0: ma binu ma binu
1: o wa ka wo oke o npe re logo ogobo
0: ogo
1: embo
0: remi fo wonu fo
1: a ni sise o
0: jibure
1: e so fun ma kekeke yi ki wo fori pipe se o
0: jibure
1: olorun mo mo a o inta respect ni pe eyin le fun ambet yi eyin le yonda asiko ifun a
0: jibure jibure
1: awa o de toro asagbe nbe nta nse nbe ni tumo ko mo kan mo so a di toy toy ko mo so a di baby
0: jibure jibure
1: nko ni se o
0: jibure ma binu Tori mo mo wara mi re mi ati re
1: koba
0: kai kai
1: a koja yi wa
0: eh jeje lo mi ku ran lo
1: won toro wa won bere wa ai se rawe
0: but you gbodo take him for granted koja
1: ta ba bi mo date omo kokan o ma nje ka fun lowo e toro mo mo ti o si o mo mo ti o celebrate
0: yes kena
1: omo to joko e engineer wa
0: DJ Spider
1: actor ni
0: actor ni o
1: e wa so di baby kini ni
0: Rem.
1: Eh ni gbo ku e.
0: Rem.
1: Eh ni gbo ku e.
0: O sori re. Kana jo gbo ni e.
1: Boya lo mo pe baba agboro re.
0: Se gboro ni eni.
1: Won bere mi.
0: Ajeje.
1: Voice yen je won ma to.
0: Eyan gan kan, awon eyan kan ma bere e lowo mi.
1: O Remi Adesina.
0: Mo so fun iya dua. The prophetess Dorcas Maiwa JP. Mo ni ngba ti awon count ni ka ma se soro ki jom lord ma se soro si
1: o
0: pe mid year priest day la se ago meta osan lati bere dago bi mejo ale
1: e be se ni
0: so, na tori idi eyi mo gbe e lo ajo nlo ni
1: o ti pare
0: july 10
1: en so be ma juma en si mo
0: ago mesan ai meta osan dago bi mejo ale la bere
1: ma mu tembele lo ikan lenu ikan
0: fi kan sere
1: ni rori
0: ni mo niya
1: honestly
0: ye
1: ye dawon ba
0: kon lu mi ah rem
1: eyi ewo isedo ni kaluku lo ni nta pe pelu e ma lo to ni lati ropo je nkan owo ni iteriba lola
0: kabiyesi
1: ola oni iteriba lola ma lo agbara tabo ni connection lati so enikan da laisan to gbo bi to wu ko ma wo
0: ko ma lo connection fi so enikan da laisan ma wo
1: be ka
0: mo ti yo
1: ologo
0: ma lo connection fi so enikan da laisan
1: o ba wa nko le
0: connection
1: to ba to ma to jo
0: san
1: awon te n wole te n jade yen
0: yes ke
1: lo ye beru won le pa na won le pa na
0: ori dam
1: ki lo ba ka
0: eni ti o de ti je nkankan to ri ba kan leni to je eyan kan lasan lo ye ke eyan beru
1: in lo your respect you
0: tori pe ile tun ma mola nobody knows tomorrow
1: remi adesina lagidi leni te foju di ke jona kia kia
0: kai kai
1: e fini
0: kai
1: e fini
0: lagidi leni e foju di ki jona kia kia
1: so da lagidi
0: ye lagidi mo loko
1: wa le
0: mara giri lara ogiri ni oko ni
1: o yato si ha
0: o wa to si ha
1: aha
0: e lo di fele
1: on
0: fele
1: oni damu
0: ye
1: sori aha yen brikiti bi ballu
0: brikiti ni bani
1: sina ba ballu
0: lagidi on saku bayi ni pelebe bayi ni saku mo le mo gan ni gba
1: ba so fo man ko se suru
0: kuro be
1: Koba!
0: Eni ti o mo won re lodo remi ati remi.
1: E je ma se fadi.
0: E to se remi ati remi o ri anse.
1: Ma dan lohun.
0: Awa mo nsere amon bayan yo bayan
1: se Awa mo sawada
0: Aye koja ye wa
1: E boya be se ri wa
0: Sugbon beyan ba koja ye
1: Be se ri wa
0: Aje o mo o
1: Remi Adesina ta ba mu tomo ati eto gulo ati tin se ta ba mu ku o omo kankan ta le fi oju di inanjo ma koja loju na ni o
0: Ku me
2: Ijo aide alabanjo Ijo aide olowo njo
0: Ekule ekuro le o.
1: Awa kan ki pe ku asiko yi. A le gbe ko kankan bayi.
0: Miliki special ti de.
1: Olorun a fe da si la.
0: Remi ati remi ti a gba si la gidigan.
1: E wa wo lori eto ta wa nso.
0: Yes sir.
1: Ati gbo confirmation. Ati edit gbogbo e. Iyawo li ti fun alabo.
0: Beni.
1: Mama ti so abo fun a. Ti okunrin kan ba mu 50 60 ninu rin ajo ta nba bo. Lori ko yan ati an toru ero. Je ngbero wa nbi ta manabe. Chelsea son to yere oye wa. Ye sare to ti a le te gbo o. Sugbon lara aya time wa ni an ti lo.
0: Be ni o.
1: Oye.
0: Be ni.
1: Remi.
0: Oye mi.
1: En ta nba bo.
0: La nba bo.
1: O ni pe e ma concentrate pelu wa.
0: En to kan wa lo kan wa.
1: Awa ti ni.
0: En ta wa nso fun ni keyin gbo.
1: Oro dile la wa nso. A ta ja araja na le a subu a dide kokan wa.
0: Remi. Remi
1: mo gbo
0: mo ti gbo jam jam
1: gbe soke
0: gbe po nbe po nbe
2: se ti e o yanju are sa se ti e o yanju
0: nje ba ri ko lo nkorin
1: no siguro siguro ande ni
0: siguro ande siguro ande kini
1: koni jela
2: ele ta bi ma ko fun mi jela jela
0: odun lo rin jade
1: mi ranti
0: okay o rin ranti
1: mo kan ranti pa ya photo ko
0: lo o rin ranti laye
1: e se wa ranti
0: Moranti.
1: O kun so koto lo wa.
0: Moranti se.
1: Wallahi baba re lelegbe.
0: Iwo be mi le le pe odun wo ngba mo so moranti.
1: Iwe daye.
0: Benu bu e so wo ati ta ni.
1: Emi lo runu
0: si wa. 1970
1: what? Olodo.
2: Ayo ni pada alaji ayinde keure oloyun. Baba mo na bi ma lu mori daju.
1: Oh baklechi.
0: Ori re o pe.
1: Oh ba possible to alaga daju.
0: Ori re o pe.
1: Baba yi.
0: Se be na mo akere to so woju mi ni.
1: Ani baba yi igbo se record yi.
0: Ana ti mo se be de so mo yo ti mo pe lana.
1: Do egbe ni en wa be se emi ti change e. Mo ni next month on the 18th.
0: Ori re o pe. Emi ti sojo bi lana. O de du gbogbo de kan si.
1: Eh awon set e ni
0: wa. But okay abi tori pe o ti fowo si ni o je ki nri aroko atoni bodore
1: no kokon
0: tori ododun mo ma nri
1: mi eh awon set mi mo ti ba soro won de ti gbo ma be
0: solad na mi victoria gobiri na mi
1: ah o le ri
0: iya salem gan o
1: mi
0: ri kankan
1: o le ri a je yonu si
0: oda je mi abi oda le yali nikan ni mo
1: lo
0: ri
1: ehun ya
0: ati kabir jalaruru
1: okay ato suma ni e don't worry yourself
0: oda jo ma
1: binu ma ta ipo lori kini
0: ti mo ma si n lo le ni na oda ma binu jo sanu mi
1: excuse me ma fun mi ni
0: dem be ko le se
1: ma fun mi ni kaka fun birthday le ni bi mo tin so yi o ye ko wa ni daje ana ki ma me suri fun oko gba ori e mu o de wa iti ya ba de ronu pa e emi lokan
0: ori re o pe se ti ma lo sodo mami se ma se collector pon se so ma so fun
1: excuse me to ba ti ba so
0: abi didin le
1: o ti ma bo se
0: wa
1: ani dia omo yin bo
0: omo yin o
1: a de jo wo so ago

0: aye ope yo remi ati remi
1: sheri remi
0: eh
1: eje kiya ki awon eyan wa ti won gbo wa awon eyan po ni gboro
0: ti an da
1: san je oni ogbon ologbon atoni la kaye
0: eyan ti won gbo
1: la gelu ton den gbo ikan ni ton gbo eto yi sheri remi bajide oro yi bi ase loyinbo o wa sensitive gan to je wipe eyan lati fi ogbon gbe foye gbe fogbon dasi foye gbo foye soro sheri eyan ara le e ma pe wa e wa se oro yin ni shoki kaluku lo de lanfani si opinu e so iro ti lori ise lori voice note ta play
0: remi
1: ki leyin fe so lori e kan lo be soki remi je ka wa fun awon eyan ni aye
0: pe oke je so asiri ka fun
1: so ti yin ka gbo lori oro yi
0: je so asiri ka fun okunrin ti o ba se dada lodo omo to bi ti o ba toju omo omo lokan mi o mi o mo re gbe to birin wa ka o bo ba ti ri legba ti an ba ti fi o in to kan ni bo ti roju oko sugbon mo te pe arin eyin meji le pe si toju omo jomo yan jomo yanju bi yawo sere omo san eledumari oni je adamu eyin ti e ba mo ninu rin ajo yin pe to oyeye yin e ku lagbe kale
1: Remi
0: Olorun si sanu yin
1: fun anfani Remi dakun to Olorun mo fe fi owo atomo di Olorun dakun fun anfani awon to sese ngbo wa
0: okay
1: ton se ntan radio mo
0: ti won gbo wari
1: e je ki nta nso ri Tuesday ati Wednesday lati bere
0: Olorun
1: iya wa kan loke okun Victoria Ogbi lo
0: ko awa o de se to ka ma yi lenu bayi
1: won da si won soro npa e eyin te sese ngbo wa te se tan radio oro contribution mama ire eyin na gbo ke de so le
0: e gbo eyan le wa ki ala
2: elo re mi ati re mi e ku eto mi o ki so ba raye ngbo eto yin be today I'm so fortunate to ki lati gbo nkan te nso seri ni charity begin at home sharing nkan to sele ni wi pe ni ori topic te n so pe okunrin le la seju obirin le la seju kini kan le la seju obirin kan ni kan so sheri nkan to sele ni wi pe to ba je pe aye atijo ti awon baba wa n toju awon iya wa ewo lo jiya le ninu won ri ko si ama eyin okunrin te wa lode isin yi igida

0: obinrin na lo wulo fun ju looto. It is true. But nigba ti okunrin o ba se oju sie ton lo toju ita ti o toju inu ile aje aloju ale aje baba iya loju ale okunrin to ba sadede ko eru ko nu ile lai nidi to yawo ise teni kan ko ise to ko eru ko le to lo nbe bi ibikan to fi yawo sile se to ba dojo ale se ko ni rare abi okunrin ti o je bi pe o jade ko nle to lo ba ti obirin mi o lo ba to lomo mewa to lo ba toju omo e olomo meta to lo ba toju omo e olomo merin to lo ba toju omo e olomo meji to lo ba toju omo e to fi awon to hun fun ara to bi to fi sile ti obirin yen to se wahala to lala si lori awon yen ka mo yen gboju to ba titi bi wa ti ri pe ohun ti lo tan o ti ba ntoju awon nkan to n fe ko ba won se o ti fi gbogbo gbe si aye ti toju awon ntan awon ti sorire a wa ti bota a wa pada wa ba eni to ti fi sile pela awon mo a ma bebe ipe kan dariji ko fun ni second chance nbo ni opolokunrin ma nlo ngba ti on ba fe se ori buruku to ba fe gire si wa ti o da nbo lopolo won ma nlo ngba yin ngba ti eyawo to ba nife won oju wa ko yin esu wa ko oju esu wa ko oju esu orun ale ti obirin ba nife okunrin ju wahala ni problem ni eyin okunrin le nko obirin ni wa ti o da eyin okunrin le je ki obirin kan ma se gbogbo nkan ti won se nitori kini obirin mi ti believe pe yes won ti fi yin se baba won ti fi yin se ya se beyan lo ni baba e will property sile fun ti oko lo to fe pa to lo pelu girlfriend e to fe pa nitori to lo ni girlfriend to fe pa nitori property ti baba yawo fi sile fun kan le take over e o girlfriend kere nse ni bi pe nisin to ba gba tan ohun apa oko ohun a le home everything iyen ko
1: eja remi eja ka lo polowo oja bi bola se ka gba pe ka ta polowo oja na eja polowo oja ka wa pada de
2: ayo pe yo
1: anbo
3: Lajilu FM 96.7
4: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: S E L E R R I E salary
4: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugo sa celery ati atale pupa oluyipada ayo

ah bosun o le ko lose yi ni me bo lagba be kan ni olokan ninu awon ile ise bread ti nbe leku Bodasola ejo e ba awon ile ise bread ki ni Ibadan to le sun wo gidi bagba be kan awon to lo wo eko eko ni gbe oparo o gbogbo wo life wo kan tan ti ma wa ile ise bread Ibadan ti san wo gidi e wo o te mi lorun ju ki ma le ko lo a je po gbari wo ile ise better life bakery nu o ti won pariwo pa won ni lo be kan to dantan to si le dari ope eyan lenu ise lati se bread to tabi akara jade ka wa lagba be kan ni oloto tete kan si won ni malite ni ile ise better life bakery ko da mojo pa tori won nilo won lose yi o koda to ba lore to na dagba be ka to mo se po daada o le pe dani opo be ka won fe gba owo gidi won si mo gba bi won se ngbowo losun won ngbowo lose koda won tun fun won lowo oku fo mo niyan se o se dede lenu se o sase tete se ki a lo bere se better life bakery gege bi be ka ijafara lewo bakan na won tun nilo awon abileko atobi dan ti eyan bo se to le wa bakery bi ago meso owuro lati wa ta bread gbogbo bi won si mo taja si na won fi han won ba won na se ngbowo lose won ngbowo losu o number yi ni e pe si te ba se ta ti sise 09025427551

0: ogun ibile a fun ni niwo san ilera si loro oloyun bi were eni tara e o ba ya to ba se bo se ye ko se se to lo bo se ni ko se lo are aya e ka le e ka ro e ka san e ku ole ni gbogbo bi kibi ti a ba tin gbo te ba tin gbo eto wa eto kan tolorun oba mi gbe kale Krobi's half hour nibi ta tin da kekeluke nibi ta tin se iwosan nibi ta tin soro rare easy ris peters ati awon kan mi ati awon kankan imi na iya wa nkale nbi adupe lowo olohun pe awa la wa a si dupe lowo eledumare pe eyin la ba nbe ni dr mrs ti wa ninu kuluwa nbi obinrin takutaku ti olohun oba mi fi n dara ti olohun oba mi fi n se iwosan ti olohun oba mi ti ara won gba ope adupe lowo olohun iya wa e ba ki awon ara ile
1: anu ma lo soro baba agbara mi ma ko
0: eyin
1: ni
0: papa ti ma sanwo a

Oluwa, Oluwa wa, oruko re ti niyin to ni gbogbo aye. Big Man presenter mi ma tenu mo pe mi o gboju mi sori oke won ni. Egbo ni bo ni ranlowo mi yo ti wa. Ranlowo mi yo to wo Oluwa wa. To ba wa ri be. A je pe egbo ri soke yin enu ona o. Ani ka jumo gbe yin soke yin lekun aye raye. Ki oba ogo ko se be ko wonu ku le gbe o sa fefe iwa lasa le ti ni. Emi mi mo Olorun ogo tun ni foruko re la sale ni eni ni jimo eleyi to gbeyin ninu osu kefa very last Friday in the month of June abe wo calendar eni ni Friday to gbeyin ninu osu yi Olorun ogo ni foruko re o atu ti de niyan sori eto te tin duro de Ile iwosan yomo lori afefe Destiny Clinic on here Apa bi bayi lati jo ni ibapade pelu Christi Apa bi bayi lati ngbadura ta dura de ngba Apa bi bayi gogo lati ngbo oro isiniye oro isileti oro to mu koko eni ma fasi ijobo Olorun Eri de ntele loni ranran o Tora awon eyan ki fi sere awon eyan de ni testimony gan lori eto yi adupe fun share mi ati share iyanu tolorun se lati pase eto yi shiki won ma to yin ile ijosin ijo olorun alaye tolorun oba mi gbe sori apata ti o le wo ijo olorun tolorun oba mi

Yo at Bugba Bere. Uruko mini are Babalola Eke Baba Flusher. Timoje Alasha to Larilese Easy Life Abake. Moje or Mabibi no Yawa Alaja Titilope Onileko Solese Tetimakaka Kri ni Ojoto Tipe Motilosi Ilu Ghana Mulosi Ilu Togo South Africa Ati Cameroon Latilo Koni Pabashen fi Ewe Ate Boshe Wusan Eike Yaisa Tabiano Nenua Gwara Motiwade si Ilu Badan Welu Orisirisero Chafiman Shia Yewu Nela na Igbalode Latima Kenya no Tabiaison Timbeni Agwara Ati latima ona woni ewe ati ebu ta wa nlo ni ile ise wa lo se le se awotan re eleyi to ye mi yeke yeke ti mo si mo nipa re dada mo ti wa wa ni orita challenge te ba ti di orita challenge e so kale ke gbe okada to nlo si Asaruddin Central Mosque legbe masalasi Asaruddin e ti ri akomana ile ise emi baba flusha tabi ke ma pe ero bani soro yi 0814478 7799 0814478 7799 nibai eje ki n tara sasa nipa ohun ti a mo nile ise wa chade n se toju e pelu owe atego tolorun de n fun wa se ohun akoko lo n ta n pe ni infertility to je arun ti a n pe ni airi adungbe yawo a ma se okunrin a ma se obirin arun igbe yawo yi o je gbogi arun to je pe bi eyan ba tile ni onife arakunrin tabi arabinrin re nipa se arun yi o se se ki won ma ri ere igbe yawo a ma fa ko je pe arun ni aye a ma fi se yan o de to je ile to je pe nipa se ere ibalopo olojo pipe a ma wo ago ara arun yi o je ohun ti a mojuto ni ile ise wa yala oje obirin tabi okunrin ti o ba ti kefin awon kan we ninu agwara re yala ori pe inu re ngbona ni isale tabi ori pe nkan yiki ninu re tabi o kefin pe nti obirin ma nse ni irorun lososu o di afin wahala tabi afi agidise tabi wo wa ri pe o nla mi ni o san ni tabi orun iwo na gbera nle wuya bayi ko kan si emi baba flusha ti mo wa ni orita challenge ni egbe masalasi Asaruddin Central Mosque ni ilu Ibadan bi lagbara olohun eledumare n fun wa se ani ero igbalode ta fin se ayewo bakan na la si ma nse ayewo ni ilana awon baba nla wa yala fokunrin tabi obirin oporopo yo ma bi mi pe bawo ni arun ise ma nse ni ti obirin ba ni arun ta nso nipa re yi tabi okunrin lo ni ohun ta npe ni idakole irufe awon apere won yi ni yo bere si ni ma ri to ba je okunrin tabi obirin o le ma ri ohun kan funfun ko ma jade lati oju ara re awon baba ma npe kini kan ni eda idakole tabi ki won pe ni eda orosun awon nkan ti anso yi o ma nfa ki obirin ma ri inira tabi irora to ba fe se nkan osu re ti awon obirin ma nse lososu o si ma nfa ki o ma se akoba fun olomakunrin ko mu ki nkan re ko kere ju ojo ori e lo a ma fa ki omi ti o n di omo lati ara olomakunrin ko san tabi ko ti e ma le di omo mo awon kan wonyi ni amojuto ni ile ise wa to ba kefin awon kan wonyi ti a ka sile won na gbera nle wi aba e ma bo ni orita challenge ni ilu Ibadan gbo ero bani so ko ma pe 0814478 7799 o le ba soro ni whatsapp wa pelu number ti a pe yi opolopo aisha lo to ma n je jade lara okunrin ti awon loyibo n pe ni prostrate bakan na si re o le ma kefin wi pe iwo tin si eyo lopo oju tabi o n se eyo o di pe awon ira won pe bo tabi wo ti e ri eyo se bo se ye ko se tabi won kefin pe ati sun odogun ara re n gbona abadi bi ko ri o ma fo ni jeyin oju susu oju tin so kokun ka mo won kayo kan lo kan ko dabi meji tabi o ni eyikeyi arun tabi aisan e ta lo yo fe lati menu lori eto yi nitori akoko wa iwo sa ti gbiyanju ko gbe igbese ko yoju si emi are babalola ti gbogbo eyan mo si baba flusha ti mo je alase ati olari ile ise Easy Life Abakia Center ni ilu Ibadan bi nla kale si bayi opolopo olomokunrin ni ati sojuse re laarin ohun ati obirin o ti di ogun opolopo lo je pe ogbon sigasiga da tenu ele oni won ya nipase aisan kan tabi arun kan to ti gogo si agwa ara won ti won o kesi ti won o ya si bakan na si re opolopo olomokunrin o lohun to je en to fi se omokunrin lo kere ju ojo ori e lo e ri elomi ballu meji ti ma wa nsale okan ti wonu eyo kan ni yo wa nbe gbogbo awon nkan won yi o ma nse akoba fun olomokunrin lati le se bo se to ati bo se ye pelu arabinrin re idire ti mo so pe gbogbo n te ba ndoju ko yala aisan ni tabi arun ninu agwa ara yala o je obirin tabi oje okunrin eyi ti o ti wo wipe o ti lo kaakakiri o ri ona abayo le lori awa ti wa ni ilu Ibadan bayi e ti mo wipe alaja titi lo ko leke osun lese mama ta ti ma bi eni mo wo lojo to ti pe ni emi omo bibi nu won ni mo n ba yin soro yi ni mo ti de ilu Ibadan nipa kalu ewe kalu egbo fun alaafia ati igbaye gbadun omo eda loke epe olorun lo firan wa idire ti awon fi mo ewe yen ma n pe mi ni baba flusha tori pe a ti lo kaakakiri ta ti lo ewe ati egbo yi lati se itoju okunrin ati obirin ti won si ri pe lo ti tu ati lododo ewe nbe ogun si wa egbera nle wi abayi e kan si wa ni ile ise wa ni orita challenge ni ilu Ibadan te ba ti di orita challenge egbe okada to lo si Asaruddin Central Mosque ni kete te ba ti di Asaruddin Central Mosque ni waju Asaruddin e bole e pe number yi tabi ke ma wo akomona wa 0814478 7799 0814478 7799

0: herbal home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba se ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri oko na meji ku ti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olanu o ma bo lodo baba o badara fun ni ru aisan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni ti yin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ka ma fowo tun gbe tosi iru ipenija wo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kinlori ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: eku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti ogbogun adaniwaye ko ni bi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka oko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun iri na orisirisi aise iri na ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba iri na je ayokele foju ohun lo nda wo laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi iri na ti e ah eledumare koni gba iri na lowo enikan kan wa to ba mo po ni pe ni ja iri na dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan iri na dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa oju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibi ri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-6853 090-488-6853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ba ni soro te ma pe ni si ni 090-488-6853 090-488-6853 alaafia loju o

0: to mo ni alejo gbaju gbaja oniseese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko ifomo Nigeria o
1: mo ki gbogbe ti to ngbo mi ajinde ara yan ma je o esan ti ogbo ogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo oduwa lapapo kaakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gege bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ki a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lakiyesi si pe ka tera mo kikaluku ko jade kikaluku lo se akosejaye awon omo re ati tawa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aewu akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mu diwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabobirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi papa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje ni iwo to jo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun eni kokan won latara aiwo akosejaye
0: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo oduwa ni mona pe kikaluku ko lo se iwadi ijinle ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alaafia abi mama wa
1: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare ewo elomi ti pa ewo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi n be te pe irin ajo re o ti je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o yi je ko se ini nse latara n te elomi n wo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajo re o si ba be lo awon nkan yin la n tan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
0: mama wa ta ba wa re to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo oduwa moran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
1: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai Mumbai school lona odeyale akanran road ibe ni won o ti de mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ibani soro mi
2: 08076078 92 at 08025106561
3: Lagiru FM 96 88.7.

bi eti ba nwoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la o kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo.